0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful git ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Bad! Oh my condition ta priyaw?
6: Ah, oo, good pre.
5: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta pag-un pa yung tuhod mo.
6: Nagamintinas ko pre Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara ini Squalene Omega 3
5: uy,
6: kag Vitamin D3 nga nagabulig pabakot sang aton tulan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
5: Sige pre, may ngagaw ko anay baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
3: Kasakit ang tiyan? Bugs4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika Bugs4 Biotics.
8: Gah, matchoy ride man tabi ga.
9: Wala sa kondisyon ang makina ko.
10: Hindi makaarima? Mag-extend ka!
11: Extend Supplement for Men.
10: Gawa sa maca.
11: Isang herb
10: na nagpapataas ng ating energy at stamina.
8: Tika, ma-joyride na ta.
9: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
8: Sige ka, Gidia!
9: Siyempre! Naka-extend ko ya!
8: Basta sagad nga driver, extend, lover.
11: Extend Supplement for Men!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
15: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Let's go!
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy!
14: Charmy, let's go with the flow.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift!
18: OT!
19: Breadwinner!
18: Deserved na deserved yung mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
20: Drink responsibly.
18: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
21: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
0: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Play!

0: News FM KK5 News FM News FM. Oras sa K5 News FM Philippines, mga KK5. Alas 8:14 na bansaga. Walkout amo na tabo sa UN Security Council dito sa New York. Samtang nag-deliver siya speech ining si President Netanyahu, Benjamin Netanyahu sa Israel, nag-walkout ang mga delegado sa sulod sang hall. And Netanyahu called them as moral cowards. Grabe, no? Wait na respetuhan na ito sabong. Guru, it's because takadaman sila. Yung Israel, labi may sispar ginahin mo sa Iran. Gambalagin si Iran, masispar ta, pero hindi nyo napagsala kayo ng Lebanon. Yung problema kay Israel, while ga-negotiate si Trump, gintira nila yung Lebanon. Kung ikakaguba ang sispar mga kakipan. On the other hand, ang UN nakabaton sang grabing pagpadawagan from 51 countries dito. Ari palihog kami pakita kay Paiwitan. Ayos on the board. Ari o, si Netanyahu, ready tara karon na. Balikan tali karon nga senaryo, no? Tanawan nyo bala? Si President Netanyahu, kalawahay kung ikaw guru presidente, abi, you are one of the respected leader in the world. Netanyahu is the president of Israel. Ara siya sa UN, tapos mahambal ka, walkoutan ka sa talagang delikado. Delegado. In short, why respeto sa imo? Grabe, guro nga kuluya, no? It's a shame and a total insult sa imo personalidad, kag imo posisyon bilang presidente. Kaya why ka ginarespetar ya sa ibang nga delegado sa UN? Guro mo na ng epekto, blaka iti bangod sang gira nila, talaga blaka. Gasapper ang mga third world countries. Panamit-namit ka mo sa bugal nila. Ang gasapper yung mga kaluluoy. Tanawabla kami sa Pilipinas. Di. Nadalahin kami sa inyong mga bugal to sa Middle East. Kaya gistoryahan ay nakalinong. Sige, gapon kami yung bumbanay. Ayo, daway gid. Pero abi mo, nami istoryahan ta. Sa ato naman, Foro Trivia. Kami ko, punta karoon ng SITG. Hindi ka mo magaling, ha? May development kita sa investigasyon nga ginihimo mga KK5 sang SITG Special Investigation Group sang La Libertad angut sa kamatayon sa barangay kapitan. For the meantime, ano bala nga party sang lawas ang tao ang dali magayo? Abo na nga itong tutok sa ito naman for trivia with Lori the Explorer.
1: Now, ladies and gentlemen, time for Foro Trivia! Foro Trivia!
2: Maayong buntag, mga K-5! Ini ang Foro Trivia! Konsiliin atin hibaloon ang mga butang na posibleng makadugang sa atin sa alam!
3: Mga K-5, kay balubalakap mo kung ano nga parte sang lawas ang tao ang pinakamadasig mag-ayo kung mapilasan? Sulo sa pagtuon, ang aton dila ang numero uno nga madasig maayo kun mapilasan. Kag nagaayo ini, sang tatlo ka beses nga mas madasig kumpara sa ordinaryo nga pilas sa aton panit. Ang dila naton amo ang packed o kung puno sang madamo nga blood vessels nga nagahalin sa aton mga major arteries, kaangay sang lingual artery, nga madasig nagadala sang oxygen kag nutrients sa napilasan na parte. Dugang pa, ang aton nga saliva o kung laway, amo man ang may natural healing booster. Kung sa diin, mayara inis ang special proteins kaangay sang histatins nga amo ang nagapadasig nga nagapagiyo sa aton cells agad nga makuyom o kung magsara ang aton nga pilas. Subong man sang antimicrobial properties nga nagadepensa kag nagapugong sa anuman na infeksyon. Gani mga ka-K5, kung makagat mo liwat ang imodila samtang nagakaon, hindi magpanik, kay may aras ang natural kag built-in first aid kit ang imo baba. O diba, kampiyon!
2: Inesi ka-K5 Lori Gamboa para sa Foro Trivia!
1: Now, ladies and gentlemen, time for Foro Trivia!
0: Salamat, K5 Lori! Kung nabugali ang aton nga dila, amo ni isang party sa lawas sa tao nga dali iya magayo kung mapilasan. Tingala ko man mga ido, no? Kung mapilasan, kadilap-dilapan, dila ka K5 RMJ. Ayo ka, mapilas ka gurutan, padilapan man ay. Pero, salamat sa information, K5 Lori. No? Inday Bings Delphine, kabalo ka ng dila, amo nagali ang party sa lawas ang tao, ay nga dali mag-ayo, tingala ko man. Ang balila ko no, ang dila sang tao, pareho sa isa ka, palito sang puspro. Ha? nga konsigi wakal nga wala sa lugar, makaguba ka makasunog relasyon sa imong sigkataw. Ay huo. Si Reyes hindi ko nagapamati sa aton, araman si Lerma Lunday Mituda. Nagligad nga dlaw pet sa 23. Nakibot ang tanan. May naglanog nga balita, it's Wednesday. May gintiro nga barangay captain dito sa La Libertad. Ang pangalan niya si barangay captain Dennis Himpayan. Gintiro ini siya while nagapanglakaton Gros Dalanon. And as to the real motive kung nga gintiro ini barangay captain, amo pa rin way nabalaan. Ubong maging pagwa ng patong nga 100,000 pesos sa sino man nga makatudlo kamangatag impormasyon nga makadala sa pagresolbar sa kaso ni barangay captain Dennis Himpayan. Kaya mo nang nami, kag kung sino man may hibalo, panahon na ni Guru nga magwa man tayo open, buli ganta kayo nga, di ka na tolerate people nga sige lang ni Sile Paniro, sangway ka namo, namo, ha? Anong pinagka-latest post-investigation sa kaso ito? Makasama ho natin live sa ating program si Police Captain Stephen Policar, ang Apolinar, ang spokesperson ng Special Investigation Task Group na binoo ng PNP NIR.
4: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos, on the spot.
0: Police Captain Policar, sir, magandang umaga. Live po kayo sa K5 News FM. Kasama niyo po si K5 L. John Castaño. Captain, good morning.
5: Yes, sir. Good morning, sir. And thank you, sir, for having me, sir, to your program, sir, this morning, sir.
0: Opo. Sir, makapagsalita ka ba ng Hiligay noon or you're Bisaya?
5: I can speak Bisaya, not Hiligay noon, sir.
0: Okay, sige, sir.
5: Mahirap din kasi, sir, mag-Bisaya, sir, kasi...
0: Tagalog na lang tayo, sir.
5: Yes, sir.
0: Kasi ako, hindi ako marunong mag-Bisaya, sir. I'm having hard time with it. Dili ko kasabot ba?
5: Kasi nahihirapan ako sa mga malalalim, sir, na Bisaya.
0: Sige, sir. Mag-Tagalog tayo para sa mga kababayan natin dito sa Negros, Occidental at Bacolod City. Sir, ano ho bang komposisyon ng Special Investigation Task Group na ibinuo para po magbigay ng investigasyon at mabigyan ng malalim na pag-unawa itong pagpaslang kay Barangay Captain Dennis Himpayan dyan po sa La Libertad?
5: Yes, sir. No? The Special Investigation Task Group, sir, no? This is composed of PNP units, sir. No? So we have the CIDG, the Criminal Investigation Detection Group. We have the Forensic Crime Laboratory, sir, no? Or the Forensic Unit of the PNP. We also have the Anti-Cybercrime Group. Then we also have the Provincial Intelligence Unit, the Provincial Investigation Detection Management Unit. Also, we have the guidance from our legal officer. And also with the support and leadership, sir, no, of the Deputy Regional Director for Operation, our Regional Director, and also our Provincial Director, sir.
0: Okay. Base po sa inyong nakalap na investigasyon, as the official spokesperson po ng SITG na na binuo para po sa pagbigay hustisya sa kamatayan ni Captain Himpayan, base po sa inyong inisyal na nakalap na mga impormasyon, paano ba nangyari ang naturang insidente at ano ba yung mga angulo at motibong tinututukan sa kasong ito?
5: Okay. Last Wednesday, sir, no, at around 5:50 in the morning, no, the PNP La Libertad received a phone call regarding an incident involving a shooting incident na happened in Barangay Kansumanhig in La Libertad. So the proximity of the place, sir, no, from the police station to the place of incident is around 25 to 30 kilometers. So our responding personnel, no, together with the chief of police immediately proceeded to the area, and around 6:50 or 6 around 6 to 7 p.m. a.m. They arrived at the area. When they arrived, sir, no, nakita pa nila, sir, no, that the lifeless body of the barangay captain is still lying on the ground. So immediately they called the scene of the Negros Oriental Forensic Unit, no, the to what they call this one, to process, sir, no, and also to process and to gather evidence, sir, no, dun po sa area to preserve the crime scene, and also kung may makuha pa tayo ng evidence dun, example the fired cartridges, the bullet slugs. So yun po, sir, yung ginawa, sir. So immediately after the arrival of the forensic unit, so na process nila yung crime scene. So and then after that, kinuha na nila yung ano, sir, yung bangkay ng barangay captain. So initially, sir, no, based on the initial accounts of the dun po sa nakakita, no, actually it's not that nakakita ng incidente, pero yung mga nandun sa malapit dun sa area and yung mga nakausap ng barangay captain, at around before the incident, no, galing pa si barangay captain somewhere sa ibang barangay, no, if I'm not mistaken, in barangay Pakuan, he went to barangay Pakuan, and then sometime, no, at around 5 in the morning, pabalik siya dun sa barangay Kansumanhig. So doon na po, no, inabangan, and sir, no, binarel siya, sir, no, binarel siya, sir, ng mga unidentified suspect natin, sir, doon po sa kalsada, sir. So unfortunately, sir, no, yun mga nakuha niya ng mga bullet wounds, yun po yung naging reason, sir, no, nung pagkamatay niya, sir.
0: Okay. Base ho sa inyong nakuha na impormasyon from the other members of the SITG, nadetermine ho ba natin mga ilan ho ba yung sugat at saan po yung pinaka-fatal wound na nakatama po kay Barangay Captain Dennis Impawan?
5: Sa pagkakayon, sir, no, we're still waiting for the official result of the post-mortem and also autopsy report, no, coming from the forensic unit, sir, no, para we can have a clear picture kung okay, ano ba, sir, yung mga bullet wounds na natamo niya, and then where is the point of entry and okay, point of exit po ng mga bala po.
0: Pero nagkaroon siya ng multiple gunshot wound itong biktima?
5: Yes, sir.
0: Mm-hmm. Isang baril lang ho ba ang ginamit sa pagpaslang sa naturang barangay captain?
5: Sir, that is still yet to establish, sir, no, since we are still submitting all the specimen of the fired cartridges and also the slugs na nakuha natin, sir, for cross-examination and ballistic examination to determine if isang firearm lang ba yung ginamit, sir.
0: I see. So, mayroon ba tayong exact number? Ilang mga cartridges, empty shells ang na-recover doon po sa crime scene?
5: As to the, ano, sir, no, as to the specifics kasi, sir, no, hindi ko kasi na-memorize, sir. I think we received we recovered 4 fired cartridges and then 3 slugs. No, yun pa, sir, yung if I'm not mistaken with that number, sir.
0: Okay. Based po sa initial na informasyon na nakalap ng ating investigating body, mga ilan ho ba ang mga taong kasi parang tinambangan, eh. Lumalakad kasi sa daan ito si Barangay Captain. I don't know if he's riding a motorcycle or anything.
5: Yes, sir. He is riding a motorcycle.
0: Yeah. So, ibig sabihin, sir, tinambangan mo siya nang nangyari itong insidente?
5: Sir, that is what we are yet to establish. Because sa pagkangayon, sir, no, we are still in the process of extracting affidavits and also accounts coming from the possible witnesses, sir, no, so that we can have a clear picture of what really transpired before, during, and after the incident happened, sir.
0: I see.
5: So, right now, sir, no, I cannot speculate on that matter kasi
0: yes, yes.
5: Kulang pa, sir, no, yung nalalakap natin sa mga information, sir. So, also, I don't want to preclude with the investigation, sir.
0: Okay.
5: I might be wrong with my speculation, sir. No, baka ako naman yung...
0: Tama po, sir. We do understand your position as yes, of the sir. Moment. You can only release information based on the information na rin na-relay po sa inyo.

0: maging gamit para patyon ining barangay kapitan. Pero noon, ano ginang dalom nga motibo, amon ganit ka pamangkot akong bala may labot ini sa iya pagkabarangay kapitan. Basi minala pakadya mo lang, o hindi gani, basi personal nga kakig sa iya, may nakaaway siya, or isa man sa ginatutukan, ining mga grupo sa mga rebelding NPA. Ti hindi ayan party man ni pabulitika, may takbalo, no? Pero may gipagwa naman nga reward o bounty information na batunta nga nagpagwa sang reward nga 100,000 sa sinuman makatag impormasyon. Di ba si Mabuligan ng Matagad Justicia, iling kamatayon sa makaluluoy gabarangay kapitan. Kay ti way takbalo, basta gani barangay official ka, kisa hindi mo ginbabalaan, may malapakan ka bulangan. Ah, in line si mong pagtrabaho, inami pag imong pagserbisyo, basta ko nang ibanya gani amo na ti budlagin. On the other hand, mga ka-K5, ginatingwa na to malabot ang DepEd, no? K5 Berto, kakit na yung kutabi, kung may number siya, ni Sir Almer, no? O hindi ganin Sir Red, no? Sir Red, basi kung kapamanti ka na, gaya ko may number ni Sir Almer sa Department of Education, kino ay kim, daw wala patas ang number ginakuha, ginatry mo na to, no? May contact kita sa DepEd, but hambal nila, na-side ini sa Public Affairs Unit, no? Kasi kung may number ka muna, no? Kay 5 Carla, yung kay 5 Berto, no? Basi may ara ka mo, no? Ng mga informations. Sa ato ng mga utod, yun ko po sumungad lao, kaanta nilipot nga panahon si Kipay Wilson, no? Kaya naka-standby na siya. Tanawon ta lang siya na. Gayun ta na, kaya na-report naman na ito. Importante, mabalaan ta, nga preparado ng siyudad sa Bacolod under sa leadership ni Mayor Greg, no? Son, good morning. Ano nang pinakalatest na sa Bacolod City National High School nga ginapreparar na subong ang football ground? Son, morning.
1: Hey, Pedro, John, may aga. So, ari kita diri subong sa may football field sang ano sang Bacolod City National High School kung sa din sa tunga sang padayon no nga preparasyon sang Bacolod City sa palabuton nga Mascara Festival 2026 padayon man ang preparasyon sa syudad no para sa batang Pinoy 2026 kay Fed Aljan. So diri sa akon nga likod 7490 square meters ini kay Fed Aljan nga football field para ini sa batang Pinoy. So subo nakalatag nanino ang kuan artificial nga mga hilamon ni Kevin Aljan kag hindi ini siya basta-basta lang a football field kay FIFA ini ang ginsundan sa standards. So may mga suga makita diri nga nakita ang Kevin Aljan na anom ini siya. So ipasaka lang ina sa babaw and even ang brightness sa suga ang suga nga gamiton kay Fred Aljan kinanglan FIFA man ang standards nga pagasundon kasi hindi lang batang Pinoy ang gina-expect no nga activity diri nga football event ang patigay ron diri but after sini palauman man nga supposedly ni ara man masulod no nga mga ano man nga mga national events man no kun national football event man ang patigay ron diri sa Bacolod City National High School kun matapos na kay Fred Aljan no ang ini nga football field sa ini nga lugar. Yes, Kevin Aljan.
0: Okay, sige. At least yo ano, amo na daw football ground, no?
1: Yes, amo na daw Kevin Aljan. Ang mga hilamon, ang mga hilamon daw ni Kevin Aljan, ari labi sa tunga. Kag actually antes ini na ba natigayon kay Kevin Aljan may gintampok na diri ang pila ka mga siminto, mga gimpang dikdik bala sa dalan, bala ti nag-isyo patong ending amo ni Galeo, nami kaya Kevin Aljan sure. Hipid-hipid ang pagtakod sa hilamon kag naka-flat na ready na gid kay Kevin Aljan no ang ining area. So so far ang suga din at nastado naman siya anong kabilog ini kag LED man ni siya kay Kevin Aljan ang mga suga nga Ibrahim Andres para sa ano batang Pinoy.
0: Thank you, Gidson. Salamat, kid. Tanawon ta. Dugay pa man to, ha. December pa. Artis preparado na, no?
1: Yes, kay Fred Aljan, ang seating capacity, hindi magin pa so far makahold no, sa nga madamong audience, pero kaplano ang syudad na dugangan nila sa nga bench no, para madugangan ang seating capacity diri sa football field kay Fred Aljan diri sa Bacolod City National High School. So, muna na nang ato sa nang updates diri, gikan sa may Bacolod City National High School nga ginadulo sa inyo sa Kalwan sa MyTC. D3 Bio Kagitek 700 upod naton, si K5 Vincent Coralde, may naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon ng balita sa servisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News.
0: Tara ba, K5 K5 Wilson Villena mo tong pinaka-latest naton direkta sa Bacolod City National High School. On the other hand, sa ato naman yung pagpakaragad, maging update kita kayo na sa inyo nanungod sa isa kareklamo. Actually, nakalabot na rin sa itinapangon sa Department of Education. But unfortunately, wala pa yung mga ka-K5 kay ining nga bagay gin-submit sa regional office for immediate action. And based sa report ka itong nabaton mga ka-K5, gina-investigara na kag wala na ganigin pa-report sa duty ining manunudlo ng involved. According sa raw information nga nabaton sa K5, kagato gani ditong patrol na ito nagkanto mismo sa barangay. Sa rin, abunin ginatudlo, dariga pa uli ining grade 12 student. Ang report ka nabaton ta, guru sobrab lang, I don't know, eh, hindi ko gusto, abi mag-judge ko na pamilya, tani Arabla, para mabalaan, tanob lang, batasan sa ila sa libata, buot ni o mahilig haras-haras whatever, no? Tiko para ma-plastar tamayad. Kay number one, di naman pwede tolerate kay may maestro ka pa to pa. Pero ano tabo, dari initial information, nagabuyan na isla clay. Natural maestro ko bigo makibot na. Kung sa sulod klase, pamangkotasan una tabo ining paginabuyan na i-clay. Habuyon niya tani classmate siya clay, isabla ka I don't know kung lahog lang nila ya. Habuyon niya clay ang classmate niya, maestro yan igo. So pamangkot ko ano klase clay to ginaboy, humok, tig-a. So that's why hindi man na, you know, hindi man na maestro mag-react do mo ginsin ha. Depende na mo. That's why, hindi man ko gusto mag-judge kang maestro kapintas. Hindi man ko gusto mag-judge kang bata haras-haras. But we should balance everything first. Kung sa sulod ka na classroom, hindi ka na dapat mag-haras-haras. Kag ikadua, kung may kapasaypanan ang bata, ano bilang levels ng discipline? Yung dapat ato sining ang pag-imon. Tibangod guro nga may ara mga bagras na kita labag, yung ginam, allegedly, ginampak ko ining bata sang yardstick sa maestro. Guro sa kaaki, guro ko maestro nga sulod classroom, inabuyan, na ikamunya clay. Ang lain lang kung ba, why takbalo kung ongoing ang klase sa matabo ini? Ikadua, why takbalo kung ang maestro may record na bala, magluwas na ni, may kangay man sa nga record na nga daan, no? Di i-plaster ta lang, i-plaster ta both sides because masubo-subo eh, no? Based sa raw information nga ito nga nakuha, ining insidente na tabo sa isa kabalutuan dari siyudad sa Bacolod, hindi ko pa ma-determine, no? Though nga I have the name of the school right now, but for purposes of protecting the minor victim and the reputation of the teacher, hindi man takbalusang, wala ko pa, hindi ko man iklalang teacher mo, hindi ko man iklalang yung bata. Pero we don't want to tarnish the reputation of both parties nga hindi tapalubos na itsidiyan anong bugos ng istorya. Pero ang klaro lang subong, nga ini nga kaso, ara na sa igtanupangod sang DepEd Regional Office. And impartial or objective investigation is being conducted. Kay ang maestro do akig. Ang kausa nga naakig ang maestro kay naigo ini siya sang clay sang ginaboy sang estudyante ang iya classmate. Di batas kimo iya classmate mabuyon mo sang clay. Ang clay na mga guro nga ginapang mold. Multi mamukumok mo na pero kung todo a boy delikado, no? Tawgi na subong kipabitan. Ang balabi si Sir, tawag na si Sir Almer de Kinya Binoy. Ang ginatawag naman subong J. Tawag na ton, no? Palihog ko na, attentive kaya kung ano yung manawag. Or tawag niya siya. Para at least mapuanta sa reaksyon. Kag ano na bilang estado sa investigasyon. Now, pag aboy isang clay siya classmate, accidente rigo ang maestro. Based on the information, because ka nang aking ang maestro, kaya nakibot ko rin igo sa mga pag aboy isang clay, ginbakol, allegedly, ginhampak sang maestro sa iabot kon tag inalom sang ilo kag likod ining bata. Tibangod sa ining ginikanan, guru, no, ginang bata, ginaktuhan man. Ti parang at least klaro na, no? Tinatulang ko ni Kao Perez, ako man Perez, kita ko bata, ako may labag, hindi ba ko niya magsugot because it will be very painful on my part, no? Sakit man yas ginikanan, nga bata mo, kita mo, may labag mo, no? Pero o si Sao na ton, kita na ota ng labag, isa, dua, tatlo, apat, kamilog, do, ari sa baga, makita ta, do, karos lang dating. Pero ay dundo ko na ano ang ginhampak sa maestro, no? Amo nang gusto ta mabalaan. Ang stick, no? Okay. So basi pwede man tawagan na to, no? Ari no may number ta dio. Tawagan ta kay base report nga to nga nabaton ara na subong sa public ano ni unit ano pa dawag nila na public affairs unit sang DepEd, no? So tingwaan ta malabot abi si Ma'am Lila kung mabalaan ta kung ano ang mangin desisyon sang DepEd kag diin na sila na yon. Hindi ba na pwede makandak man sa investigation, patawag ang both parties. And para ba determine kung bala what really happened, we cannot just easily jump into conclusion. While we would like to protect the child, we want also to know sang kausa sa likod gano brani sa maestro, no? So dapat mabalansi tabang tarong. And of course, hindi na to naguluyagan eh. We really condemn kag hindi ta itolerate nga may physical harm nga himuon. Kung may arap man violation ng isa kay estudyante, do hindi man nami nga may physical harm nga ipatuman. So dapat hindi na ton pag patupan gid may estudyante, no? Istoryahan ko lang anay ni si Ma'am of the era. Hello ma'am. Ngayong aga. Ayo, ma'am, kamusta? Inang off the air man ni mama. Wala man kagon air. Mangkot kami, anong nag-status? May

0: Try lang naman si attorney. Attorney. Sige. Sige, sige. Thank you. Thank you, ma'am. Okay. So, on leave si Ma'am Lila. Hindi talaga sana yung pagsaba doon. I-check mo lang ba si Key 5 Red. Tawag ang tanong initial ng information kuha ni Key 5 Red. Tungod sa saling nasabit yung insidente. And ano ang dangtan sa investigasyon? Kay, number one, do first time tayo kabati nga may mistro na nga nagpatupa sa bata. Blah. Kag kutaroon mo, ang senaryo, manghaboy, blah. Basi pa yung sindi ka may suhin na boy siya sang bata, sang clay. Basi may record na nga ginsaway siya sa maestro, whatever. Balansiyon pa lang. Kung kapamati ang ginikanan sa bata, hindi nyo kami pag, hindi nyo pag ihangpon, gagapin kami sa maestro. Kag kami, hindi namo niya gustong ginapatupa ng kabataan, no? Tawagan, tas kay Red Noy, para balanta ko na nung nakuha yung information. Inisya lang may mga angalan sang school protectionan ta lang, angalan sang bata hindi naman pa diambal, kag angalan sa maestro ngaton lang is agaan isa nagakaigong atensyon, magaan ni solusyon. I-check ko biski pa bread nung nakuha information kay kagabi nakuha tani nakalap nakalabay sa aton sining nga wall. So we tried to call up the regional office but according to them it's under Sir Almir de Kenya. Pero subong ara naman kay Attorney Katalbas ko lugi na usisa ini. I-check ko biski pa bread ano ang initial information sining nakalabot sa DepEd kay pa bread. Red, basiway man tumok ang Onoy. Red, morning. Okay, wait. Noted na nga ito sa nga line kay Kipay Bred Salgado. Nalang-alang, no? Tawagi, Binoy, kay Noted. Okay, balikan ko si Kipay Bred, ha? Para at least maplastar tingin mo yan. Bred, please go ahead.
1: Yes, good morning, K5 Eljan, K5 Eric. Kaya sa ito sila mga tagpalabati sa programa ng Parang ng Spelmos. K5 Eljan, at nga po ni Ganlaw, nagpukinig balita dari sa may siyudad sa Bacolod, ngayon may ara sa isa ka estudyante sa isa dari ka bulutuan. Actually, K5 Eljan, malapit-lapit na rin sa aton siniga istasyon.
0: Hindi lang aton siguro rin pagambal kay, you know, balo ka kung kaysa, bisan gagmay din kaso, ibandaan ka rin, i-blown out, i-proportion, kaluluoy naman principal na.
1: Yes, correct. Mga managari kay Kitim Elja, di Kitim Garing, kamating atong sining principal, kilala, ginala ito.
0: Kag not because yung kilala, takundi, number one, proteksyonan tang school, kay isolated malang ni, proteksyonan tang bata nga biktima, at the same time, ang maestro, samtang wala pambalaan, ang matuod, istorya sa likod. Kay karoon ko ni Bulgar, tani, ang baser nga daan, kadamo, damo yung daan, gabas, why paman ka panagansan, di ka delikado, we don't really know why paman tayo diyagin eh, no? Pero ano kung kay Pabrin na natabuaw?
1: Well, actually, kikita ni Eljan, anatabuos ini, may ara dira sa mga estudyante nga naghampang bala siyang clay, kikita ni Eljan.
0: Okay.
1: Kag-tip dira, ang aligasyon dira siyang actually...
0: Ang ining clay, ining molding clay nga gina-mold-mold mo nga pwede mo imuin doon mo, pwede mo imuin kung anong gusto mo. Hindi mo humok-humok mo lang na, no?
1: Yes, correct. Di Enrique Villal, John K. Merrick, naghampang inisang kletik. Kung makita natin, iring estudyante, masilig natin nga inabalang yamuhat, kag siyempre nagdumsiganay, naglabot sa punto nga naghamuyanay inisang klet. Amo ning ligasyon, informasyon na kuha natin kita ni Eljan. And then, siguro kanunti hamuyanay, accidentally, paghaboy si Nisan Clay, naiguan ining maestro ka kita ni Eljan. So, amun ko nga, pagkaigo si Nisan Maestro, siguro masig na may ara naman sa history ining estudyante na masin na puno man pala maestro ka kita ni Eljan. Hindi itong ipalapit na niya kag nasakit ining estudyante ka kita ni Eljan. When in fact, ang magulang sini, isa sa mga barangay kagawad, drink niya sa may syudad, niya sa Bacolod. So dito, nakastiguhan, inamunang ang aligasyon na kita ni Eljan, nasakit ining estudyante kag nagmarkagid sa pila ka mga bahin sa iya sining alawas, ining...
0: May marka, nakita tani marka ya sa yabot konbla sa left side.
1: Yes. May mga marka, kita ni Eljan, kaya Merrick, sining sa iya sining mga lawas. Kaya muna karon nga nakitaan ini sa ginikanan na kanabot man ini sa iya sining magulang at ni Eljan ti ini siya ang ginreklamo dira sa bulutuan kay K5 Eljan. Kaya karon akong ginatinguan na ito kaya manti para patas malang ito sa tingin pagmalita kay ni Eljan.
0: Yes, namin na makuwata side ang bata nga biktima. And then makuwanta man side ang maestro kay you know, kabudlay mag-jump ta conclusion nga hindi pa kompleto gidno gindala ta lang ni because just to make awareness nga hindi man pwede nga may physical contact gid kita sa kabataan no And at the same time, sa mga bata man ni ang aton nga kwan, kunara na ganin sa eskwela, hindi na maginaras-aras, kapin pa kung may klase na bla, natabo ni siya during the class o kung why klase?
1: Well, actually, sa mga siya ka nakuha na aton, though, during the class, kikin may aljan.
0: Timadjino mo, nagatalikod, guru ni maestro, kasulat-sulat to sa blackboard. Gulpe lang na magapak sa ulo, guru niyo, kung sa dinigo, tinatural kakipay berik, hindi maayo nga susulo. And ang point na to, black kakipay bread, it's not good. That during classes, kaya buyan na ikaw mo diyan, it's hinaras-aras na, kagkadelikado.
1: Yes, correct. Pag during magkakipay berik dyan, actually, ginabot na ito si Sir Almir Manang at si Ninger Spokesperson sa NIR. Gin-refer kita niya kay Ma'am Lila Aro. Galing kay Matindi available sa Ma'am Lila because naka-live in siya bangod sa hospitalization o pag-hospital siya si Ninger Amay. Karong ga-contact kita kay Atty. Katalbas kag ini siya nakatalana na maghahatag sa aton sa pahayag side man sa DepEd. Kay Matindi ko magamunay kikinig Aljan kinanglanon gini ang pag-explicare. Kay Matindi kikinig Aljan minor di edad but at the same time dira mo sa eskulahan pero galing kiti may ari manikikin Eljan sang mga dapat man nga kuntani ang mga estudyante balaki kiti Eljan nga dapat during ang mga muna sinig ang mga oras dapat didaten tib sa ila sinig ang mga manududlo pero galing kiti ang payag dami sa piyak ni hindi dapat magpatupan sa mong paradaan kiti Eljan nga biskan gani ginikana na makasakit pibli kay reklamo sinig mo sinig bata kag biskan pa ganito pa malay pero galing kiti parapatan sa katong sinig presentasyon pamatian at doon si Madugay inipagpahayag sa DepEd Bacolod sa K-Time Eljan.
0: Okay. So, sige, K-Time Bread, at least ara na, ginataganan ni atensyon. Tingnan ko lang malabot ka rin si Atty. Katalbas. Ang Atty. Katalbas, kanto ang mag-uro, Red? Para makuha ang tasay.
1: Yes,
0: anong status investigation? Red, thank you din sa iyo, Red. Kaya tiyempo, tado, gaparoktok na kapitan, pasinsyagi ka.
1: Sabi kayo, kami ang jato sa balita, dulong sa sa Power Trio, DTX 100 Mighty Sig, D3 Bio, kaupon si Patrol, K5 Vincent Corral, di ako naman sa K5 Red, Salgado, para sa kapiyon ng balita, ang servisyo publiko, pagkaligawan sa Negros, K5 News FM.
0: Nabatihan si Kapitan Red Salgado, ah, ng November 2020, fans ng election. Bantihan tabi sa bungad lang, kung mapirmahan gaman eh. By the way, hindi lang nato na namian yung bagang bata. We cannot tolerate that. But we cannot just jump into conclusion what really happened. Hindi kita lumpat sa conclusion, bla. In this industry, we learned that hindi pwedeng mapataka ta because we are in front of the microphone. Kagkapin pa, may minoridad yung mga kabataan. Sige, kanang kapamati, ginabalansin nato ni, no? But we will not tolerate, of course, physical contact sa mga manunudlo sila kabataan. But on the other hand, tanawon taman sa likod. Sa diin kita ang aspect pwede ma-improve. Ngayon, hindi tayo masulit ang kangayisin eh. Tingnan, maestro, hindi ba na basta-basta mo? Ano ang nag-trigger ka ng aking gilang maestro? Naglabot sa punto nga mo ni? Kagbisan pa nga grabing kakig, ang sulod niya pamangkot na husto lang ang klasis ang force ang ginggamit para disiplinahon nilang bata kung ginobray yun man. Pwede tagaling tiyempo sa itong program ang aton sa niyong parugyan mo ni. Ang edukasyon nagasugod sa aton po yan. Informal education, sa diin ng kabataan, nag-learn kung paano ang pagpalangga. Emotional things, kini ba tudlo sa eskwelahan, dra gasugod sa balay. Dra nila mabatsyagan ang gugma, pagpalangga, pag-insyende, pagka mapainubuson, pagka marespetuhon sa kadigulangan. It started at home. Kung hindi gani madisiplina sa ginikanan ng kabataan nila, hindi pwedeng isalig sa ginikanan ng disiplina sa ilaman nunudlo o kung sa eskwelahan. If we cannot discipline at home, mas mabudlay ni gid nga disiplinahon sila sa mga pulutungan. Everything should start at home. Ang maayong komunidad nagasugod sa isa ka maayo nga panimalay. Another day, another FDLP. Sa pangalan naman sa mga technical partners, support kay K5 RemJ Alcantara with K5 Ethan James Sarmiento. Atong mga station managers, K5 Colleen Cubia, Jean Chatita, and Rods Palma. Sa pangalan sa amang CEO and President Dr. Ramil Uy, kagaton regional partner, K5 Eric Tenerefi. Ako naman si K5 Eljan Castaño para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. News FM.

0: Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit kaya katama. Kaya ba siyang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutumlan. Salamat sa Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabasa mga butika.
4: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Good ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo?
5: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
4: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
7: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
8: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
9: isang bala ka na.
8: Ako,
9: ang linya ko,
8: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
8: Extend!
9: Extend! Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
9: Extend Superman for Men.
10: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: E3 Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
13: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
15: My family history ba na kamuusong diabetes?
13: Mag-DDX 500 ka!
15: Mataas ba na ang imo blood sugar?
13: Mag-DDX 500 ka na!
15: DTX 500!
13: Ang may powerful compound.
15: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
13: DDX 500! Garantisado, epektibo, Aramis DDX 500,
15: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
13: Mighty C,
3: mababaka sa mga butika.
13: D3 Bio.
17: Ako si Jomer, katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ng infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
13: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
15: Ang Visio ng may D3.
3: Pamakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
15: Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
15: Basta tino nga tayo.
13: Happy kanunay.
15: DTX 500.
13: Masaligan.
15: Epektibo.
13: DTX 500.
15: Mighty C.
13: Ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Indigid ko makakaunt sang sakto. Permilang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama buntag kagabi subong nagnami na akon pamatya tibugit katama.
13: Mighty C,

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips, kag health information.

0: Rosa, Boyzul Weta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, ma-edukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Biyernes subong edisyon sa informasyon sa ikaayong lawas. No, diri naman natin pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, oras subong alas 9:05. Kag upod naton sa atong nga programa, nga atong nga partner, Sir Boy Sulueta, kag ako naman si Engineer Ronnie Albao, i-Albao mo. Saliwat, welcome kamo kag upod kamo ha, pamati kamo, kuha kamo bullpen kag papel kay kadamo sa mga informasyon nga i-share ni Sir Boy sa aton sa sining aton programa Biyernes nga edisyon, informasyon sa ikaayong lawas. Partner, good morning, Sir Boy. Mayong aga sa imo kag do gayum-yuhum ka aga pa?
2: Ah, siyempre, nanong mag-aga, engineer, nakayuhum ka.
1: Oo, dapat lang.
2: Start your day right ka na, no? And of course, no, mayong aga sa atong mga suki, ano, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pilalangga, tanga Slow Labs, and KSS supporters, mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kay naka DTX 500, the super antioxidant, your protector against oxidative stress, no, ang gapatigulang sa aton sila, dinalin ng oxidative stress sa free radicals. Halin mismo sa simple nga metabolismo ta, ha, gadamo lang itungod kung bisyuhan ka, palapulaw ka, stress ka, no, na okay malang ni sa tani, no, pag galing kung gadamo na ni siya, tawag siya ni oxidative stress, ginaguba yan yung selula mo. And remember, your cells is the foundation of your health. Amo na yung pundasyon sang aton, kanamiyon sang aton, ikaayong lawas, no? Kailan protektahan tani, the way to protect it naturally, mag DTX 500, the super antioxidant, pinakakusog na antioxidant in the local market that basically protects your cells from premature aging caused by oxidative stress. Tikuntigulang ang selula mo. Most likely, tigulang man ang atay mo. Tigulang man baga mo.
1: Kagayina ng imong resistensya, Sir Boy.
2: Well, dala na da, no, na mapigaw man ang imong resistensya. Kasi siyempre, pigaw na. Mm-hmm. Pigaw na ang mga ginatawag ng mga organs and tissues mo. So, mang sabat da, para maghubin ang pamatsagan, kag maghubin ang tsura, mag DTX 500, the super antioxidant. Ang paaman mo, kampiyon. May ginatawag nga ang palaya extract, no? Ining duga ang alin sa malguso. Uh-huh. Ano niya? Panubos ang sugar mo naturally.
1: Kasi nga na-extracted na niya halin sa palaya.
2: Extracted na niya. Pinaka-essential nga part sang malguso ginkwa.
1: The best of the best.
2: Oh, the best of the best, no? So that's why, ha, potent o kung pinakampiyon yun nga natural remedy, no? Kung ikaw may diabetes, kung gusto mo panubuon ang imo blood sugar, no? True drinking food supplement, mag-DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imo immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamins ang imo immune system. Remember, your immune system, ha? Ano na, even though nga basklog ni sila, jutay lang ni sila, no? Mm-hmm. So, kanan, ispoil mo ni sila sa iya mga paborito, tingin yung paborito na nila, nga
1: mga
2: vitamin.
1: Suplemento, kayo kinanglan.
2: Ang kanan, mga alkaline vitamin C. Uh-huh. Makita mo na sa Mighty C, no? Para makareact mo dayon ang mga soldado sa imulawas, kontra sa mga ginatawag ng mga invaders, mga microorganisms like viruses and bacteria, para matapna dayon, para hindi na maglabot nga maghilata ka. Uh-huh. Masakit, kakigin batuan na sa immune system. Remember, your body is at war every day, even every minute. May kailang kabatsyag nga gamasakit ka, kinantapna na sang imo immune system. So mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paaman, kampiyon ng skin, glowing.
1: Uh-huh.
2: Glowing nga, ah.
1: Nagabata ka, Sir Boy?
2: Oo, kikinapasaka. Ang ginatawag ng glutathione level, engineer sa ilawas. Mag glutathione is a natural powerful antioxidant that contradicts oxidative stress. Kaya ginapasaka man ni Mighty C ang ginatawag na collagen production mo. That's why, gamat-amat kahamis, mga wrinkles mong gamat-amat dula kung ikaw naka-Mighty C, the alkaline vitamin C every day. When it comes to your eye health, wala na makabato sa ginatawag nga eye care gold. Ang eye care gold nga ini, rich in vitamin C, vitamin E, bilberry extract. that basically helps the health of your eyes, no, to maintain that 20/20 vision, to relieve that stress caused by your work, no, kung pinagkatubang sa computer, ginatawag ni Panmi, laptop, kag mga cellphone mo, initanan-tanan ga degrade sa health sing imo mata, no, amo ni ga cause ng oxidative stress sa mata. Ang sabat da, Eye Care Gold, no? Eye Care Gold is a eye specialist antioxidant supplement that basically takes care of your eyes. Parisan mo na. So, ginatawag nga Eye Care Eye Drops. Ini Eye Care Eye Drops rich in hyaluronic acid, no? Dugin paspa mo ni ang imo, dugin masahi mo ni ang imo mata. Okay, hyaluronic acid relaxes your eyes, no? And it also contains essential minerals that cleanse your eyes para ma-relax ini para makabawi man after a tiring day. So for optimum eye care health, mag Eye Care Gold food supplement kag mag Eye Care Eye Drops. Ari na tas paborito ta, no? Kung may problema ka sa trangkaso, ubo, sipon kag ilanat, dalas ang mikrobyo. Kag gusto mo dali ka mag-ayo, ay memorize sa tanan.
1: Mag D3 Bio. Tiyam mo kinang lanta sir boy, medyo maulanon subong. Dugay-dugay lang kabundak ang haring gina talikupan ang haring adlaw sang mga grabe nga ulan, Sir Boy. Basta lapit na maskara gani, grabing inulan ni Sir Boy. So maliban nga proteksyonan tang aton nga lawa, Sir Boy, dapat happy man kita sa timpo sang maskara, dapat healthy kita. Na so amo ning ginahatag naton pirmi ining super trio, Sir Boy, power trio ginambal sang iban ang aton nga DTX 500 plus Mighty C plus ang D3 Bio. Okay, proceed ta subong sa Cancer Boy sa mga benefits, inang literal nga benefits nga mahatag man sining aton DTX 500, Sir Boy. Mm-hmm. So magsining ka DTX 500, of course, gabulig ini, lower sang aton cholesterol level, naga-lower sang triglyceride level, naga-lower sang blood sugar level, kag naga-protect sang aton heart, kidney, kag mga pancreas, pati atay, Sir Boy. So ano pang kinanglanta? DTX 500. Pero kung may mga dugang ng mga benefits matag sining DTX 500, ari ang aton Sir Boy Liwat, Sir Boy Solueta.
2: Thank you, Engineer. No? DTX 500 has been in our lives for more than 7 years. I think mga manong 8 years.
1: Okay,
2: DTX 500. It has basically helped thousands, or if I may say so, millions of Filipino, lalo na rin sa Visayas and Mindanao. No? But again, ang DTX 500 is also available in Luzon na. So, mulang apari hanggang hulo, may DTX 500 na. No?
1: Mm-hmm.
2: So, ano git bala ang ginatawag nga DTX 500? Ang DTX 500 is a super antioxidant food supplement. Nga, ah, kaya may DSE ni. Dinalin ang DSE ni, ang sugar extract, halin ni sa panit sang tubo. No? Ang panit sang tubo is high in flavonoids and polyphenols. No? In fact, ini ang DSE nga sa DTX 500 has one of the highest antioxidant value sa ORAC scale, ang kiluhan sang antioxidant, kumbaga ang talaksan sang ginatawag nga antioxidant, pinakataas ni DTX 500. So ano ba lang buot sina? Anong balang mabulig na sa ginatawag mo nga overall health, no? Kita, kay mga lalo na kita mga Filipinos, no? Permita, mahilig ta sa magpulaw. Mahilig ta magkaon sa mga tamis.
1: Mm-hmm.
2: Mahilig ta mag-overstretch sa aton lawas kay for the name of earning money. No? Siyempre, ang ekonomiya ta subong daw hindi man bayo. Ang mga tao subong niya, gadidikar gidya nga makaputang sang tiliganon or sa mga pagkaon sa lamisa.
1: May priority gina nila pagkaon niya.
2: May priority gidya. And of course, ang gakapirdida, ang aton lawas. Ang aton lawas, who works around 10 to 12 hours a day.
1: Pero kung pro ibutang nila, Sir Boy, nga, let your food be thy medicine, and medicine be thy food. So, secured gid sila, Sir Boy.
2: Oo, inaiyakon if you have proper diet. And remember, healthy and proper diet today is not that cheap. It's very expensive, no?
1: Uh-huh.
2: So kung ideal gida bintyo ang imo diet, yati kampyon ang imo utan, may laswa kadlaw adlaw.
1: Uh-huh.
2: Nami ang source ang protein mo, alin gabi sa isda, alin da sa ano, tanan-tanan, ang imo prutas kanan hindi madula sa lamisa mo. Sa prutas pa lang, engineer, ang kun mag kun lima ka mo kabilog nga miyembro sa imo pamilya, ang prutas pa lang i-consume siguro a day is more than 300 pesos. More than 300 pesos kay amo 3 times. Amo ng ideal nga ano kuno mong ideal nga what do you call this nga diet no, at least every meal or before meals makaon ka sa ginatawag mga prutas kay sing imo utan no. Kay ini kuno ang makahatag sa ginatawag nga protection not only nga sa mga vitamin and minerals nga makuha mo sa utan kag sa mga prutas, but also the daily antioxidant that we need every day to counteract premature aging caused by excessive free radicals production o pagpadamo sa free radicals nga gakos ng oxidative stress. That being said, makita mo it's gonna be when it comes to ekonomiya, when it comes to budget, do ka budlay i-achieve ang ginatawag nga ideal nga healthy nga lifestyle lalo sa pagkaon pa lang. Ano pa na kung makadto ka pa sa gym? Uh-huh. Happy mag-gym ka, bayad ka naman sa gym. Ha? Mabayad ka naman sa gym and everything is basically cascading at dugadako ng gasto mo. But that is the price of being healthy. Eating fruits and vegetables, exercising in the gym, or running is the best way to prolong your life. Pero kisa gusto taman po hindi takasarang. Uh-huh. Dala gasulod ang DTX 500. Ang DTX 500 is a super antioxidant. Meaning to say, ha, kung di mo nakalilinan magkaon sang tatlo o apat ka prutas para malabot mo ang ginatawag nga daily antioxidant needs mo, ini ang DTX 500 gusto lulubra. Mm-hmm. Kung lalo na kung i-take mo niya twice or thrice a day, ha, kampiyon ang epekto si mo. Pero kung may medyo under budget ka, isa lang, okay na.
1: Aha.
2: Okay na. Pong ideal, mga dua, tatlo.
1: Updan na siyang mighty si pagid, nami pagid.
2: Updan mo siyang mighty si kampiyon pagid. But DTX 500 alone, ha, is a basically a very powerful powerful water-soluble antioxidant. Meaning to say, it basically protects your cells from the within. Ha? Ang uh-huh. mismo, ang mga unod-unod sang cells mo, da siya gaubra, no? Ang sagwa na niya sang cells mo, na is titribayo na ibala kay may mga fat soluble antioxidants na. So, combining D3Bio and DTX 500 for your optimum antioxidant health is really essential and really good. So, going back to DTX 500. Ang DTX 500 ni because of its potent antioxidant, ginapahagan-hagan niya ni ang epekto sa ginatawag niya free radicals accumulation sa imo cellula that basically kills or shortens the lifespan of your cells, no? So meaning to say, sa pinakasimple nga explanation, kung healthy ang imo cellula, most likely healthy man ang imo mga unod, mga tissues mo, mga organs mo. And your organs, sa muna ni mga kilala, tang aton mga baga, aton mga atay, aton tagipusoon, our brain, no? Aton utok, ang aton lungs, all of this works together to prolong your life, but also all of this are made up of cells. That's why kung cellular level ang proteksyon ng inapangayo mo sa lawas mo, and if you want to heal your body from the within, you really need antioxidants. And when it comes to antioxidants in the Philippines, wala na siguro makabato sa ginatawag nga DTX 500. Amunay ang ginahatag nga protection si imo. So ano bala ang sabat? Ano bala ang ginatawag nga outcome kung ikaw buga na sa antioxidant? Siyempre, you will feel young. You will feel young. Not only that, you will look young.
1: Kaya kung, energetic sir boy eh.
2: Butsing of course, ang imo na energetic mo, ang metabolismo mo maapektuhan na yan.
1: Aha.
2: Pero ang physical appearance kidya sa ginatawag ng ang tawo nga puno antioxidant, he looks young for his age. Ha? Abi mo 60, abi mo ano na siya, abi mo 40, siya 60 na siya. Ha? Because bugana ang antioxidant si iya. Mas damo ang antioxidant niya sa iya carbohydrates, number one. Ha? Ang tawo ya, simple kita, ang ordinary, yung mga Pilipino. Carbohydrates, it's good.
1: Uh-huh.
2: It gives you energy. In order for you to work, araw-araw nga magutom, kada ka pangakwat, kada iya, hindi mo na madala kung wala ka carbs. But kung tanawon mo, kung bastante ka malang sa other source of energy, ang imo carbohydrates inainayon mo ni kay amuni ang basically ga kumbaga kung hindi man ikaw ga gym, kung hindi ka man very active person, amuni ang ga accumulate sa lawas lang nga ka-produce ang i-accumulate sa imo fat storage, no? That's why kailangan mo ni chikon per me ang carbohydrates. When did I say the more antioxidant the better? This applies sa mga tao nga bisyuhan. This applies sa mga tao nga palapulaw. This applies sa mga tao nga ginatawag nga stress per me. Ha? Ang balila ko, no? Stress, engineer,
1: uh-huh,
2: is the new smoking. They found out that stressful people, ha? Sobra pang epekto ng pagguba sa lawas sa gapanigrilyo. Kay ang stress, ang cortisol level nga inigili. Ang cortisol nga inigili, hindi tani pagsumulon. Cortisol does not only makes your body ang stress hormone nga cortisol does not only make your body in an overdrive situation, kumbaga per mega revolution ang lawas mo, but cortisol has also the ability, ha, nga hindi mo pagsunugon ang imo fats. Ha, biskan ano mo nga gym, kung stress ka per megali, ha? Kung taas ang cortisol level mo, hindi magambal sa isa ka studies ni Ginobra, sa isa ka Amerikano, hindi ko naman ay masunog.
1: Uh-huh.
2: Ang tinatawag nga fats nga ina. So remember, take care of your mental health also, because your mental health is also essential when it comes to overall health. Let's go back to DTX 500.
1: Ang lain siya, Sir Boy, may mga tao ya nga may ginapaugtas. Tikon mga stress abi na karon, may mga depression, gusto nila ang kondisyon sang ilang kontra magalain, so pa-stress nila, Sir Boy, paugtaso nila ti nagiging kwan sila, nagiging cause
2: sala sang paugtas, no? Sala na, no, sala nang gihimo sina pero masala ang ginasunlog nga.
1: Oo.
2: Kay kung mapapikto ka, imo ya kabuhi ga panubo. So, kailan lang niya, kabalo kaya mag-handle sa stress mo. So, going back to DTX 500, no? DTX 500 is a super antioxidant that protects your body and in a cellular level every day, no? Not only an ordinary antioxidant, but a super antioxidant. May ampalaya extract pag panubos imo blood sugar. That's why win-win ka di sa ginatawag nga DTX 500, the super antioxidant. Kung gusto mo magbata, tanawon. Kung gusto mo makarecover sa ginatawag nga pag-abuse ang lawas mo, start your antioxidant therapy na early. And the best way to do that is to take your DTX 500.
1: Okay. No, para speaking of antioxidants, may isa pa kita, Sir Boy, nga i-introduce sa ila. Kabalo ka, power trio ni mo. So, na-mention na kagayon ni Sir Boy ang DTX 500 kag Mighty C. Para makumpleto ang power trio, antioxidants man sa gyapon, Sir Boy, nga magabulig sang imong nga lawas nga maging healthy, Sir Boy. Now, dapat just supplementuhan tagid ang aton nga lawas. Kay kung kaisa ti ara da mga free radicals, ara la sa aton palibot, ang aton ginahaklo, ang aton nga ginagiho adlaw-adlaw, Sir Boy, ara dira ang mga free radicals nga nagadulot man palain sang aton nga lawas. May mga radiation dira tungod sang cellphone, may mga ara dira nga tungod sang damo ang mga bagay-bagay, Sir Boy, nga mga deteriorate sang ilang health. So dugangan ta, Sir Boy, ang antioxidants para makompose, makumpleto ang power trio ining aton nga D3 Bio, Sir Boy, ti padayon ini sa talk ni Doc with Sir Boy.
2: Thank you, engineer, no. D3 Bio is known for its antimicrobial properties. That is correct. Because D3 Bio, the superfood supplement, contains cold-pressed extra virgin coconut oil, which contains medium-chain fatty acids. Natural antimicrobial properties ang puno-puno gitsini, no? Ang nami pagitsini, once converted by our body into their monoglyceride form, ha, matandog ni sang lipase, an enzyme that basically converts good fats or other fats into a different form, it will form monolaurin, monocaprolin, and monocaprin. This monoglycerides has excellent
3: or exceptional natural antimicrobial properties. In fact, no, ang lauric acid nga kampyon na gani, no? Ang medium chain fatty acid nga pamatay mikrobyo becomes 200 times more effective once converted into monolaurin. Inatanan-tanan, makuha mo kung gainom ka D3 Bio. But correct ka, engineer, kagina, D3 Bio also contains antioxidants. Antioxidants that are fat soluble.
1: Aha, fat soluble, yeah.
3: Ang yayas ang D3 Bio, as ang DTX 500, yeah, is water soluble.
1: Okay.
3: Flavonoids, like polyphenols, no? Iniyang ang specialty naman niya when it comes to emo cells, kung ang water soluble antioxidant ga protect sa imo cellular from the within, ang ginatawag naman niya nga fat soluble antioxidant like ferulic acid, gallic acids nga makita ko sa D3 Bio protects your cells from the outside, your cell membrane.
1: Uh-huh.
3: It protects the health of your cell membrane, meaning to say it's like vitamin E. Remember ang cold pressed extra virgin coconut oil may vitamin E. This fat soluble antioxidant works together to protect the integrity of your cell membrane. Ano ba na sa pinakasimple nga storyahan? Ang panit sang selula mo importante ni. Amo nga tawag nga cell membrane panit na sang selula mo.
1: Mm-hmm.
3: Ha? Kung gusto mo healthy ni siya para makaprotekta si imo selula, pero hindi makasulod ang mga dapat hindi makasulod, kag hindi makagwa ang dapat hindi dapat makagwa, kan healthy ni imo cell membrane. And your cell membrane is made up of fats. That's why it needs good fats. Not only good fats, but antioxidant that specialize in protecting the fat part of your body, including your cell membrane, your nerves, your arteries, ang mga tawag sinin gani, mga signaling system mo sa imo lawas, they all need good fats. So, daya ang paaman ni D3 Bio ginagakadto ang iyang nga tawag nga fat soluble antioxidant. Nga apaaman kay siyempre kay ang D3 Bio ya is known for its superb antimicrobial properties. Nga di mo yang ang D3 Bio ya is known for its monolaurin, its lauric acid, its caprylic acid in combat in fighting those harmful microorganisms nga gadalas ang masakit. Mga viruses and bacteria and fungi and parasites nga gadalas ang masakit sa tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Amo na iya ang daya well-known, ang ginatawag nga D3 Bio. No?
1: Masterpiece yan na iya?
3: Masterpiece. But D3 Bio, permit naman gina-discuss ni Permi, also helps in the absorption of minerals. And today, let's talk about the minerals that really counts. The minerals that affect your electrolytes, which is your potassium and sodium.
1: Mm-hmm.
3: Potassium and sodium, they work together. No? They work together. No? They counteract together. They work together to basically help your body signaling system, no? Tikun ini ang tawag nga medium chain fatty acids and D3 Bio, and si iya cold pressed extra virgin coconut oil is known to help in the absorption of potassium and sodium. So, kung nubo ang potassium mo, anong tawag sina? Ako nubo ang sodium mo, hyponatremia.
1: Okay.
3: Kung nubo naman ang imo potassium, hypokalemia. Ha?
1: So, bisan plakaon kasing saging rich in potassium, hindi gyapon maabsorb sir boy, kay kulang ka sa D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, ang pinaka-role niya, maghatag, pa-absorb sang mga kulang, ang mga minerals, kag vitamina sa imulawas.
3: Well, maabsorb man siya engineer po, hindi amo
1: hindi,
3: na kanami.
1: Hindi gidya kadamo.
3: Hindi ka amo na kanami, no? Ang sodium to yado, we don't need nga mag-supplement to kapa sodium kay ang Pilipino idaan niya plakao na sin maasin nga bagay. Ang sodium niya bastante na sa Pilipino everyday.
1: Uh-huh.
3: Ang kulang tayo kisaya potassium.
1: Mm-hmm.
3: Kay why takabalo kung ano mga potassium rich food. Tiyo kinimensyon na to ni engineer, ang saging is really rich in potassium pero ang number one good sa aton mga local fruits when it comes to pinakataas ng potassium is your pakwan. Pakwan naman dyan. Ano pakwan? Ang imo watermelon. Wow, bugabi. Ang watermelon mo is 90% water and it contains a lot of potassium. So, nga abala importante ini. Ha? Kay kung pigaw ang ginatawag nga signaling sa imo lawas, sa mga signal, hindi ginatawag niya mga

0: naging magkaon sang kinatawag
1: melon?
0: Na watermelon. Kag, of course, ha? Kung medyo na over fatigue ka, example, athlete ka.
1: Okay.
0: Remember when you run, ang natulo mo na sodium na. Ha? Uh-huh. Ang ginausar mo sa muscle mo, potassium
1: na.
0: So that's why kita mo niyang mga athlete tatay sa kakalipungan. Ha, kakalipungan kay ha, may anak nagsatawag nga electrolyte imbalance na. That's why ginom na sa mga popular nga mga drinks
1: uh-huh.
0: nga rich kuno sa ginatawag, which is rich man gid sakto man may ara man gid no sa ginatawag nga electrolytes. But ang emergency nga electrolyte kwa ka isa ka kaso, baso nga tubig, kwa ka one pinch of salt, isa ka kusi nga asin.
1: Okay.
0: Ha?
1: Tapos lugayon, tapos inumon mo, nami ko malaba absorb boy.
0: Oy, utangan mo pagid.
1: Asin, ang kalamay,
0: jutay nga sugar.
1: Uh-huh.
0: Ha? Kanan mo sang watermelon na mabalik na imo pwersa. Do you know, ha, kung ang kun kulang kasi ginatawag nga electrolytes, this could give you temporary psychosis. Kita mo ring iban malipungan nga putang abi sa desierto be, na wala tubig. Wala ano, kung ano-ano nakita nila. Ha? Kung may mga kita, sa may mga tubig sa layo, may mga mirage sila makita.
1: Mirage makita, oh.
0: Kay, ga-epektong natugali ang electrolyte imbalance. Nubo ng ila sodium, tungod ko pelti imbalhas, nubo man ang potassium, kaya wala pagkaon rich in potassium. So, medyo may temporary psychosis ang ginatawag sina, no? That's why, kailan mo gin mag-D3 bio. D3 bio does not only promotes the absorption of these essential electrolytes and minerals, but also helps in their usage, ha? Sa pag-usasang lawas, because ang medium chain fatty acids will basically help your cells, because it gives your cells energy to use this potassium and sodium para makuha mo ang ginatawag nga optimum nga epekto sa ining mga electrolytes. So ang D3 bio gali, hindi lang para sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang D3 bio is also essential when it comes to your cellular health, lalo na in the usage of its electrolytes. So kung gusto ka mag-ayo, gusto mo protektado ka kontra trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, kag iban pa, mag D3 bio.
1: Okay, no? Salamat, Sir Boy. Para nga maging healthy kita, hindi kina may numbness bla kung isa may ara tingling effect sa aton nga mga ginabatyag, kulang sa potassium ina. So, take sang mga prutas man, of course, para ma-absorb ini tanan, like for example, saging, kinanglanta, avocado, potatoes, mga beans kag lentil, Sir Boy.
0: Ano na sila yung generation? Ano na sila?
1: Di mga potassium-rich foods.
0: Oo na.
1: Amunang kinanglanta. Mm-hmm. Inang mga pagkaon, potassium-rich foods. Mm-hmm. Pero dapat ang ready man ang aton nga lawas nga mag-absorb sini. Kinanglan nami ang balance sining aton D3 bio, Sir Boy, kay initanan nga mga bagay-bagay, ining mga pagkaon nga potassium-rich foods, hindi ini mabaliwala. Sir Boy.
0: Oh, no? Of course, so, no. Kailan nantagid na. Because our body does not produce that. That's why you need to get it from your food. No?
1: Okay.
0: Remember na, ang hindi ma-produce ang body, ang mga, a lot of things na makuha sa pagkaunta, minerals, sometimes, iban nga vitamins, kaya i-produce ang lawas.
1: Uh-huh.
0: Mga minerals, dumabudayan kita sina. No? And that's why we need it to get it from healthy food sources. Know your food. Because your food will make you healthy, nga tawag.
1: Okay, no? Pero kinanglan taman, Sir Boy, dapat medyo nami atong skin, tinlo ang atong skin, layo kita sa mga skin disease, maligo kita adlaw-adlaw, Sir Boy, gamit ang DTX Beauty Soap, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Kaya may antibacterial effect ini, antimicrobial effect, kag pang beauty effect man, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Ang atong nga DTX Beauty Soap.
0: Of course, ang DTX Beauty Soap may BCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga mga skin diseases. May problema ka bala sa anan, buni, psoriasis, and sa pimples? Ah, may mga punggod ka bala nga 3 years na, manong 3 years na anniversary ni oy gapon dula sa imo
1: guya. Uh-huh.
0: It might be pigaw ang imo antimicrobial soap, no? Mag DTX Beauty Soap, no? Ini nga BCO kaya kakason ni ina pati ang mga mikrobyo nga gatuga sa nga tawag nga body odor. Dali ka bala magpanos biskan tapos ka maligo.
1: Panos gida?
0: Oo, gabaho ka bala dayon.
1: Uh-huh.
0: Kaya nga balas kag init gabaho ka dayon. Ay, basi pigaw ang imo habon islina sa nga tawag nga DTX Beauty Soap. This is not called a beauty soap for no reason.
1: Kasi
0: kayang beauty soap nga ini, besides may antimicrobial property,

0: Di may pa-pain. Ngagapopti sa imo skin, may nga tawag nga guava extract and a whitener amplifier that basically amplifies the whiteness of your skin from the within.
1: Okay.
0: Kaya ginapanami niya pag-produce ang nga tawag nga glutathione. And of course, layo ka pa sa nga tawag nga wrinkles. Kaya ginaini nga vitamin C sa guava extract also increases your collagen. No, that protein that protects your skin, that gives your skin the elasticity para layo ka sa wrinkles, no? So, if you want an all-in-one soap, beauty soap na may antimicrobial properties pa, mag DTX beauty soap ka na. Hamis ka na, mumot ka pa.
1: Speaking sa mga body odor, sir, boy, di hindi na makuha kung kaisa, mga adolescent pala, yung bag-o lang doon ano na sila? May changes, mga hormonal changes sa ilang lawas. Mag-imit na baho, sir boy mo. Pero kinangla nila, protection nila ilalabas, gamit ang Clinica Diofresh para 48 hours na freshness na nami isang imo feeling, sir boy. Kag do ka tinlo bala, kag kamag-an sa imo ginabatyag, kung nakapang duso kadira sa imo ilok, sining aton Clinica Diofresh.
0: And Clinica Diofresh is a deodorant that contains also VCO na kayatap naon mga mikrobyo nga gatuga sa gatawag nga underarm body odor. That's why it gives you 48 hours of freshness kay mismo ang source ang gatuga sa pagbaho sa imo ilok, ginapatay sini nga deodorant. So kung gusto mo ang imo ilok medyo makasurvive the whole day or 48 hours pa, mag Clinica Diofresh deodorant, the natural deodorant.
1: Mga pita, sir boy, nami isang kape kong kaagahon, pagbogtaw mo, sir boy, patimpla ka dayon, singing DTX coffee mix. Ka nami isang feelings. Kaya ito, ang psychological kwan bla sa imo nga lawas, ma-feel mo gidya, may positive gidya, nga nagakatabo sa imo nga lawas.
0: Because you know, it's healthy.
1: Oo.
0: Nagasunod ang ginatawag nga correct psychology kay kabalo ka nga healthy ang ginasulod mo sa lawas mo aga pa.
1: So
0: the best way to take an antioxidant is in the morning, and ano pa pinakanami nga paagi kundi ang antioxidant mo ara sa imo kape. That's why mag DTX coffee mix ka na. Ang DTX coffee mix may ginatawag nga DSE, ang pinakakusog nga antioxidant nga makita mo sa DTX 500 ginputang sa kape to give you that protection, that relief against oxidative stress early in the morning or when you start your day, which is amuna sa pinakataas na kiyalin ka sa tulog mo, nag-repair ang lawas mo, kananan ipanuugon na kananan, no? para nami ang kondisyon sa lawas. So mag DTX coffee mix, may chia seeds man, no? Ang chia seeds is rich in fiber that cleans your colon para layo ka sa ginatawag nga colorectal cancer, para ma-scrub off ang mga mucoid plaque na para layo ka sa ginatawag nga mga colon diseases. So, ano? Ang the best kung aga, magkape. Magkape sa DTX coffee mix. Gakape ka na,
1: ga-detox ka pa. Pero kung sir boy, like for example, may mga bisyo ka, may kape man kita gina-introduce, sir boy, unlimited niya, pwede nila matake sa aga, sa udto, sa hapon, sa gabi, nga hindi iya magtaas ila blood sugar.
0: Correct,
1: kaya
0: no?
1: Ang ininga kape, ang DTX premium coffee, kung ni sir boy, may ara siya nga, ang sweetener niya is stevia. Ha? Wala iya nagapataas yung blood sugar, kundi gina-regulate niya, kaga nami isang pamatyagan mo, sir boy, enjoy ka pa sing kape nga bisan bisyuhan ka, gina-neutralize niya ang bisyo nga gina-take nimo. So ano pang himuon mo? Mag DTX premium coffee
0: nga akay duwa ka super antioxidant nga unod sini, may ergotionine nga din sa gano mushroom, ang pinaka kumbaga ang pinakadugay nga antioxidant nga gatin nila sa aton lawas. May ginatawag man nga DSE, ang pinakakusog nga antioxidant gan sa ara sa DTX 500 ging combine sa ergotionine to give you that optimum protection against your vices. If you're a coffee lover nga medyo gapanigilyo, if you're a coffee lover nga stress pen me, may problema pen me, no, and your body is craving for antioxidant, this is the best. Remember the name, DTX Premium Coffee. Yes, maanlimo ni. You could drink it every day. 3 to 4 times a day kay stevia ang bali engineer ang sweetener sini. So if you really want to counteract to gusto mo lang i-counter ang imong nga tawag nga pag ang mga bisyo mo through drinking coffee, or you simply want to look young by drinking a cup of coffee or 2 to 3 cups of coffee a day, mag DTX premium coffee ka na. Kung gusto mo yung kape mo, may mood enhancer. Kung gusto mo yung kape mo, makapanami isang imo mood aga pa, uh-huh, ha? Mag pre-bio coffee ka. Ang pre-bio coffee, richness ang tawag na spore-forming probiotics na may kakapatay sa init sa tubig o sa asidos ang tiyan mo, and you get that full benefits of probiotics. Nami ang ginatawag ng mga happy hormones mo, mga serotonin and oxytocin that uplifts your mood and basically helps you in fighting off stress. No, hindi ba lang utok mo nga may problema dahil mo mga akig ang utok mo niya, uh-huh, kung puno ka sa probiotics niya, pag-amba sa problema, solusyon na yun ang ginapaminsal.
1: Ang una sinaserbo yun, dapat mayong mood mo, mm-hmm, kaya para makatagas ng isakto nga solusyon. Mm-hmm. Kaya kung akig ka, pating tao nga ginaakigan mo, mm-hmm, mag-a-trust na, do ang imo kilay blan nagasampo ka na sir boy, do hindi ka na approachable, kalaway na
0: ang bagay nila, be the solution and not be the problem.
1: Correct, correct.
0: Anyway, no, kung gusto mo yung kampiyon nga sport ang pagsulod sang o pagdamo sang imo good bacteria sa imo gut, mag Clinica Spore Biotics ka. 80 billion colony forming units of different kinds of spore forming good bacteria that basically helps in the production of your number one good happy hormones, diba? Your serotonin and your dopamine and oxytocin. Serotonin helps you sleep because it is converted by our brain into melatonin and basically helps in the repair of your body. And of course, it also, Clinica Spore Biotics also increases the production of your gut-derived B vitamins, which is essential for your nerve health, your arterial health, and your brain health. And nami pagid ganami imo digestion, ang imo metabolism, kung ikaw naka-Clinica Spore Biotics every day.
1: Okay, pero nga, kung ginaano sila, Sir Buya, hindi sila magkalipat, ining aton nga extend food supplement for men. Mayo iniya niya, both lalaki kag babae, nagapa-healthy ini si boy, nami isang sexual desire niya, nami isang blood flow mo, kag initanan mga ginakaon mo, ma-distribute gid sa bugos nga lawas. So, ang pinaka-importante, na healthy ang tanan nga party sang imo cellula, Sir Boy. So mag-extend food supplement for men, nami sang blood flow.
0: Kung gusto kayo wa blood flow, kung gusto mo nami imo blood flow, magpamasahe 2 to 3 times a day. O sa isang balanyos ka kampyon, dapat naka DTX liniment oil. Ang sana oil ng bayan kampyon, ang hagod kag init ang kag relaxation ang ginahatag sa tired muscles mo kag sa mga hangin-hangin sa kasukasuan mo. Kampyon man ang aromatherapy sa DTX liniment oil nga ginahatag sa imo senses, no, kung ikaw medyo may biyahe hilo, simutimutan, mm-hmm, mo ni kung stress ka, simutimutan mo lang ang DTX liniment oil, nami ginang epekto sa imo nga tawag nga senses. So mag DTX liniment oil ang sana oil ng bayan.
1: Wala na kita chimpo, mm-hmm, sir boy.
0: I just want to say, hindi ka magdipat, we're going to a weekend. Kanan kampyon ang kondisyon sang lawas, mag DTX 500, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, mag Eye Care Gold and Eye Care Eye Drops, and of course, palayo sa tangkaso, ubos, ipon, kagilanat, kag problema sa mikrobyo, mag D3 Bio. Ako si Boy Zulweta Gambal, good morning, and God bless, enjoy your weekend.
1: Okay, a weekend subong, kag dapat happy kita, may pabalon kami sa inyo, take good sining aton mga suplemento. In behalf ni Dr. Ramil Oy, salamat Dok, sang imo nga constant nga pagbulig kapag hatag edukasyon sa mga tao nga nagapamati sining aton nga programa. In behalf man sa aton nga Vice President of Operations Sir Eljan, sa aton nga Station Manager Sir Rods Palma, kag sa aton mga technician, ako naman si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Salamat kag mayong aga sa inyo tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: 101.5 K5 News.
1: Gusto mo bala istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya nga puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyunad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon kay Stas.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Tanawa blakaron, Meg. Kay kita ni maning may pinakabaskog na presentation.
2: Magid, Meg, eh. Basta ikaw yadaan manom do, Meg. Baskog agad, ya?
1: Oo, eh. Ako ba yun? Genius ko yung adaan ka, bay?
2: Oo, oh, man, Meg. Believe na kuya si mo, Meg.
1: Napago ko rin nag-believe sa akon, Migaw.
2: Hindi, ado. Kaya naman, Meg. Ginsulit ko lang liwat sa bong.
1: Inaya, Meg. Amugin na yung nanamihan ko sa imo bala, Meg.
2: Oh, Meg, ah. Kunsa din ka dito, mga Omega.
1: Inaya, Meg. Sige, wala taon na lang magbalik si Ma'am kagkay si Ma'am Burak dahil kasutabon ta sila dahil yung Omega.
2: Oo, oh, pare sadya-sadyay, no? Wow.

0: Ay, pwerte mga istorya dala sa prasa, no? Prasa, dokray ako ba? Ay, abaw. Ang buot ko si Lingon Plaza. Daw, mga grabe ding mga istorya. Daw, kun sa puso, ipa daw pamatay pa first. Ay, abaw. Kung kaisa, matingala ka man. Kung kaisa, daw, makakadlaw ka man. Kung kaisa, daw, maugot ka. Ay, daw, tiliserye ang kabuhi di sa plaza. Ay, abaw. Dari lang ko, anay, mapulupong ko, ah. Mayo to kay nasulbar ni pastor ang problema ni Maria Mercedes. Ambot subong ano naman niya nga istorya yaman. Bebebebe.
1: Hello, pastor!
2: Uy! Bungkulong! Ikaw!
0: Ba, ahari naman, no? Sadya ni kay ahari si Bungkulong. So, tabon niya naman ni si pastor mong. Wahay, ba?
2: Adong ba alagad ta sa imo, anak?
1: Matay lang ko ito si Muni, si imo pastora!
0: Ay, ba? Ba, may testimony pa siya nga nabalaan, ba?
1: Kanamin sa nga kong testimony, sugod subong pastor! Kaya rin ko niya sa simbahan mo!
0: Ba? Doon ka pa sip-sip siya kay pastor?
2: Nga, ano man din ang imo testimony, Bungkulong?
1: Sugod sa gagadto na ko sa imo simbahan, pastor! Nagmaayon ako!
0: Kaya ba? Aba, pasip-sip ang lakat, ya ba?
2: Kag nga man, Bungkulong!
1: Sugod sa pagadto ko din sa imo simbahan, pastor! Nagnamin ang pamatsyag ko!
0: Kaya ba? Hala, grabe ba?
2: Salamat, Gid Bungkulong! Nga nagnamin ang pamatsyag mo, ha?
1: Kay nanambo ko, pastor! Kay kanami, sa tulog ko!
0: Kaya ba? Animal, anok, no?
1: Kanami, kisang tulog ko, permi, pastor! Pastari ko sa simbahan niya, pastor, ya!
0: Kaya pa!
2: Ano? Wala kagali na gapamati sa nga kurwali?
1: Gapamati man ko sa una, pastor! Pero pagkatapos 5 minutos, nami, nandiyo na tulog ko!
0: Animal, ginatulogan niya gali si pastor samtang gawali?
1: Kanami, kini pastor itulog! Pastara ka sa simbahan! Kapit magawali ka na! Mukmo, aw! Kinatulog kayo, pastor!
0: Hala, sadya-sadya, ino? Wah!

0: Na-charge ko na ang akong radyo nga di battery nga may solar. May Bluetooth kag Wi-Fi. Mamatin ako sa isa lang ka-istasyon nga makuha sa nga akong radio. Kay nalansang lang ni. Abibi, i-turn on ko na ang akong radio. Basta pa igong-igong ganang tukar. For sure, yan ni DJ Sotab.
1: Hello, it's me, your DJ Sotab.
0: Di daw siya gede.
1: Hino naman mga pinalangga ko nga mga tagpalamati, especially sa mga Sotab na. Kumusta ka muna?
0: Ako okay lang kuya. Ikaw yaw.
1: Mayo kay okay gid ka mo. Ako naman niya, okay okay gid.
0: Hala, nabat yan yung nambal ko? Wahaya!
1: Sumunga adlaw, bago kita magsugod sa aton nga programa, awang pagbasa sa aton sulat, may ara kita gindugan nga slat o kon porsyon.
0: Aba, may bago siya.
1: Ang masunod nga 5 segundos nga programa, amo ang ginatawag Buboy Panawagan! Panawagan! Panawagan!
0: Wow! Ano nga Buboy Panawagan man?
1: Bago kita magbasa sang sulat, hatagan tada na isang 5 segundos ang aton tagpalamati agod nga manawagan diri sa aton nga istasyon.
0: Wow! 5 segundos lang?
1: Ari sa studio, mapanawagan sa aton Buboy Panawagan. Sir, go ahead.
2: Sir, mayong adlaw?
1: Okay na, sir. Naubos ng 5 mo ka segundos.
0: Wow! Lang tawa, pagani ka panawagan. Tapos na?
1: Amoy ito ang aton Buboy Panawagan. Panawagan.
0: Boy, set nga porosyo na. Pagsotab, wala ito pa. Sadya-sadyay, no? Wow!

0: Jupiter, may mission ka.
1: Kag ano bala inadad? Parte na sa uyab? Pusa, gid sila sa ako ni.
0: Ay, hindi.
1: Ano mang galidad?
0: Panilagi lang maayo, Jupiter. Ano ang mga posible nga lakat kag plano sang pihak nga partido?
2: Ariglado, Daddy.
0: Kagkabalugi ko nga hindi ka mag-iho kung wala talent fee. Amugani nga hindi ka magkabalaka kay may ara ka gida.
1: Ate ko magamuna nga istorya, Dad. Dasik lang na yun matuman. Matuman, kamahalan.
0: Aya ba?
1: Ako ya, Daddy. Basta if the price is right, wala ginaya sa problema sa akon.
0: Ate, sige. Lakat na to kag manilag-tilag.
1: Daddy?
0: Yes, Jupiter.
1: Ang lagay eh. Hatagi ko anay pasanag, Dad. Para dasig balang lakat tablaw.
0: Ate, ayos.
1: Man, amo niyang nami, Dad. Para sadya-sadya tabla na yun?
0: Sadya-sadya gini, no?

0: Live News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Sa
1: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mali si Jake. Una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Kung ka mala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
9: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag perme la ako ginatuyo. Sa karon, nagatatlo pala ka pulan ang akong patumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin, agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Luter naman. Si Anibal Estonina. Ako may kinabatsyag sa akong nga TL. Tuhod. Nagawbag inis ako nabuto ng akong arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Luter na Max Capsule. Nagnami ang akong pamatsyag. Nagpupo sa akong arthritis.
11: Luter na Max.
12: Luter na Max Capsule and Luter na Max Coffee Blend.
13: Makakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
16: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops.
11: Let's go. Go with the flow.
13: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
11: go with the flow.
13: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
11: Charmy,
19: let's go with the flow.
20: Cheers sa barkada nating
21: night shift, OT,
22: breadwinner.
20: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
23: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
24: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Play!

0: kung gaano sino ulit abog.
1: Ay wala, gano'n naman siya.
0: Ato naman to siya o. Kauntala ba?
1: Ati ba, sinagutom lang siya eh.
0: Ang lain lang, kaya ngunod, kaya ginaboy, ang aluka ba mong iya ginakaon?
1: Ano?
0: Oo, ang siya lang iya ginakaon, samtang ang ngunod sang talabagin Pilokyo.
1: Ayan! Tadalong hindi iya kinuli, ano?
0: Oo, gani. Kung padalman to sinuli daw madalman, mantang aduwagit ni mong.
1: Ay! Ano, ako gani nga mas mayo pa magpauli na lang kita sa kalye 5 mong.
0: Siguro doon talaga, anay, kung madayo ng eleksyon sa barangay.
1: Ah, bahala na daw madayo, no, kung hindi ah. Basta mapuli lang tato, kay kung magdugay patadere. Basi kung manat na nata sa kabuang inuli. Kay hindi, nagigwi kagwanta. Kay isa pa, wala man tali buhay-buhay. Diri ah. Pika tugay!

0: Mr. President.
1: Stop. Basi bala mambal ka naman ng mga fresh kunta.
0: Yes, Mr. President.
1: No! No way! Oo, mahipos kita na sa media, hindi ta magpakita.
0: Ay, nga aman, Mr. President?
1: Agud Yusuf Castre, nga daw sa wala lang abi kuno abi may nagkakatabo.
0: Gakatabo sa ano?
1: Sa pagpangipit na kay Inday Lustay.
0: Ay, wala pa siya nag-surrender, how?
1: Ay, wala pa man.
0: Ay, basi kabalan lang siya. Tugaisog pa man siya gani, bis nga ginamat-amat na siya sa tiwasan.
1: Ah, may adlaw gina siya sa aton nga masubahar siya sa aton.
0: Ay, saan upayhan maabot ang adlaw nga naman?
1: Ah, basi kung magabi ah, among pag-abot sina.
0: O, si Mr. President, bala mo.
1: Ay, oo gali. Ginatagan ko to isa kamalita si Busman Rimulta. Dibla?
0: Ikaw naghatag? Do, ako man to naghatag, kaya ako mangisugo mo, Mr. President.
1: Oo, ayaw mo na. Bahay nalipat ko, basta mo na. Mayo na iyang accomplishment eh.
0: Ate, ako Mr. President, damo man ko accomplishment. Iyawan na ko yung gani pangaway kay ti. Wala kita da.
1: Ate, mag-amuna. Sadya-sadya gini, no?

0: Maayo na sa ilang aduwa mag-upod, ah.
1: Bautod ka, mami?
0: Oo, ah. Wala ko labot kung mag-ano to sila, ah. Bahala to sila yakay kabuhi na nila.
1: Bausi, mami, bala ka pakipot-kipot. Ged na wasak naman.
0: Ay, tuod man na iya Venus nga hindi ko ya affected. Lain na iya sang una.
1: Ngamin, mami, hao.
0: Nadula na ang gana ko kay daw wala man klaro ang birtud sang iya bulitas.
1: Ano, mami?
0: Nag-expired na guro ang gahom-gahom.
1: Tala si mami bala kabad. Anay kayo wala nagali isang mapuslan sa tao. Wala naman siya tayong gana.
0: Ay nga ah, kung sa imo sitwasyon magganahan ka ayhan.
1: Langgit mami ah, wala ko kabalo kay wala man ko sa mga sitwasyon nga amo sinai.
0: Te, amo na nga hindi ko rin pagpilita kay wala ka kabalo sang sitwasyon ko. Bahala sila da kung mag-inano sila nga duha. Bisan magdumugay pa da sila, wala ko yung labot sa ila. Ha! Sila lang sa pakun ko? No way.
1: Ay, sadya-sadya, ino.

0: susunod na pag-indin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Dan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
1: Sige, sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kay gintistingan. Wala git ko nagbatsyag acid. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadi. Talks ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Ang HDL Cholesterol Friendly Scavenger. Nga nagapang lugayawan sa bloodstream. Agod panguhaon ang mga makahalalit nga LDL Cholesterol. Ang bad cholesterol. Nagatapik sa kaugatan nga bangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas nga level sang LDL nagapasaka tiyansa nga ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting nga nagaforma sa kaugatan.
5: Dr. Pinoy
4: Squalene Capsule may omega 3 fatty acids nga nagabulig pasaka sang HDL level para matapna ang pagdamo sang bad cholesterol.
5: Dr. Pinoy
4: Squalene Capsule masaligas sadto pa.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha?
3: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend!
10: Extend! Supplement for men.
9: Gawa sa maca.
10: Isang herb
9: na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavowaska.
10: Epektibong sexual potency herb.
9: Stimulates libido
10: and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
10: Extend! Supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adla, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift,
14: OT,
15: Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Let's go.
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy!
18: Charmy, let's go with the flow.
19: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
20: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: Apil na sa EQ Diapers e raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
9: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e raffle promo. Play!

0: K5 FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, Michael Shaw.

0: News.
1: D3 Bio.
2: Problema sa pangkaso,
1: hilana, sipo, kagubo,
2: tugasong virus, kagbiklobyo.
1: Ang D3 Bio ka na.
2: Ang D3 Bio,
1: puno sang lauric acid,
2: nagginahimo monolaurin sang atong lawas,
1: nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
2: Mag D3 Bio,
1: adlaw-adlaw.
2: D3 Bio.
3: Subong adlaw, tun-an ta. Ano pa bala mabulig sang dikatawag nga D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Ramil?
4: Nabalaan natin nga ang D3 Bio. May vitamin D3. Di kung gasigi ulan, wala adlaw. So wala sang may mahimo sang D3 sa imong lawas.
3: Wala ma-process, correct.
4: Wala sang ma-process. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imong nga gitawag calcium. Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy, ang hormone nga calcitriol. Now, ang D3 Bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya, gitawag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 Bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas.
3: Limitless.
4: Now, amoning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magka-dinggi, kung kaso magka-dinggi gid man ka, ang the best there is ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi na mo na balik-balik nga hindi ko ya mag-inom nga D3 lang nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO nga wala D3. Amo na nga sa D3 Bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga inom o ikaw nga tigulang ga inom sang gitawag D3 Bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly ga katabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung gainom ka D3 Bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
1: D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya.
2: Mag
1: D3 Bio ka na.
2: Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio.
1: Nga isa ka sahi nga brain food.
2: Kag tinloman san aton uto.
1: Rason nga gandami ang memorya.
2: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
3: Ang kontragid sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung kasalalakit ng lawas ang dengue, why ni ginagaan aspirin? Because aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why ka na, ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 Bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sang kombinasyon ginambalin ni Dr. Ramil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil, Dr. Ramil.
4: Amo ni ang bintaha mo kung adlaw-adlaw ka ginom D3 Bio, Sir Boy. Nabalaan na to nga ang D3 Bio is damo monoglyceride from lauric acid i-turn to monolaurin.
3: Which
4: is ining monolaurin, may abilidad niya kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sang membrane sang gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
3: Saan ka pa mainom sa mga dengue ka na?
4: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang nga patyon niya ang kuan virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelets, ginapatay man
3: ginapatay
4: niya.
3: Man. Sir,
4: that's how powerful ang gitawag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio. Ang monolaurin na hindi na makita sa D3. Na plain. Pero kung D3 Bio,
3: may
4: monolaurin ka.
3: May monolaurin ka.
4: Oh, di ba? So kaya niya patyon, ining gitawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ganao.
3: Naog lang.
4: Once nga magnaog, ga-bleeding ang kuan ang pasyente. So, namigid niya nga, ga-inom ka D3 Bio. Kaya nga man, aside nga, ga-patay sang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang kuan ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Di, balaan na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bago nga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 Bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K. Especially pala kaon ka, no? Utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kung pala inom ka D3 Bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: Mga ka-K5, 91 Diaz na gidlamang anabilin Paskwa na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 MBPS. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa panyuhom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay ka-K5 Jean Paul Generoso. Iniang 11 MBPS.

0: Mayong aga, mga sukin na ito ng ating palamati. Welcome na sa programang 11 MBPS Subong Adlaw. Pizza 25 na kita sa bulan sang Setyembre. Ang ikasyam na nga bulan sining tuig 2026. TGIF, thanks God, it's Friday! Din man ka mong lugar sa Pilipinas, din man nga bahin sa kalibutan. Inyo kami makitaan live kung mabatian sa mong Facebook page, katulang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 News Jean Paul Cagnetti Generoso.
1: Jean Paul Generoso.

0: Insan. Merlita Malbas, Jean Montesino Arroyo, Imalin Cordova, Gina Purano, Nanilin Desinal Shiflet, ang gwapa kuman nga friend. Nanilin, kamusta to siya? After some birthday niya, duway na siya katimok-timok.
1: Grabe po.
0: So nag-busy siya.
1: Grabe po.
0: La la la la la la la la la. After birthday niya, mang doon nalipatan, dogalikaw siya, Nanilin.
1: Grabe po.
0: Nanilin, dogalikaw siya.
1: Grabe po.
0: Janet Marciliano, Ramel Magilian. Uy, bigo ko si Kuya Ramel Bagsik Palumaris. Good morning sa mga taga ano da, taga Central Market. May aga sa inyo sa may tiluring da nga side sa mga burdahan. Oh, mayong aga sa inyo mga taga Central Market. Mga taga Libertad, mayong aga. Taga CPSU sa may market na, mayong aga sa inyo. Live sila nakatutok by Radyo Mascobado CPSU K5. Mga gabantay sa Sears. Isira nyo na ang Sears dahi, tama na dahi nga pasulod customer. Tama lang customer, non-break, anay, non-break. Mati anay, 11 Mbps.
1: Grabe

0: Mga balita nga itong pag-istoryahan sining aga. From the Redwood Forest to the... May dinakpanay sa Binalbagan sa mga nagapanigarilyo sa pampubliko nga lugar. Ginpang sampulan sila, pirang dakop sila ya sa Binalbagan. Kanami, namian ko. Nga hindi tani maimo-imo sa Bacolod daw. Let us make bala Bacolod a safer place para sa mga wala nagapanigarilyo kag may mga allergy sa asusang sigarilyo. Dapat tani respetuhon ni nila ang mga diritso sa mga wala gapanigarilyo. Damo ginigyapon haslo ya sa Bacolod. Damo ginigyapon diya mga kabalan nga bisan ano mo katulok. Gapanigarilyo sila stupad mo ang may mga asma ga ululubo na gasululuka na sang hapo. Bangod sang aso sang sigarilyo nila, pakabal lang sila gapon niya. Dawala niya kamaan, tulokon mo masakit. Asige, gapon niya hot-hot ka sigarilyo. Ito ka nami, blackwao na sigari, kuhaan mo to. Isa, bala ka pakite, kang inukno sa guya, yakidra sindihan. Nano na yako, no? Tinami, payo pang Binalbagan, kagamay nga lugar. Pero, pisan, mag, ano ni, pisan, magpanakop. Maghatag sang example. Dili sa ato niya ulagi ang okay lang man nga manigarilyo kamo, pero sa proper designated areas. Hindi ya sa may mga lugar nga may mga kabataan, may mga tigulang, may mga compromised ang health, may mga masakiton, may mga asma, may mga allergy. Dito gikamu yung sagay panigarilyo. Init mula Grillo kamo bala, kamo lang na bala, hala ubusa da tanan nga aso. Respetuha kami nga wala kami nga panigarilyo ah. Mo tanong kwaon ni sa mga nila sa mga nagapanigarilyo man, anong kwaon nyo da man? Oh, si Pastor John Antolo migo kuni nga wala niya panigarilyo ya ara sa Subong sa Cebu. Ay, kanami, Pastor John Antolo. Very supportive sa mga K5 nga mga activities. Thank you, good Pastor John Antolo. Amigo, toto nga isa ka, Pastor. Musta na to? Kapulo, Pastor, man sa Gapon.
1: Grabe, boy.
0: So istoryahan tani karon ang manami yang kampanya sang Binalbagan nga dapat tani emulate sang iba nga lugar. Hibaloon ta ano bala ang mga layi nga napasad sa pagprotekta sa mga wala nagapanigarilyo. We're going to talk about it karon. Ang Republic Act number 9211 kag Executive Order number 26 ng presidente. Kag ining Executive Order number 106. Nan Presidente Duterte nag-pirma siniligan. Prabir sila yari mga lokal nga balita. Karnibal sa siyudad sang Bacolod para sa maskara. Ginsikyar sa mga otoridad.

Ano problema sa permit sa karnibal? Ah, sa bagay, dapat gimana sila ginausisa kay para mapasiguro. Ang gusto naman sa Bacolod, mapasiguro nila nga safe ang mga sumalakay ng mga kabataan. Pinsara ba na ba si hindi safe ang mga ride sa kagbangkala?

0: Noneco, may pahanumdom sa mga member consumer owner na madilatar ko ng pagpagwa nila sang bill para sa bulan sa Setyembre. Well, kung madelayed yun man ang inyong paghatag sang bill, masugot makamutani nga madelayed amon payment. Okay laman na madelayed ka mo bill ah. Importante, ah, sugot man ka mo nga madelayed amon payment. Agang importante sa tanan, nugay nyo kami dayon, ura-urahon, gabangod na delayed ang bill ninyo, masampaw sa ikaduwa nga bill, mang ura-ura, da ka mo pang ito, pang utod.
1: Grabe po.
0: Dapat sa mga amo, sininga panahon nga permi kita gasuprayer sang brownout, tani ining mga providers ang electricity nato, mauya-huya man mang utod, no?
1: Grabe po.
0: Amo ni tani, nga mga panahon nga mauya-huya, makamumang utod. Kay nag-agwanta kami isang pang brownout nyo, tapos may ara pa kamugan namang utod kundi kami bayad. Gamay lang tani nga kwa na. Gamay lang tani nga pasunaid man bla. Sige. Diba si Dasun magdinulubli na bla ni? Kaso sang dengue sa probinsya nagnubo. Daw 34.9% ang kaso sang dengue subong nga tuig kung ikumpara sa nagligad nga tuig. Nagnubo sang 34.9% pero may nagkalamatay na biya.
1: Grabe po!
0: Sa piyak nga bahin, katapos ang CSWD kag LCPC sa San Carlos, nagpaidalom sang emergency response training. Kanami. Alright ah. That's good. Babayi arestado sa drug by bust operation sa siyudad sang Bago. 23 anyos ang sospitsado kag ginaligar. Nagagamit na, nagabaligya pa siya bo. Kaubin pa ba? Kaubin pa siya ba? Lima ka-brand new nga traktura nga ginbakal sang siyudad sang Kabangkalan nag-abot na. Alati kay sinon yun ay pangatag. Mayung aga kay Jen Jen. Magalang tawag ni siya. Yeah, ang Negros Power nami-nami sistema dogintun angin. Ang nabalaan ko yan, Jen. Ang nabalaan ko yan, Nap. Ang gintunan gidyasang Nipsey kung paano tanila intuon. Kung paano tanila pabilibon nga nami gidang serbisyo nila. Kaya hindi siya namang utod dayon-dayon. Kag pagtawag mo, ara dayon. But in fairness sa NEPC. In fairness sa NEPC. But the fruit nagmayo-mayo gid man ila serbisyo. Kung hindi lang bitungod ni sa problema gid sa shortage sang availability sang kuryente bangod sa grid ti. Hindi mo nabi makontrol mo eh mo kaya mula na ikaroon ng supply. Pero ari ah ho. Ang ginabwisitan ko lang gyapon niya sa NEPC. Amula niya gyapon no ah. Nga kon manawag kami sa inyo the hotline. Mga buwisit, sabtan nyo!
1: Grabe po!
0: Manawag kami bala sa hotline nyo, sabtan nyo bala! Nga hindi nyo pagsabto now! Kati nga, lagi ko na bala nga manawag kasi sila hotline! Hindi mo matawagan unreachable! Ano man ginahang yung telepono kung may brown act para hindi ka mo mag-ugtas ng sagay sabat? Ano man mga tamaran ng operator nyo naman sabat?
1: Grabe po!
0: Amo ni tani nga mga time nga kinanglano na munang piste nyo ng hotline-hotline.
1: Grabe po!
0: Tapos hindi mo man matawagan, tinano na yako, no?
1: Alright!
0: Kung may brown out, ang gusto lang namon nga matabo, nga mabalaan namon kung saan o magsika. Amo lang na. Ha? Kung mag-brown out, Gusto lang namon mabalaan kag ma-make sure nga kabalo ka mo nga brown out amon area. Kay basi bala wala sa bungog nyo da nga brown out kami gali. Kundi balawig na karon. Amo lang na ang purpose nga manawag kami kung may brown out para pamangkuton kag i-inform ka mo nga, "Hoy, nonoy, brown out di sa amon, ho." Amo lang na, andin explicar ka mong brown out na sir kay may nag short circuit. Ako di okay da yun. Gali. Katiway mata na may mahimo. Okay sir, next question. Ano oras masiga gaay kami turn around time? Timambal ka mo di yun nga, mga gaay lang sir, mga 30 minutes to 1 hour. Amo lang man yung amo niya, gusto yung mabalaan. San o masiga? Budlay gid? Budlay gid na sabton? Amo naman na eh. Why naman iban pa yung damo pa nga mga pinangaki kami hindi ah. Isplikaran lang kami kung nga ana brown out. Kag mabalaan namon nga nakabalo ka mo nga brown out kami so dat ka-action ka mo dayon. Kag ano ang turn around time? Gaan nyo kami perspective kung ano oras masiga kay para ma-manage namon ng amon nga solusyon. Nga kung init sa balay ay mga 5 hours pagli masiga. Ati sige ah, makuan kami ah, masakay kami slakyan anay kag mapaliwaliwa. Namo na tani. Pero nang hindi kimo yung pagsabto nila, bala na daw wala sa bungog nyo yan, naguluhat line at line ba

0: sige, adri kita sa Binalbagan. Pero na-inom nyo na galing inyo nga DTX 500? Kung wala pa, imnan nyo na. Ha, Itan? Inom gid. Itan, ikaw gid inom ha? Taas blay mo, blood sugar, tan. Inom ka gid tan, permitan, DTX 500, tan. Kay gapanubo ni tan sa imong nga blood sugar o sa may mga diabetes da, sa may mga nagataas ng sugar. Huh. Sigihan nyo gid, pabayin nyo lawas nyo. Mayong aga kay mamating, kapamati. Pasalamat ka mo, aras si mamating, kapakalma-kalma sa akon. Mag-utro mo itong adaan nga akig.
1: Grabe po.
0: Mamating, utro ka man nga akig, no?
1: Grabe po.
0: Mamating, kulukalma na yung mamating. Ah.
1: Oh, rah! Grabe po.
0: Mamating, ano ni, chillax.
1: Grabe.
0: Kasakit na lang taludtod ni Jinjin.
1: Grabe po.
0: Oo. Mayong aga sa kay Honori Farm. Amigo ko nga owner sang Juan Calamansi. Natistingan nyo na. Bakal ka mo bla Juan Calamansi. Ikanamit bla. Sa ara laman sa mga department store. Nami mo on juice. Kamahal sang kilo sa Calamansi. Subong dito ka na lang sa powder rice. Why pa ulod? Wala ulod. Nami pa nga sigurado ka nga Calamansi. Ang Calamansi. Kumunta pisong bilog. May gamay. May dako. May sobra ka luto. Pag bakal mo Calamansi, butang mo to sa imong kusina. After tatlo kadlaw, lima kadlaw, laya na. Bakal ka na lang sang Juan Calamansi. Oh. Hindi yan maano. May isa pa na katuig sa shelf mo. May yung aga kay Ate Jodje Montipio Bataday, kay Kuya Tiger Sir. Police Major Clifford Bataday. Hindi na guro major ba si Lieutenant Colonel na ba si Kuya Clifford daw? Now, Binalbagan. Nagtukod na karon ang local government unit sa Binalbagan, Negros Occidental, sa Task Force Anti-Smoking. Kanami, no? Binalbagan, kagamay nga lugar, pero may Task Force Anti-Smoking. Ang ila obra siyempre manakop sang mga nagapanirgarilyo sa pampubliko nga lugar sa banwa nila. Oh. And kahapon, September 24, tigayon nga makadakop ini sila sang pila ka mga persona sa merkado kag terminal nga nagasupak sa ilang Municipal Ordinance Number 2018-02 nga nagadumili sa pagpanigarilyo sa mga pampublikong lugar. Agod nga maamligan ang ikaayong lawas ang tanan. Pagamultahan sila bangod sa paglapas ng ordinansa. Tugdi ka nami, no? Kanami, taniamon ni tani i-emulate sa bakulod. Ganta ka mo anay sang anchorage sa layin naton. Para may basihan kita. We have Republic Act number 9211. What is Republic Act 9211? Ini siya ang Tobacco Regulation Act of 2003. Ano ini? Ini siya nga layin naga-prohibit sa mga pagpanabako sa specific nga public places. Kaangay sang eskwelahan, kaangay sang merkado, kaangay sang mall, kaangay sang kapihan o din pada. Kaangay sang jeep. Ginabawal man sini pag-advertise sang mga tabako. Kag nagaban sa pagbaligya sa mga sigarilyo sa mga minors. Now in 2017, ginpirmahan naman ni Pangulong Duterte way back 2017 ining nationwide smoking ban sa tanan nga mga enclosed public spaces. But siringon, ara kadabi sa bar tapos sirado. Wala sang airy, wala sang free-flowing air. Bawal kada manigarilyo. Bawal manigarilyo. Bawal man nga magpanigarilyo sa jeep, sa series, sa jeep, sa bus, sa taxi, sa salakyan, sa van. O bawal. Mga public conveyances. stationary man or in motion. Diba si ma'am, ba niya pwede lang tayo ka? Hindi tayo pwede ka panigarilyo sa jeep kung ka pundo. Pero kung galakat, ya pwede kaya panigarilyo? Kaya matabog lang ang aso, ang maginugay ka mo.
1: Grabe po.
2: Paano masabi?
0: Ang pagpanigarilyo sa jeep, bus, motor, din mada. Gapon, duman on nagalakat, bawal gapon siling sang executive order number 26. Hindi lamang ini sigarilyo nga sigaret, kundi pati na vaping, electronic cigarettes, vaping, heated tobacco products. Nawari pa. Amo ni siya ang iyasang executive order number 106, ginpirmahan ni Duterte sang 2020. O, bawal man maggamit vape. On. Ang mga bawal nga lugar actually, amo ni ho. Eskwelahan, hospital, government buildings, public transportation, tanan nga enclosed spaces. May kinatawag sila nga 10-meter rule nga kung ara ka sa public building, oh, dapat smoke-free. Kanto ka sa PhilHealth, kanto ka sa City Health, kanto ka sa Pag-ibig, kanto ka sa City Engineer's Office, kanto ka sa kundiin dira nga mga lugar pampubliko, dapat, okay, hindi kada manigarilyo. Kung manigarilyo kagid man, observe ikaw dapat sang 10 meters halin sa entrance, exit, kagundiin da. Oh, sampo lalagyan, 10 meters, palayo-layo ka to. Or dapat palayo ka, palayo ka, nga hindi makahaklo ang iban. Dali lang, may breaking news kita. May isa ka bangkay na sa puan sa Maaw, sa suba sa Maaw, subongkid lamang. Isa ka bangkay na sa puan sa suba sa Maaw. Nagka-standby si Jerilo. Jerilo, K5 News mo.
3: K5 News FM Police Report.
0: Jer?
4: K5, kamusta nga kami, Pignal?
0: Nami, gid, kampiyon, kasulod, gid.
4: Okay. Sa K5 din, Paul, ari kita sa dun sa may Pasenda Emma, Barangay Maaw, sa Baguio City. Kaya, sa K5 din, Paul, nag-alive kita sa dun, kaya makita natin sa screen, na isa sa persona ang ari ka rin sa suba, sa K5 din, kaya nag-apakin, kaya may kanaksyon niya. Blue and black na shirt, gamera isang long sleeve shirt sa K5 Paul na ito that may nakita sa screen ay may green na pink bag sa K5 kasi nakatiyang yung posibilidad na lang yung sa K5 kaya nabuo ang yung sa K5 Paul kaya

0: ngam ginagudu jani karam li tong dagi ta bin tol yun in pangkay agad niya ay ta hijab doon bala ka kita dito so diya sa makita ni Matin na sila kasi bin tol na kapot in siya sa mga rurok no? So may mga pawayan dyan pa ng mga tao so ang ino niya siba sa kita bin tol is parte in siya no? Sa Brandy Maaw na kasirin di nag-aagi ang tibig halim sa Banwasang Murcia, Barangay Mailom, Barangay Maaw sa Tita Jimpol.
1: Jer? Klaruhon ko lang, inisubong ang imo ginapakita na tondre, live ini?
0: Yes.
1: Facebook live, okay. Di ni dumping ang suba, Jerilo?
0: Actually, sa Tita Jimpol, kung katilala ka sa Crossing Mining.
1: Crossing Mining, okay.
0: Oo. Ini ang crossing ni is ara bala sa kita JC ang ginalikupan pagkatyo sa Barangay Maaw sa pagkatyo sa Lakay Lota City. No? So, di ba, ara na dira. So, dili sa kita Jimpol, may ara siyang kapit na talpay, ay kita. So, dili sa kita Jimpol na nagtampal.
1: Oo. Nang dali lang, Jer. Jer, para sa benefit sa aton ng mga tigpalamati, kay ban galantaw kita sa video, okay? May mga tao subo nga nagapalibot sa suba, may kawayan nga ginakuan, nga ginakuhit. Amo ni sa ang bangkay ho nga nagahapa, ang nagakulob nga ara sa suba?
0: Yes, amo ni sa kapit ay simple. Ang ginapilidan sa ang ilang sa mga staff no, sa punerarya.
1: Ah, staff sa punerarya na ang nagabutong sa iya?
0: Uh-huh.
1: Anong bayo ya, Jerry? Describe na bi, Jer?
0: Actually, sa liwat kasi of Jimpol, pag-describe natin sa kanyang connection sa mga biktima, so naka-blue and black coat in siya. No, naka-long sleeve na black sa kita Jimpol na nagakulog.
1: Naka-long sleeve sa itom?
0: Yes, naka-long sleeve.
1: Anong iyang ulo? Anong buhok niya?
0: Buhok niya, ang katawan lang dito sa beauty, hindi siya tamaan sa lapa. Kasi,
1: Sige. Ara na nagkaya na sa pang nagkaya na sa?
0: So ginapahigyan na nila in Tampay sa Dita GT. Dagan kali ni Ari si Tagri na nagpapakilala na ilang mata ko na 5 days lang na dila sa Dita Jimpol. Ari man dito sila sa area at sali sa doon. No? I-try natin pero kung...
1: pwede ito sila ma-interview, Jer? Pwede ito ma-interview?
0: Ari. Hindi, ari ka sila Jimpol, interview natin.
1: Ayatag sila kaya ako mamangkot, Jer? Siya nag-interview, hindi ako. Arasa, pwede ito ba mamangkot? Mangkoton tabi? Ako pa interview, ha? Oo. Hello, ma'am. Ah, hello, sir. Mayong ugto?
0: Okay.
1: Sige, sir, ang pangalan mo?
0: Norman Pablito, sir.
1: Norman ano?
0: Pablito.
1: Norman Pablito. Norman, may ara ka mo himata nga wala nakapuli?
0: May ara, sir, mga ano lang, 5 days na.
1: 5 days na. Okay, sinong pangalan sa inyong himata nga wala kapuli?
0: Si Charlie Ampulina.
1: Charlie
0: Ampulina.
1: Amtolino?
0: Ampulina.
1: Pilang edad ni Charlie? Ampulina?
0: Sobrang siya, 31 siya.
1: Sobrang 31. May asawa kag bata?
0: May asawa po.
1: Okay, sige. Sa imo paglantaw sa bangkay, subong nga ginakuha, inibala ang kaanggid sa iya? Oo, pero ginakulbaan ka, may kutub ka nga basi siya?
0: Oo, medyo.
1: Medyo. Amo man ang may bayo sa nga, kuan, nga long sleeve?
0: Hindi, ano yung parang. Hindi, ano yung parang.

0: Ok, sige, sige. Anyway, sige. Ang hindi ko mamurutan, abi. Sige, latlaton ta. Basi karon makita ta na ng tsura. Kanti kabay pang hindi lang eh. Kabay pang hindi lang ni mata niyo. O, sige. Jer? Balik sa'yo mo, Jer?
1: So, kasi sa Jimpol, nakitaan din niya bangkay sa Jimpol GP. Sa karoon din, kapakita natin, do, yung sana nila kasi sa Jimpol, magpakataon, tayo rin ang staff, no, sa Jimpol GP, sa ang Philippine Coast Guard, ang PNP nato, ang mga staff sa barangay sa Jimpol GP, kaya nga sa rin na kapulitan sa Jimpol GP. So, sa lahat sa Jimpol GP, sa sabi, alas na beso, na sa ata ini, and rapitaan, and dito po kasi sa Jimpol, pag ilang days na ito po, pag nakita natin sa Jimpol GP, yung isang pinilip ang napangkay, kaya sila nga kamot sa sa Jimpol, na kaya sila nga kaga, kaya ito po ay lain na putungon, papaka naman sa sa Jimpol, kaya makakamita natin sa karoon, na sa sa bahay, sa sa GP, sa araw ni sa advance sa sa sa Jimpol. At ito, sunod sa parang sa Jimpol, sa sa Jimpol, ginakaon na nito sa mga ibid sa sa GP, sa ilang sa aga.
0: Ginakaon sa mga ibid?
1: Oo, ginakaon.
0: You think mga pila na naka mga pila na naka adlaw pang? Hindi mo pag-i-focus, Jiraki, parang hindi na mabaldas Facebook.
1: Okay. At sa kung sa GP, hindi nasa ko nila. Hindi na green sa Pitlo, sa Pitlo, sa Pitlo, sa Pitlo, sa Pitlo, sa Pitlo, sa ano nyo, may mga nagang pamunit na din po na FSA sa Pitlo, sa Pitlo, sa Pitlo, nga kasi din ang pag-up to sa Pitlo, sa Pitlo, sa Pitlo, sa Pitlo, sa Pitlo, sa Pitlo, sa Pitlo, sa Pitlo, sa Pitlo, sa Pitlo, sa Pitlo, sa Pitlo, sa Pitlo, sa Pitlo, sa Pitlo, sa Pitlo, sa Pitlo, barangay Mahaw, inong niya siya ba eh. So, possibly, basta bigyan ang parang sa Pitlo, sa
0: Pitlo. Sige. Ara da ang kwan ang gininterview mo kay na base nga mamukaan niya na bladger.
1: Okay. Actually, ari ang kapunta, no? Di pala kita ko nila kasi sa Jimpol. Itrahin na to. Kato ang to, medyo lapit-lapit. Ito palapit yung radio. Wait lang na. Kaya to ang kamilya. No? Ang kapunta na to. Kung doon na-identify na nila. So ito, actually, ito kung nag-apok yun ang dilya. Sino sa Pita GC. Nag-apit na.
0: Ara lan taon ta kon para nga masiruin ta kon bala amugin ba tong ilay mata kay kon amo ilay mata mamangko ta eh nga ang ara na ta sa susuba anong ano ang rason may mga pilas blaning bangkay Jer hindi mo lang pag-i-focus sa patay Jer para why the problema Jer
1: why problema ka sa GC wait lang hit check ta kay ginacheck man sa PNP. Hindi lang pag-focus sa Jirag
0: Media. Hindi lang pag-focus. Pwede na draw lang o ah.
1: So, kada per bag, hiling na bagay. Wait lang.
0: Araw? Araw? Do kasi iot ng lugar, no?
1: Oo.
0: Ang pamangkot din na sa dampi na patay na anod lang blana da?
1: So, kung kita po ang Jirag Media, sabi niya sa lapad ng tuba.
0: Gani?
1: So, possibly, ginaanod din siya.
0: Tingin naka-long sleeve siya. Butsilingon, why hindi na siya maligo? Hindi na siya manglaba. Naka-long sleeve.
1: Oo. Actually, si ang iyang shirt pa dito sa hindi ba pang ligo?
0: Hindi ba pang ligo?
1: Cargo, cargo short.
0: Ang pamangkot, mano sa susuba, nga rata siya, nadalin as? O basigin patay man na, kaging dagdag na, Jer?
1: Ang muna yung pamangkot, sabi, actually, ang PNP, kaya rin sila sa ugarin, actually, but
0: mga 5'8"? Taas, mga 5'8".
1: Ang kagawa dito ang muna nila ang kita mong people sa buong talag nato may naroon na sila din preparar na destructo and that katatubag abog nga
0: baho na dyan baho na
1: hindi siya baho kasi
0: ay
1: and rigor mortis sa kanyang bangkay kasi sila beauty ka na nung mga ano kiyo o ano nag hindi siya mag-tiklo sa mga tigil sa tuhod o tamot sa kita beauty ginano compress sa doon yung masulod sa katatubag sa super duty. So medyo na lesson ang iyong baho pangod niya nasulod na sa katatubag kasi sulod pa dito itong nakatatubag duwak katatubag sa super duty ang tigdan sa pangkay. No? Kasi itong pamilya sa kaya simple wala pa nakapalapit rin. No? Wala pa nagpalapit rin at ito nga si pero siguro sa pinararya kasi sa simple ano nila kasi ano yung bangkay siguro sa Pilipinas. So mga staff ini sa ang bago di RRMO ang nagkuha Philippine Coast Guard CNP and the funeral yeah ari man dito sa barangay council sa Sipaiva City sa Subong isulutan nila sa itong mga kagatubag kapit na wala na dito sa baho kasi pa duty sa ano ba ginaw sa Rington no sa ganang kita nato ang iya sila pa nato sa Rington nagalong video itong tag loop and black ang iya sila na cargo stores sa Dubai City no may aras sa tanga do sling bag o strap na nga RTB ng color tag dati sunod sa PMP the 5'8 ang height ni lalaki sa Dubai City so may nagpakilala nga may nadula kung may mata but sa K5PT, hindi pa natin makonsentrate kung ilagin na nila yung mata, pero lima na kurapas daw sa gym call. Kag ang ugra sa ilang sinunong yung mata nga nadula is isa ka tricycle driver nga nag-around eh, sa proper sa K5PT. So, ako pa na natin sa mga update and pagwa na karoon sa kita gym call ang yung bangkay no, sa dalan pag dalo naman sa Lagunday Funeral Home sa may bago city bako sa kita gym call. Hindi pa ma-identify kasi yung dito sa mga bumo o dito sa tala o kung may ara sa mga fall place sa mga bangkay tungkol niya wala pa na upa o nakakasinilang abarakton sa mga
0: sige. All right, thank you Gijer. Supplyan mo na karon sa mga dugang information ang news center para nga magkwanta maplastar ta niya. Ibalik ko lang quick question before I finally let you go. Ining iya to gina nagpakilala nga dududa sa himata. Hindi ko na amo.
1: Actually kasi sa malayo sila sa bangkay. Hindi pa nila gid ma-identify.
0: At ibari sa kwan na lang guro na. Dito lang guro na sa may punerarya. Kay problema na bijer ba si bala nga kun advanced state of decomposition na ang iya siring atsura bland di na mamurutan.
1: Actually kumakita naton si Kevin JP nagapok nang dia nagapok nang ba ang iya siring iban nga panet sa giban niya ulod sa Kevin JP nagkala top up na o nagkala atlas na giban sa Kevin JP. So dapat niya si pero to doon nagkakulbaan sila sa Kita Beauty. So, nakapabay ba sila ang kapit? Hindi lang po, no? So, siyempre, kasalig sila.
0: Oh, Jer, salamat, Gijer. Thank you, Gid. Tagail na kami karon sang dugang ng mga information, no? Kung matipon mo na tanan, kindly supply the news center sa mga bagong information. And of course, kita man ba si Makay Ngagaw, kabalik. Salamat, Gid, si Muhalong Da. Okay, sige.
1: So, muna kasi sa update niya, ang ating update, Duke Andrea, sa Barangay Maao, sa Bago City. Report, ginagawang sasang sa kaluan sa Direct 700, Dutin Bayo, and Mighty Tiga, Alkline Base, na Vitamin C. Ako si 25, Gary Lumbal, ng East Park, na Balita, Servisyo Publiko, Kandang Nga Montenegro, Stay Fun, Be Sera.
0: Salamat, Gid, Kuya Jerry Lo, sining imong kampiyon nga pag-cover. Ha? Breaking news ini pagkatukib sang isa ka bangkay dito sa isa ka suba sa syudad sang Bago. May ara magkita another breaking news amo ni ginawala tulat sang tanan gito amo ni ang indi katulog ang iban kadamo sa nagapinangamuyo nga tani masolusyonan na kadamo sang ginakibang kadamo sang nagahulat ang iban hindi kakaon ginansayti subong ari na bantayan ari na ibuyagyag na sang amon nga vice president for operations ang ginahulat-hulat sang tanan ang update sa barangay and SK elections sining tuig madali gayon o hindi, ari ang finalidad. Sir Eljan Castaño, mayong ugto sa imo, sir.
2: Hindi madayon.
0: Uy, wala sang eleksyon matabo.
2: Hindi na madayon ang eleksyon sa Nobyembre 2, sini nga tuig.
0: San o?
2: Inabakod man nga gipirmahan na ni President Marcos ang Senate Bill kag isa din ni Ka-Republic Act number 12326.
0: Okay.
2: Ano ining Republic Act number 12326?
0: Mm.
2: Isa ini kahagna ukon layi nga gina-fix ang terms sang mga barangay, kagawad, barangay kapitan, kag SK officials sa lima ka tuig ang isa ka termino.
0: Wow! Sa kuna, pila lang sa panahon nyo?
2: Tatlo ka tuig sa tatlo ka terms. But si ganon, sa kada termino mo, may tatlo ka tuig maservisyo and you have two re-elections.
0: Okay. Mamangkot ko si Moser bilang isa ka kagawad, anay. Mm. Ano ang ideal nga length sang service sang isa ka barangay official para nga mahimo nilang gusto nila nga mahimo improvement sa barangay?
2: Actually, kung barangay kapitan, kag tatlo ka tuig sa isa ka bag-o nga kapitan,
0: kulang,
2: first termer mo, sa una nga tuig, gidan mga kapakay masteron mo ang sistema sa barangay.
0: No? So, kulang gid ang
2: tatlo. So, that's tatlo. Why kung mo, ang lima ka tuig is ideal because ang first year mo, i-plastar mo ang imo program of works.
0: Okay.
2: Tanan-tanan.
0: Okay.
2: And then, on the next year, may continuation ka na.
0: May adjustments ka na.
2: Adjustments ka na. No? Kag makita mo ginang progress sa imong project kung lima katuig.
0: Wow. Kay kung sa pagpungko mo
2: na. Tatlo katuig mo, tasig lang lang tatlo katuig.
0: Kung sa pagpungko mo na, sir, hindi pa na mo nakadamong budget nyo.
2: Correct, oh. No? Now, ang matabo si Nikit T5 Jean Paul, may pagbago na.
0: Okay.
2: Imbis nga 3 terms ka, 2 terms ka na lang.
0: Dilta na sa tatlo katuig times 3, 9 years.
2: 9 years.
0: Subong ya, 2 terms, 10 years.
2: 5 years.
0: 5 years, so mangin 10 years.
2: So mangin 10 years. Now, ano matabo? Oh. No, existing subong ang mga kagawad, abo ni pamangkot.
0: Okay.
2: Ang ila subong number of years in service, 3 na katuig sa 2026.
0: Aha. Uh-huh.
2: By 2027, 4 katuig.
0: Okay.
2: And by 2028, November 13.
0: Okay, mamang.
2: Mahimo na siya nga 5 katuig.
0: Okay, mamangkot ko. Saan ang nag-election last ang barangay?
2: Natabo siya, kung subong 3 years sila, mabuhin na 3 katuig.
0: Okay.
2: So 2026, that's sa 2023, no?
0: So 2023 nag-election plus 2028 ang...
2: Sunod election.
0: Hindi na niya pwedeng i-wave mo na.
2: Hindi pwede.
0: Kay layi na
2: so,
0: siya.
2: So, ang matabo, sini under the law, the next election, gin-postpone siya from November 2, 2026 to November 13, 2028.
0: Wow. Advantageous ini sa nagapungko subong.
2: Kung maayo ka nga barangay kapitan, tilipay constituents mo.
0: Oh.
2: Pero kung hindi ka maayo nga kapitan, kalbaryo ni.
0: Magwanta sila na there 2 years.
2: Anong matabo si Liga K5JP?
0: Mm.
2: Kung first termer ka nga barangay kapitan, isa na lang ang imok ka-re-election.
0: Oo, kung naka-first termer ka.
2: O, kung second termer ka ng barangay kapitan, tapos na ang imong sininga termino.
0: Kanomi, no? Kampiyo, no?
2: Kung kagawad ka subong ang second term,
0: oo.
2: Tapos naman ang imong
0: actually,
2: termino.
0: Actually, hindi mo naman kinanglan nga mag-crave ka pa for 3 terms, kay mas nagdugang ka pa ganit 1 year sa 3 terms, sumatag 3 years lang.
2: So, mo naman tabo, subong. Oh. Amo ni naman ang catch. Kung di nagligad ang SK, 3 terms man sila.
0: Okay.
2: 1 term na lang ang SK, subong. 5 years in service, hindi ka pwede ka pa-re-elect.
0: Kanami. Kay nga, gay dad ka na.
2: Correct.
0: Gay dad ka na. Gahanta sa mga bag-o naman nga kabataan.
2: Correct. Gawin mo nang iyasang SK. Sa kagawad, 2 terms ka mo, pareho sa kapitan, pero tag 5 years per term.
0: Okay.
2: So, amo na naman tabo.
0: So, ang apiktado lang, ang may changes sa term, ang SK.
2: SK.
0: Dala ng chairman.
2: Kagagawad.
0: Kagawad. Okay.
2: So, amo na naman tabo, kag Ipab Jean Paul. So, matabo, di subong, ang question nila, gani ka damaan, kundi kay na, gin-raise naton. Kabalo ka under the process ng... Senado kag Kongreso, may proseso ginobserbar mo.
0: Mm.
2: It should be the House of Representatives o mga kongresmanta, amo ni sila ang masugod, ma-introduce sang bill.
0: Okay.
2: Once maprubahan nila,
0: saka Senate,
2: i-transmit sa Senate,
0: okay.
2: And Senate will have their own version.
0: Oo.
2: Kung may diferensya ang ilang mga version, hindi ba gichindihan ay, ma-bicameral sila.
0: Mm-hmm.
2: And during the bicameral, atong hindi pa gichindihan, for example, ang una nga version sang House is to postpone the election.
0: Okay.
2: Pag-abot sa Senado,
0: fixing.
2: Because it's against the Constitution.
0: Kaya nga, sir.
2: May Supreme Court
0: kapila, ruling. Kapila na mag-postpone mo.
2: So, hindi na pwede postpone sa ginubra, fixing the term.
0: Sinugid nga lang mandato sa Senador?
2: Senator Chisis Cudero.
0: Kampiyon.
2: So, after ginubra ni Senator Chisis Cudero, ginbalik sa House of Representatives, nagimo sila sa ilang kagalingon version, parehas na sa Senado.
0: Wow.
2: Sang naprubahan ni gimpirmahan September 14.
0: So meaning unified na ilang na.
2: Kasi kanon parehas ng version. Wow. So September 14 na aprubahan. Way ta kabalo sa nung transmit kahapon nagpagawa pa sang statement si President Marcos kaway pa kuno sa iyang opisina.
0: Okay.
2: So the president has two options. Actually tatlong options ang presidente. First,
0: i-veto.
2: I-signed niya. Buti ka nun,
0: aprobahan niya. Na.
2: Oo. Second, i-veto niya. Okay. Na hindi siya gusto.
0: Oo. Ibalik to.
2: Pagbalik, depende. Kung okay yan sa Senado, i-okay na lang sa ila. But if di, gusto nila nga sige yun, i-override nila through two-thirds votes.
0: Both.
2: Amo man sa House.
0: Gabisan wala na yan nagpirmang presidente, sila niya mismo ma-inact.
2: Pero malawig din ang proseso, hindi na nikabot sa eleksyon, but ayun, gin. Kagang last, hindi magpirma ang presidente, but under the law, after 30 days, automatic, mangin isa na kakasuguan kung hindi apagpirmahan.
0: Now, another question, diri, balik tada na eh, kundi subong layi na.
2: Why na tabi mo? Why na eleksyon?
0: Okay. So again, wala eleksyon. This November, this coming 2028, mangin eleksyon na para sa barangay. Now, arisa na rin pamangkot. When ang eleksyon sa national?
2: Ang national will be on May of 2028.
0: So meaning mag-expect kita duwa ka eleksyon sa 2028.
2: Correct. So right after the national elections,
0: maprepara na naman
2: in May of 2028.
0: O di may eleksyon sa May.
2: Yes.
0: Mapungko sila July.
2: July.
0: Why pila lang ka bulan sugod
2: may
0: ng barangay?
2: May eleksyon ng barangay. So matapos ini mapostpone pa hindi na.
0: Hindi
2: because
0: na.
2: Because may kasuguan ng naghambal nga may eleksyon na gid sa May 2028 nga ang ila term lima na katuig.
0: Campion.
2: So, amo ning pinaka-latest. So, masubo nga balita sa tanang nga naghandom nga maglagan sa barangay
0: kapitan. Amigo, tuwing dito mag-resign.
2: Ha?
0: Hindi mag-resign.
2: Hallelujah!
0: Hallelujah! Hindi siya mag-resign.
2: Mapadayon siya.
0: Padayon.
2: Ang mapula-pula nga serbisyo. Update na ito. Nagika naman sa News Center para sa 11 Mbps. Ako si K5 Elgin Castaño para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Padamong salamat sa aton nga Vice President for Operations and Anchor Man sa Foro de los Pueblos, Sir Elgin Castaño. Catch him live every morning from 6:30 to 9 or 8:55. Monday to Fridays. No? Sir Elgin Castaño. Sige. Mapost ko na for commercial break before kita makulabos oras. DTX 500. Permita na gina-remind sa inyo, imnagid. Agon nga layo kamos diabetes, layo sa masakit, layo sa balatian, mag DTX 500 kag MyTC. Ang ginainom namon sa balay permi. Ura sa alas 11:54, 11 Mbps, magabalik pa.
3: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
0: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
4: Pagtigay ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500.
3: DTX 500.
0: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Ining pagsakit sang tutunlan o kung sore throat. Kag kung paano makabulig si DTX 500 kag mighty siya. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
5: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o yun yung sore throat, nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
0: Mm-hmm.
5: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
0: Mm-hmm.
5: Pila ka mga sintomas niya mo ang pagsakit, nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka, nagahubag, nagapula ang mga tonsils, nagaputi, ng mga patsis sa mga tonsils, nagapaos, the best gid da good makuha ang paghubag sang tutunlan ti permi na mo na ginabalik-balik ibagid kung adlaw-adlaw nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
0: Kung kay isa bla doc may hilanat ining upod ng kalabanan nagasip on kag kon pabayan posible nga maghulog sa pag-ubo
5: bangod ina Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection kaangay sang trangkaso kining flu kataro common cold ang coronavirus will also cause inflammation of the throat ti need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection. Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kag dasig magbalik ang normal ni mo nga tingog.
6: May ladok if viral kay self-limiting. Madula lang usually 3 to 5 days. Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
5: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula, kung yeast infection, Sir GP. Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan, nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo. I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka. May upod nga, samay nga dugo ang imo nga prima. Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagi niya kung nakainom ka ni TX500, nakainom ka may TC, kay mas madasig ang pagkupos sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano sang DTX 500 kag MyTC kay ang iba niya Sir GP gainom lang DTX 500 kag MyTC kung may ginabatsyag na may problema na no amon nga culture sa office before pa nga magbalatian ka gainom na kasi sang DTX 500 kag MyTC ang anti-inflammatory sang DTX 500 grabe magpakupos ang itoag hubag bisan pa gani mga bukol-bukol pa sa imong lawas kaya ginya Sir GP.
7: TGX 500.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
10: Ilatong score gani?
8: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
9: aga. Ilan na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
7: TGX 500.
9: Aside sang viral, bacterial kag yeast infection doc, ano pa ang rason kung nga nagahubag ang tutunlan?
5: Kadamo pa, syempre, ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Oak, bulin, or makatuga man sa sore throat. Ang pagmala or ining ito ang dryness ang imo nga puwak. Labi na kung gabi, bangod sa paginhawa mo sa baba, kung barado ang imo nga ilong. Amo na mo, kung barado ilong mo, din magwa, babae. And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sa imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag MyTC ang nagakorek sang allergic reaction gani mas bintaha kun adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag MyTC.
9: Ang asudok sang sigarilyo no kag aso sang pagtutod sang basura grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
5: Correct. It can cause allergies also and nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP. Kag bisan pa ang muscle strain singgit ka tudo kanta ka tudo kadlaw ka sang tudo it will cause sore throat kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants. So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom gid DTX 500, MyTC, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ng DTX 500 kag MyTC, kundi pati ng mga cysts, polyps, mga tumor, ini mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag MyTC na adlaw-adlaw.
7: DTX 500!
11: Gina Cano, ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
9: Sa kadlaw, kapila ka mag-inom
11: sa
9: DTX 500?
11: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
9: Subong kamusta?
11: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagkoginapatsa.
7: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: K5.
7: K5?
12: News FM.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May pumso!
3: Kayo, DTX Coffee Mix. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress. Sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C.
2: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo? Aray! Bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Apo syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut

0: sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon, K5 News Philippines, sumasayo ang MyGC Network News. MyGC Network News, pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News. MyGC Network News.
0: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, in-person classes sa ilang eskwelahan sa Rojas City suspendido kasunod ng di umano'y pagbabanta na kumakalat online. Kalibo, tanging bayan mula Western Visayas na pinarangalan sa Model Municipalities Awards. At maopisyon ng eleksyon at seguridad sa Negros Oriental, ipinangako na magiging ligtas ang BSKE 2026.
1: Network News. MyGC Network News.
0: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyGC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, in-person classes sa ilang eskwelahan sa Rojas City suspendido kasunod ng di umano ay pagbabanta na kumakalat online. Tabo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
2: Suspendido ang in-person classes sa ilang paaralan sa lungsod ng Rojas ngayong araw ng Biyernes, September 25. Ito ay kasunod ng mga kumakalat sa social media na may mangyayaring umanong pamamaril sa isang paaralan ngayong araw. Sa panayam ng K5 News FM Rojas, kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tomagtang Jr., hepe ng Rojas Component City Police Station, kagad-aniyang nagsagawa ng investigasyon ng pulisya. Ayon sa opisyal, walang kinalaman ang mga nag-viral na video ng mga estudyanteng may hawak na baril sa mga kumalat na banta ng pamamaril. Personal namang nakausap ni Tomagtang ang estudyanteng itinuturong pinagmula ng pagbabanta. Ayon sa hepe, biro lamang ng nasabing mag-aaral ang naturang pahayag sa kanyang kapwa-estudyante at wala itong anumang intensyong gumawa ng karahasan. Sa ngayon, nagsasagawa na ng intervention ng autoridad at ang City Social Welfare and Development Office sa nasabing estudyante. Tiniyak naman ni Tomagtang na nananatiling ligtas sa mga paralan sa lungsod, nananawagan din siya sa publiko na iwasan magpakalat ng mga maling impormasyon at maging responsable sa paggamit ng social media. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: Network News. MyGC Network News.
0: Samantala, kalibo, tanging bayan mula Western Visayas na pinarangalan sa Model Municipalities Award. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Gloria Villas Manyo.
3: Itinanghal ang Kalibo bilang first runner-up sa 2026 Philippine Model Cities and Municipalities Awards na inorganisa ng The Manila Times. Nasungkit din ng Kalibo ang first runner-up sa Sustainability Champion category bilang pagkilala sa mga programa nito para sa kalikasan at komunidad. Sa 26 na munisipalidad na lumahok mula sa iba't ibang bahagi ng bansa, Kalibo ang tanging bayan mula Western Visayas na nakapasok at pinarangalan sa nasabing kompetisyon. Sumailalim ang mga kalahok sa pagsusuri sa 15 kategorya ng lokal na pamamahala. Ayon naman sa lokal na pamahalaan, ang pagkilalang ito ay bunga ng pagtutulungan ng LGU, mga kawani at buong komunidad. Para sa MyGC Network News, ako si K5 Gloria Villas Manyo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo, K5 News sa FAM.
0: At maopisyon na eleksyon at seguridad sa Negros Oriental, ipinangako na magiging ligtas ang BSKE 2026. Tabo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
4: Nagpahayag ng pangako ang mga opisyal sa Negros Oriental na tiyaking magiging ligtas, Tumpak, Malaya at Patas ang barangay sa Sangguniang Kabataan Elections kung BSKE, habang nagpapatuloy ang mga paghahanda sa kabila ng posibilidad na ito ay pagpaliban o baguhin ang PETSA. sa isang solidarity conference na dinanap nitong Webes sa headquarters ng 302nd Infantry Brigade ng Philippine Army sa Sinhay City. Inihayag ni Police Captain Stephen Polinar, tagapagsalita ng Negro Central Police Provincial Office kung Norpo, ng hakbang na ito ay kasunod ng briefing na ibinigay ni Lionel Marco Castellano, ang Regional Director ng Commission on Elections para sa Negros Island Region. Ayon pa kay Polinar, ipinaliwanag ni Castellano na magpapatuloy ang mga paghahanda sa halalan habang hinihintay ang aksyon ni Pangulong Marcos Jr. hinggil sa kaugnay ng panukalang batas. Pinagtibay din ni Norpo Acting Provincial Director Colonel Jonathan Abelia ang kandaan ng presyo ng pulisya na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan. Tiyakin ang kaligtasan ng publiko at protektahan ang mga karapatan at seguridad ng mamamayan sa panahon ng halalan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Sarah Marie Humilio, Pasto Kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Lamay ng nasawing pulis sa checkpoint, binisita ni Police Brigadier General Babagay. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
5: Binisita ni Police Brigadier General Babagay ang lamay ng nasawing pulis sa checkpoint sa Jimenez Misamis Occidental. Ipinabati ni Police Regional Office and Director Brigadier General Nestor Babagay Jr. ang kanyang suporta at ang kanyang lubos na kalungkutan sa pamilya ni PSMS Shelvib Quahaw Kabug. Siniguro ni Babagay na managot ang lahat ng responsable sa insidente, binipisyong pinansyal at administrative support mula sa Proton. September 21, 2026, nagsagawa ng checkpoint ang Jimenez Municipal Police Station sa nasabing lugar. Kabilang narito si Kabug, bigla na lamang siyang binangga ng humaharurot na SUV at agad na tumakas.
6: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
0: Samantala, dalawang insidente ng sunog na itala sa bayan ng Hamtik, Antique. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
7: Hindi na nagapan pang may ligtas ng mga may-ari maliban sa ilang kagamitan matapos lamunin ng apoy ang tatlong kabahay bandang alas 3:23 na madaling araw, Setyembre 24, 2026 sa sityo Gruan, Barangay Piyapi 1, Hamtik, Antique. Ayon sa BFP Hamtik, posibleng nagbula ang sunog sa natirang baga sa lutuan ng isang bahay. Mabilis din kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga ito. Idinaklarang fire out ang sunog alas 3:55 ng madaling araw na nag-iwan ng tinatayang 24,000 pesos na pinsala. Wala namang nasaktan sa insidente. Samantalang 42,000 pesos naman ang naitalang pinsala matapos masunog ang ikatlong palapag sa isang bahay sa Barangay Mapatang Hamtika noong Setyembre 23. Ayon sa BFP, posibleng nagmula ang apoy sa solar charge controller ng solar setup ng bahay. Idinaklarang fire out ang sunog alas 12:39 ng tanghali at wala rin naitalang nasaktan. Para sa YTC Network News, K5 Junela Nangantives. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
0: At balita mula Cordon Isabela, kargador natagpo ang patay sa irigasyon, motorsiklo at cellphone na nawawala. Balitang hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
8: Natagpo ang wala ng buhay at palutang-lutang sa NIA Irrigation Canal sa Proc 3, Barangay Malapat, Cordon Isabela. Ang isang lalaki kahapon, Setyembre 24, nakalauna na ikinilalang si Peter Jeronimo, 38 anyos, isang kargador at residente ng Barangay Rizal, Santiago City. Ayon sa mga kaanak, huling nakitang buhay si Jeronimo dakong alauna ng madaling araw sakay ng kanyang motorsiklo matapos magpaalam na may pupuntahan. Ngunit hindi na ito nagparamdam pa hanggang sa makita ang kanyang bangkay na natukoy sa pamamagitan ng mga tattoo sa kanyang katawan. Bagamat tinitingnan ng angulo ng mga awtoridad ang pagkalunod, nananatili namang blanco at nagdadalamhati ang pamilya sa sinapit ng biktima dahil bukod sa kanyang trahedyang pagkamatay, hindi pa rin natatagpuan ang kanyang bag, cellphone at motorsiklo. Samantala, patuloy naman ang ginagawang masusing pagsisiyasat ng Cordon Municipal Police Station upang matukoy ang tunay at malalim na dahilan ng pagkasawi ng biktima. Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
1: YTC Network News.
9: YTC Network News.
0: Ganyan din mga biktima ng school shooting sa Tacloban humingi ng karagdagang tulong sa Senado para sa kanilang full recovery. Kabo ang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
9: Nanawagan na si Senador Rubin Padilla sa Senado nitong nakarang araw na magpatupad ng agarang inisyatiba upang maihatid ang mga ipinangakong tulong ng pamahalaan sa mga biktima ng insidente ng pamamarila sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa isang pagdinig sa Senado, ibinunyag ni Padilla na dumulog sa kanyang opisina ang ilan sa mga nasugatang biktima upang humingi ng karagdagang suporta para sa kanilang tuluyang pagpapagaling. Ayon sa senadora, kabilang sa mga humingi ng saklulo, ang isang biktima na nagtamo ng tama ng bala sa balikat at napipilitang maglabas ng sariling pambayad para sa kanyang therapy. Kasunod nito, hiniling ni Padilla sa Senado na silipin ang katayuan ng mga naipangakong ayuda na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa umano natatanggap ng mga apektadong individual. Samantala, nilinaw naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na nagpaabot na ng paunang tulong pinansyal ang Senado para sa mga biktima ng naturang pamamarila sa paaralan. Gayunpaman, ipinangako naman ni Gatchalian na makikipag-ugnayan ang Senado sa mga kinauukulang ahensya ng gobyerno upang matiyak ang pagbibigay ng sapat at tuloy-tuloy na suporta hanggang sa makarecover ng lubusan ang mga biktima. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa himpilang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
0: Mga K5, bilang paglilinaw, nilagdaan ni Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang batas na nagpapaliban sa 2026 Barangay at Sanggunian Kabataan Elections o BSKE patungo sa taong 2028. Ayon mismo kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ngayong araw po yan ng Biyernes.
1: YTC Network News. YTC Network News.
0: At mga K5, sa pagpapatuloy ng balita, naglabas na ng babala ang Weather and Climate State Bureau hinggil sa lumalalang banta ng klima kung saan ang kasalukuyang aktibong strong El Nino sa Tropical Pacific ay inaasahang titindi at magiging very strong El Nino sa pagitan ng Setyembre hanggang Disyembre 2026. Ang matinding kaganapang ito sa klima ay inaasahang magpapatuloy hanggang sa first quarter ng 2027 na magdadala ng mas mataas na temperatura at mas mababa sa normal na dami ng ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Binibigyan din ng mga otoridad na ang matagal na tagtuyot na ito ay nagpapataas ng panganib ng kakulangan sa tubig na direktang magbabanta sa mga pangunahing sektora tulad ng agrikultura, seguridad sa pagkain, enerhiya, kalusugan ng publiko at maging sa ekonomiya. Samantala, magdadala pa rin naman ang mga biglaan at panandaliang malalakas na ulan ang umiira sa Southwest Monsoon o Habagat kasama na ang aktibong bagyo lalo na sa mga kanlurang bahagi ng Pilipinas.
1: Network News. YTC Network News.
0: Mga K5, sa detalye naman ng ating balitang abroad, nakatakdang magharap sina Chinese President Xi Jinping at Estados Unidos sa President Donald Trump sa Washington kamakailan upang talakayin ang pagpapababa ng tensyon sa kalakalan at ang banta ng artificial intelligence. Bagong opisyal na pagpupulong personal na sinalubong ni Trump kasamang unang ginang na si Melania Trump at si Xi sa Joint Base Andrews sa Maryland kung saan ibinigay ang isang bihirang red carpet welcome. Inaasahan din mag-host ng isang state dinner si Trump para kay Xi Jinping na dadaluhan ng mga mataas na opisyal at kinatawana mula sa mga malalaking kumpanya. Layo ng pagbisita na ito na maitaguyod ang tinatawag na constructive strategic stability upang maiwasan ang lalong paglala ng hidawaan sa kabila ng magkakaibang interes ng dalawang makapangyarihang bansa.
1: YTC Network News. YTC Network News.
0: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Cagayan de Oro at K5 News of AM Dumaguete, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Nathan Sarmiento at K5 Rex Santos Cano sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berger. Perha para sa Kampiyona Istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!

0: 18 minutos makalingan sa takdang alas 12 isang udto. Balik na kita sa pagpakalagad sa inyo, programang 11 Mbps. Ako si Jean Paul Hineroso, inyo anchorman. Anong nami subong sining udto man? Gano kamo sining udto? Kung ako inyo pamangkoton, tiga pangapi kuya subong o. DTX Coffee Mix. Namit ang sabor, kampiyon kaping-kapi ang lasa, ga-detox ka pa. Higupon ko ha, dali lang be. Simutan ko ha, naya. Higupon, bisan init, be. Amo ah! Dalatig, abda yun ba? Dalatig, apa? Kapangapiman ko no si Elizabeth Galvez Gonzalez sa Dubai. Ay, sana all. Sa Dubai, kaya yamang ga pangapi yamang. Sana all ba? Pwede ko nakaapas, mga pita. Nami kong sa Dubai, mga piya. Kaya magambal mo yung mga piya sa Dubai, ang apigin. Dari yung sa Negros, sa Bacolod, magambal mo yung pangapi. Lainan na dayon niya. Sang una, pag may alak, may balak. Subong lain na. Pag sabing mag coffee. Maitim talaga ang balak.
1: Grabe po.
0: Ayang kapi itom.
1: Grabe po.
0: Oh. Sang una ya, pag mag alak, may balak. Subong lain na. Nga nga pita gang. Kapika, pita.
1: Grabe po.
0: So, sa mga nagapangapida, mag-DTX Coffee Mix. Amuning ginakapi, kuya kay bawal sa amun niya ba may caffeine? Kahoy na, meat na, meat niya. Okay? Be. No, ah. Kana, meat na yung kuya tig-abda yun. Bala, kamo na basta ang kape kuya, DTX Coffee Mix. Kanto tadi sa karnibal sa Bacolod, no? Kay Dogin Sikyar, kuno sa mga otoridad. Anong problema sa karnibal, oh? Wilson, K5 News mo.
2: K5 News FM, live report.
0: Son?
3: Isiwag mo ka ni ka, kaya get over, son, tigab mo sa aton nga DTX Coffee Mix.
0: Batian mo ya, son? Ang nami, yung mag-si... Ano sila yung mag-endorse si Sir Muil dyan? Yung mag-endorse siya, kwan lang niya? Ahaw lang niya sa hambal lang? Ah, ako yung may mihura. Arias o no? Aryo? Be? Kariyang si Moto, be? Dobaradong ilong ko pangaw? Day lang, dobaradong ilong ko? Doon siya lang kabuang nga. Be, day lang ha? Be? Nanong malang gaga si Mot ko sa ilok ni Mrs. Man. Ang higop, pamating higop, saan pamating? Be. Ariyo. Non! Dayon tig-abya pang! Dayon tig-abya! Ha?
3: Ha?
0: Kaba?
3: Oo.
0: Bong isaan nga itan? Blo ka nung ambal ni itan ni isaan? Yan daw flash man to sa CR, sir.
1: Grabe po.
0: O man, dam ka lang ka nung tamburoko, ha? Tamburoko, daman mo lang ka nung sako, ha?
1: Grabe po.
0: Nabira mo ko tan, ha?
3: Payo pala mo to sa
0: terminal. Bok, daman mo ka nung buka.
1: Grabe po.
0: Son, sige, son, padayon, son. Ining karnibal, amo man yung karnibal sang una? Karnibal, ha? Karnibal, hindi kanibal. Karnibal. Hindi akay kanibal. Oo. Amo ni sang una man ang karnibal, Tupang?
3: Yes, KPGP, amo na siya gapon, daang karnibal. Kaga, subong ato, KPGP, active nga pa siguro, no, nga mag-operate sila. Ginalipot ini sila na isang interagency task force actually isang tinalagdan
0: son basta interagency task force ang maglibot son mahal na son
3: kompleto sila alin sa aton nga kapulisan
0: pamahawan mo ginayan di pwedeng hindi uya ka man am ariyo may horror train okay. Amo maning horror train sa unagin sakyan nila ni Red?
3: Oh, amo na siya kita.
0: Nga nagbalaliskad to ang kasakay?
3: Amo na siya ang rason kay 5GP kung nga agin pa siguro kitsubong liputon kito sa inter-agency.
0: At to yung horror, gito yung atsaktupang. Kay makulbaan ka to yung nga basi mabaliskad ni what?
3: Amo ni kay 5GP, so kisikyo. Actually, kakita kung paano naging check sa PFP. So, ang tanan to, ang ano ganito, tawag siya na ang railing siya kay 5GP. In-check kina sa PFP nung hugot. Kaga maayo git ang kaintangan sa railing so para maligawan ang aksidente. So aside sa naara man dito ang pendro para mapasiguro man ang tanan ng mga basura dito kay JP sa sulod sang carnival ang maano man lang mahitso magkita JP no along the Hall Mascara Festival kay JP. So aside dira sa may Bacolo City Government Center sa likod naara man sang tawag sini gani sang carnival do diri naman sa bahin sang Manukan Country ayon kita GP. So naara man dira duha ka bilog niya carnival site kag ang duha di ka mga site ni ang yakin kataka na mas inspection sang IATF no para ma-secure nga safe no kag malikawan ang aksidente sa sulod sang carnival kita GP sa Kalabuto kay Mascara Festival.
0: So wala sang may nakit-an sa mga ride nga unsafe, puro tanan kampyon.
3: So far kay 5GP sa may wall of death no kay 5GP.
0: Ang wall of death no mapatay kagid.
3: Ang wall of death kay motor ni sa 5GP nga malibot-libot sa tingin.
0: So amo ni galiang kon nga gina diriya mabintahan nila niya sa una sang gamay ko blapa nga mo nang alampangan kuya.
3: Malibot-libot sa tingin nga pilok.
0: Oo. Oh, exactly. Why pa kamo galiya nga amo ni nga mga skills ya? Sa elementary ko munang wisyo ko to sa Amerika. Bag-o lang gali na diya.
3: Oo, bag-o.
0: Ay na, ano?
3: Bali, okay lang ano nga ma-rise. Sa pro, wala lang ginalaw ang audience.
0: Pang! So, ang inyo tawag siya na wall of death?
3: No, wall of death.
0: Sa amon to yasang gamay ko yasa sa elementary ko sa Amerika. Ya, pang kwa na. No, playground. Do na hadlok kamo ya do kaladlukan niya sang inyo yang muamo na ang playground dato sa amon. But anyway, na meet nilang tawon kay katyog tiyog na tang motor mang pang. Okay, ano pag iniban nga mga interesting nga mga kwan nila man nga mga ipasundayag nila?
3: Mini roller coaster sa baba sa K5G.
0: Mini roller coaster.
3: Do na radra sa
0: may do hindi man to guro coaster kido. Do kwan lang man to, do tadlong. Okay na na. Kamo bala ka mga pilian si mo. Kung gusto niya magpili, gid dito kamo sa Magic Kingdom sa Manila o ah. Kun ano lang ang ara, mo na nga to na. Ano pa gid pang Ferris wheel nga Grina Gatok? Ay hindi ah. Bakod niya. Nami niya ang ilay ang Ferris wheel ya. Nang pero taas ta gusto ko sa Perisuel pang taas kabalo ka nga daan nga nahidlaw na ko magsakay eroplano why ko afraid sa height oo taas ang Perisuel
3: masakay ka kay JP sigurado na
0: oo ah Jesus sa Perisuel smiyo oo and then ano nang Viking amo nang daw nabitinan ko na pang iban ka sululuka ako nabitinan ko na ya and daw gamwa mo na oh nga daw barko?
3: Gaswing-swing.
0: Basic na sa akin pang wayang daw gatulog, gahurago, kuda yung katulog. Iba niya daw mapatay sa kulba. Gahurago, kuda yan. Gadam guanon, kuda yan. Kung ano pa gid? Ay, merry-go-round. Mga dasig pang lakat na mo ni Joanne kung aga mag-walking kami. Pero namin sa mga bata, namin akong gadit-dit ka pang, namin akong gadit-dit ka da. Oh, pwede mo dai i-det si Lorida.
3: Pero may arapan sila kay 5GP sa sulod sa carnival inang wala ano? Kamatayan ka tiro-tiro kay 5GP no may arapan kita
0: isa. Na sang una lima ka piso isa ka magasin. Subong isa ka bala lima ka piso.
3: Ay para magasin subong kay 5GP.
0: Ay tiro-tiro? Ay gusto ko yan sa tiro-tiro yan blindfold. Pang dali lagi bla Wilson bala anad ko rin sa tiruhay yung dulum pero may kubla kong gabi ka tiro yung dulum pang igo ko yung target
3: palito kay 5GP 2 points ang palito
0: ay ambota basta gusto ko yung sa tiro yung pang dulum niya Dulom. Kada gabi gani gatiro ko. Igo gyapon target.
3: Dito ang target igo gyapon.
0: Ah, sa tunga gid ya igo gid. Wala ya, wala ya palso ang gaila ko bla target son kay ako bala maniro son.
3: So, wala kay Sir Jim, pero this is your no sa ito. Oo. Ang mag-insist, si Kak Axel ka po no operate sa ini ang carnival at nag-offer ina sila na isang free ride no sa tanan niya.
0: O free run yo ang angkorman sang
3: K5. Oo, pero swell ako ay tulot
0: sa ticket. Hambala sa blau free run tani labla kay malusob dang K5 la masakay-sakay ta para ma-vlog ta pang.
3: Oo, dili kita si ayon sa Sir Bobot.
0: Ayon mo Sir Bobot. Pasakyo mo natun ang manol nga ang kurma, no? Sang K5, para nga maganahan mas mag-promote. Paano sa itong ka-promote kay Wyman sa try? Uy, may bumcar, paglipang.
3: Oo, may bumcar. Nakikipay-sipay, mara. Masa namin na.
0: Ti, basta bumcar, hindi ka muna magsakay, basta hindi kadlagan ang slakyan.
3: Oo, ayan ko nagaling. Kipay-sipay, kay katarapok, ako buhok na.
0: Hindi, ah, kay hindi kinakadlagan, niya kakabugat sinyo ni Ethan.
1: Ah, grabe po. Hindi.
0: Na muna da, amuna da, gaagunto, gaagunto ang car. Hmm?
3: Kaya ko na.
0: Kana, son, tablas no? Na gina pag ubla ka tinilig, abson la engge akong DTX 500, DTX ko fimix sa kay ga detox kaya bi mo.
1: Ah, grabe po.
0: Way patay tig ab ko.
3: Mm-hmm.
0: Oh, sige. Sige. So sakdagon ta nga ton nga karnival amo na lang ng araw ay naman ibiiban.
3: Oo. Dang ko na lang KPG i-break ko na lang sa ako sa programa sa palabuton nga Lunes, Martes, kag Miyerkules. Isa na naman ka nationwide transport strike no pati kayo no kag isa diri ang Bacolod sa mga pakipahid diri. Masobra isa kalibo ka mga jeepney, mga traditional jeep ang magapakipahit sa nationwide nga transport strike. So halin sa tata kag mga mansilingan nga biyahe kay pagdiri wa gitin no mga traditional jeep nag-agot mapakipahit sila sa transport strike panawagan mo sa Quiapon nga tinguaan nga mapanubo ang presyo sa nga gasolina kay KPGP. So sa ato sa mga kakipay maganda lang no sa nasol nga semana na transport strike 3 days ni KPGP.
0: Mm-hmm. Sige.
3: Kaya kaya si Pema na itong

0: okay na na, safe na na sa mga kabataan. Kaya pa siguro lang na sang syudad sang yung Bacolod nga nami ang aton nga pag lumbayag sa karnibal kag wala sang delikado. Ti safe ah. Go na ang aton nga tahom nga karnibal. Kag mangin man nami ni subong aton maskara kay lapit na October 1. No? Nami ni subong garantisado nga kampyon mag-enjoy kita sa maskarata. Okay na ang mga kapulisan. Okay na ang mga lugar. Safe na. Kay ang baloka mong buto, anong bottom line nga do katahom subong? Bangod sang Gugma Foundation. Ah, nga mo ni subong, di ba? Gugma, no? Amo ni subong ang nagadumala. Ah, salamat gi Gugma. Sa ilo kita bi kay Chester, kay ang Noneco subong nagapanumdom sa mga member consumer owner na madilatar kunong pagpagwa sang ilang bill sining bulan sa Setyembre. Te, ang bayad daya. Kasi makibot na lang kami, gulpihon nyo yung panukot, tingob ha. Chester, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Yes.
2: Suspense ka K5 JP ang pagpangatagay sang bill sang Noneco tungod niya sa karon nag-anunsyo ang Northern Agros Electric Cooperative nga madilatar anay ang ilang pagpagwa sang bill. Di, mas mayo magalitan eh kung magpagwa sila sang bill. Meaning to say, madilatar man ang pagbayad sa mga member consumer owner. Sa rason ka K5JP, suno diri sa ila public advisory, madilatar ang ilang pagpagwa sang bill tungod nga wala pa man sang exact gid nga rate sining bulan sang Setyembre, kay may ginahulat pa sila ka K5JP nga regulatory approval sang Energy Regulatory Commission or ERC kung pilagid ang rate sining bulan sang Setyembre K5JP.
0: Pinagligad tong congressman da to nagambal man to nga magabarato ang kuryente.
2: Di suspense na kay wala pa. Di ba ay tapa na balang mo bilang rate kan ni K5JP wala pa sila
0: nga na una pa to si yambal nga barato aw. Na sa sunod, sa susunod na buwan mabababa yung rate ng ating bayarin sa kuryente.
2: Di mayo tani, baga muna.
0: Naman.
2: Sa karon kay 5G.
0: Abi mo balapang ang mga sikayot di blasagwa. Ginakibang niya basta ma-delay niya panukot ang turkong listahan niya. Kay pagdason pag-abot, dubli na bayad mo. Sige nga ba, huwag naman kaabot ang kolektor. Ang gin-sipti, kung 120, dumalastra ko naman. Buwas to 40 na ni. Di ba? Di mo natin kung importante. Pang. Importante kung, bang, may mga bagay, bla pa nga delikado kung delayed. Ano na? Delayed ang sweldo, budlay. Oo.
2: Mapalibor.
0: Mapalibor. Delayed ang bulanan.
2: May penalty.
0: Delayed mag-abot. Natapat ka da, kundamon ka na da. Di ba?
2: Tapos delayed ka sa kinanalay. Wala ka na mabinan pagkaon.
0: Ate kung si Itan yung launay, huwag ka na niya. Madelay-delay ka, balda ka. Delayed ka sa selfie, memo, kabuas. Ang amo lang to yung siling kuya nga delayed yung isaya. Madelayed yung tapat ka gidya. Bantay bata, 163 ka gida yun. Isa pa gidna, madelayed si Chester Bironquy Puli. Tapat sa kay White.
2: ang lain pag naka K5JP na delay ka ng uyab tapos ikaw ang amay may asawa. Ang amay may asawa mo nang delikado pag it.
0: Buhari man niya ibu yan. Ang komplikado ganyan imo.
3: Grabe po.
2: Tumid ka naman yung ministeryan. Tati
0: ako pa nang bilis ang ko. Ining ilang na delay. Dali lang gid nga. Nga na delay ko nungaw.
2: Kaya wala pa sila ng K5JP, paano nila sumahon ang rate nila? Kaya wala pa sa approval rate ang Energy Regulatory Commission or ERC. Wala pa sila sa exact rate ng K5JP kung pila ang per kilowatt per hour. Wala pa sa rate, wala pa sila sumahon.
0: Kung si, kung ang mga karaya pa, warat maan ta na. Pang. Wala ron tamaan.
2: Kung sa Cebuano,
0: Wala ka ng no earth?
2: Ano?
0: Wala.

0: kalibutan.
1: Ah, grabe po.
0: Yan, no earth siya. Wala kalibutan. Oo.
2: Kinsa hiligay nun, kaya siya tinambay, pwede man niya ang poor spirit?
0: Bigado ng espirito.
2: Kaya wala kayong kabalo.
0: Sige ah, hibaluan yung anay ah. Kunara natin, gain na kami ah, isang bill ah.
2: Kaya mo negative 5GP, ang kululbaan, kaya ti wala pa siyang exact rate ang Northern Negros Electric Cooperative. Duha ni kabutang kay 5GP, either malipay or magakusmod ang mga konsumidor kung nagwa ng exact rate.
0: Kaya ba, si Bila mamahal gali? Mamahal?
2: Pasalamatan lang ni kay 5GP kung pagpagwa nila sa exact rate nila, kaya rate kaya kilowatt per hour, nubo. Pero kung taas, ate, masyagit naman yung tao. Kaba, mahal naman kay 5GP.
0: Brown out na, especially sa Cadiz, brown out na, mahal pa.
2: Kaya mo na kay 5GP, oh. Amo nang ilarason yung madilatar, ti posible kay 5GP, ti ambal ganis ang iban yung mga consumer member. Yan, hindi na rin amo ninugbayad. Bill na lang inaulat.
0: Ati kalon. Amo na nga kong collector, si Sydney, abot na ni Sydney. Inang abo na nga si Sydney do ginakibang na kun maka-absent kay nga ah. Ang laban nga balyo sang collect sang kuano sang sulukton mo. Yabaw ah kahapon gin preparahan ta kadi. Why ka? Imo na dayon nga sa laya matik na ya.
2: Yeah, mo manika si Pad Dipi actually hindi na tani ang mga consumer na
0: una. Nabayad?
2: Hindi na tani sa ginog bayad nila. Kaya nung mukay wala pa bill, paano or pagbayad?
0: Tingla ina da. Ang la ina da pag mahal gali and then pag abot sang bill insaktuhan mga ma-release man ang subong mga bill. Nagdulubli. Oy.
2: Kabay pa kakipa GP nga kun magpagwa na sila rate, mangin malipayon ang mga consumer member kipa GP. Pero ti siling taga ni ako ya kay consumer member mo. Hindi na ni inubayad kuya bill na lang inaulat ko sa ano ni. Komo ti way pa man. Hindi ko
0: alam magbayad
2: eh.
0: Amo na da? May itong kilala to kay. May itong kilala to yung kay kadabayad to yung money da yun.
2: Oo.
0: Sige ah.
2: Sige, so far K5JP mo na mga balita na ito nga natipondere iya sa area sang Cadiz, ilis ka K5 Bomba Marino para sa kampiyon yung balita. Servisyo Publiko Gregan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat, sister, sa mga balita. Masaylo kita kay Michelle. Ang kaso kuno sang dengue sa probinsya nagnubo by 34.9% kung para mo sa nagligad nga tuig. Para si Michelle explicar sila, K5 News mo.
3: K5 News FM Live Report.
0: Michelle?
4: Sa K5 JP, nagnubo gid man no sang 34.9% ining kaso sang dengue sa bilogya nga probinsya sang Negros Occidental. Ini nga data kasi
0: ano man bot silingon na Shell? Anong bot silingon ko nagnubo ang kaso sang dengue? Ano man nagtinamaran pangagat ang man ang lamok? Nagtinamaran sila pangagat? O nasumudan sila? Nasumudan sila sa tawo?
4: Nasumuran sila sang dugo. Nalangsahan ang sa lamok. But anyway, duwa na dabi ka butang ka kay Sir JP. So, either nga, nagnubo gid man, kasi nagpaninlo gid man ang tansa ka mga pamalay.
0: Oo.
4: Or, basi may wala na report, no? Nga,
0: amo na da. Basi, tuod nga may mga kaso sang dengue, wala lang ma-report. O gintamad ang kapakusisa.
4: Yes, kasi ikaw, bala kong kita, kita bala kong kita, daw normal, nga hilanat lang man, pamatsyaga na
0: to. Huding, ginagali.
4: Pag-check up. Oo, may magwa gabi nga mga rashes si kasamita kuha na sungaw sang hilanat do ka amo na di kay JP so wala na lang ginapa check up but nevertheless 34.9 kung ikumpara mo pinaliksan nga tuig sa same man nga bulan no, from January 4 until September 19 2026 ini nga data no halin sa aton nga provincial health office sa case ng JP, ara lamang sa karon sa 3,146 ang recorded na kaso sa dengue. Kung i-compare mo, last year was 4,773 sa amo maning mga binula na. Pero ang recorded na dengue death na cases sa subong at tuig, ara na sa 13 o 13.
0: Grabe no, 3 si kabilog ng patay pang sa Bacolod, may ara?
4: Yes, sa Bacolod actually may ara. Man, kay Sir JP,
0: kasubo ba?
4: Yes, so ang masamigid din na igo sini ang most cases yad ang ages 1 to 10 years old nga mga kabataan. Kasi sila nang daw hindi pa medyo kabalubong protekta sa ilang alawas. Masami nga naghahampang sa wayang, tidra ka makutupan sa nga lamok nga career sining dengue kay K5JP. Ang nagapanguna gid no nga madamo kaso diriya sa probinsya sa Negros Occidental amo ang La Carlota City which is a running case of 566 kay K5JP may record.
0: Shell, go ahead.
4: Yes sir.
0: Go ahead, ginautod ka.
4: Okay. So ang una, ang pinakadamo kaso among La Carlota, 566 na cases ang dengue, isa diri patay si Cesar JP sa Baguio City, amo ni pangaduha, 236 duha naman ang recorded diri nga patay, ang sa Silay, amo naman ni ang mayara sang 233 isa patay, ang Cagayan may 162 cases isa man patay. Ang sa San Carlos may 152 pero wala sang recorded nga patay sa among masakit si K5JP Sagay, meron sa 140 ka mga kaso sa dengue, wala patay. Ang Kabankalan, 122, isa patay. Ang Talisay, 166, wala sang recorded niya napatay. Ang Cadiz, meron sa 104 recorded dengue cases, tatlo diri ang na-report na patay kay K5JP. Sag ang Manapla, meron sa 74, zero death case sa dengue kay K5JP. Now ang sa Dalayon amo mangyap puno ang panawagan sa aton provincial health office hindi gid magkatamad da magpanindo sa aton og saran
0: okay.
4: Ay labi na po nagaulan kasi na ang mga tubig malalim sa ulan kay KPJP kumara sa pagkakitira mga daan nga guma kung dodamo ang dali sa lakyan pareho kay bro Paul ipantinuan gid na
0: kung kay Isabela, kung kay Isabela pang mas nami, mani ba lang kung ka pangihihi ka lang sa igad? Sa guma ka na lang pangihihi. Kay bangod, why maguro lang mo katinir sa pangsot?
4: Pangsot-pangsot. Gamala, gamala.
0: Oo.
4: Kapin pa kung taas, imo sugar.
0: Ang nami, ati, naya, mo niyang gapasubay sa CR to daw.
4: Katoto naman kayo, hindi ka pa.
0: Ang nami, da pang, mang, amo ni mango. Ang natakaan ko ni mga lulodinggi-dinggi kaya nga, ginaimo ni Rason sa mga tupad mo balay. May maldita kami nga tupad balay. Maldita nga tupad balay. Tapos doon ginabago-bago. Dahil mo na tutod ko napon. Mga akig doon sila niya. Yang imo din nga, aso ka sulod sa balay oh. Yan, kontra dinggi ni day.
1: Tinunto ito.
0: Pero bawal, bina magtulututututud ka bla Michelle. Why din na nabutang ya? Di ba lang daw ano na? For ano ginangatag butang nila man? Dumiyara na acronym mo.
4: Ang nalipat ko pero daw kuha na siya daw ginabutang sa mga tubig.
0: O dali lang. To. Si Michelle na ko nung katapusan nga report. Ito gayo. Gidya to. Hindi na ko nung. Hindi na lang ko nung si Jong. Shell. Ari nabasaan ko Shell. Nabasaan ko yung mga chat to. Sir JP. Kuha na lang ko hasta matapos. Please hindi na si Jong. Ari ha, ma-reply ko Shell ha. Okay, approve. Okay. Sige, Shell, tapos. Suntangin mo, report, Shell. Ha? Ginalitan mo naman si Jong, ha? Anyway, Shell, so, dapat lang tandaan, guru, manghabon ka DTX Beauty Soap, eh.
4: Correct. Kaya parang hindi magpalapit ang lamok sa imo kasi 5JP.
0: The best. Nakwa mo agad. Nakwa mo agad, Shell. Nakwa mo agad. Kag, ano ba gaya na yun? D3 Bio.
4: Correct. Kasi antibacterial.
0: Amo na, da. Amo na, Shell, ang bot ko si Lingon. Shell, ngayon papukulat na kaanay. And then, okay, kung dadlo ka gidya, patahi ka moskitiro, nga ikunop mo kung di ka makadto, may protection kaya nga moskitiro.
4: Si mo, ano pajama?
0: Hindi, madikit man ang Japon. Yan may layo, gidya may pay mo, kato kay Rustan Frey mo. And then isulob mo na siya nga daw robot, kabla.
4: Oh, may skill sa dalong para hindi mapalit siya, hangin.
0: Amo na, da. Anti-mosquito. Hoy, dali lang, seriously, may harap lang mga net, nasa nguna, pang apolo project sa gobyerno, mga magtapik ang manok, ang lamok patay.
4: Nidula man.
0: Oo. Gin, arak ko no, ah. Una-una, pagtupas ang lamok, pat taya. Mga after 2 weeks, pagpilit siyang lamok, hindi na mapatay. Kuti pa ano ni? Niya sir masalawid na sa magutom na.
1: Grabe po.
0: Agil ang galito nga ang lamok, pagtupa mapatay. Dasun wala na shell. Pagtupa sang manok sa net, why na tong bisa sang antay kwan. Ah. Silikot yan na ni, why naman nagaling hilo? Ya mapatay na gapon. Sir ko nga, ya kasi sagid a kapon hapon, masulod ang tiilid, masalawid, mapatay di sa gutom.
4: Hindi sa kainom dugo.
0: Anyway, hay, kung kis abala man, gusto ko lamok man ko.
4: Nga man.
0: Ha?
4: Nga.
0: Kay bisan may dugo, ara gap, okay gapon.
1: Grabe po.
4: Dugo, gidang gina pangita. Siya mo nakakifangjit, kaya sulit-sulit laman sa gihapon ang aton routine, kasi kinahanglan taman gidiya magpanilo sa aton nagsaran. Dala higon to na lang, no? Ining mga nagata, stock mo lang ang mga tubig. Aton mga flower base, sumiara kagabi flower base, susulod pa talaga isama na, no? Sa ginahalinan nga makasiner dira nung lamok na makapangitlog. Sag ang pahanumdum din sa Provincial Health Office, kung may ara ka na nabatsyagan nga symptoms ng dengue, hindi gid magduwa-duwa nga magkadto, no, sa mga
0: yes. Ano mga nabatsyagan ni? Hilanat kag gadula-dula. Balik-balik nga hilanat, tapos may mga petikyay kada. May mga nagatubo kada rashes mang, tapos do masuka ka, nalupot suka. Di ba?
4: O, wala gana, magkaon.
0: Sige. So, ba ito, antang dengue, mag-D3 bio?
1: Grabe po.
0: Oh, see? Okay. Kung doon, hindi kayo madala pag pang-ilamos na langgaw.
4: Para doon bawa.
0: Hoy, hindi mag-bat. Hindi mag-kwan pa nga. Hindi mag- mantingala ko, amo ginablasil kiss, ah. Kaya nga, nagtupad ko kay Joseph, kay Ethan. That's why na-discoveryan ko nga ba si ang langgaw. Basing langgaw, bulong sa hindi kapag gagton ka lamok. Kay pagtupad ko kay Joseph Gagitan, wala sila yabangin pang kagat. Kay baon nilang duwa daw langgaw.
4: Malikaw ng lamok. Kaya nga, pagtupa nila sa daw baho langgaw, adubong
0: hindi. Dinuguan kami dugo. Pang, babay na kay mga kanta na kuha. Hindi na ko pag dilatar ah. Inudula siya dayon. Bye-bye, Shell!

0: Happy Preparation Day sa mga Seventh-day Adventists.
1: K5 News. P3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit di dyan katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to doon. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Indigid ko makakaunt sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako bag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Importante magali, Doc, na may sufficient gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
11: Ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral vitamins na kinaanglaton sang aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kahit tungod basta ni ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins and mineral.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Squalene Capsule.
13: Muter na mas.
14: Ramiro, ito.
15: Iyo. Ang imong sugar, pila na lang subong?
14: 52.5 ang imong kong laboratory.
15: Ang una, pila?
14: 35.5. Bilawin nyo ang blocker na capsule. Itipibugin.
16: Butternamax capsule and Butternamax coffee blend.
17: Mapakal sa malapit na butika.
18: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
19: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
4: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
19: Ka! I-shoot na ga!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling
8: fresh, hindi nangingitim, at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
17: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Let's go.
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
20: go with the flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
20: Charmy!
22: Charmy, let's go with the flow.
23: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
24: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
26: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
25: EQ tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
27: Play!

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: D3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
2: ako, tutunan.
3: Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Baba sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Mimi.
5: Dali ka sinapit akong tuhod.
4: Arthritis na gali.
5: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C.
4: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan.
5: Wala na ginagbalik ang arthritis ko.
4: Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Baba ka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako bag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
10: Babakan sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
12: Ka! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihungod obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops at
10: katawan lang.
17: Ang iCave Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!

0: News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio.
1: Subong nga adlaw, tun-an ta. Ano pa bala mabulig sang ginatawag nga D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Mil?
2: Nabalaan natin nga ang D3 Bio. May vitamin D3. Mm-hmm. Di kung kasigi ulan, wala adlaw.
1: Mm-hmm.
2: So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
1: Wala ma-process, correct.
2: Wala sang ma-process. Mm-hmm. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3. Nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami, nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium.
1: Mm-hmm.
2: Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy.
1: Mm-hmm.
2: Ang hormone nga calcitriol.
1: Mm-hmm.
2: Now, ang D3 Bio, ato na baloan, Sir Boy, nga may ara siya gitawag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 Bio ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas.
1: Limitless.
2: Now, amoning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magka-dinggi, kung kaso magka-dinggi gid man ka, ang the best there is ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi naman balik-balik nga hindi ko ya mag-inom nga D3 lang nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO nga wala D3. Amo na nga sa D3 Bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga inom o ikaw nga tigulang ga inom sang gitawag D3 Bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly ga katabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung gainom ka D3 Bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
0: D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantinlo man sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
1: Ang kontraged sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why kung kasalalakit ng lawas ang dengue, why ni ginagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding kung may dengue ka, that's why kanal ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is ang D3 Bio mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sang kombinasyon ginambal ni Dr. Ramil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil, Dr. Ramil.
2: Amo ni ang bintaha mo wadlaw-adlaw kag inom D3 Bio, Sir Boy. Nabalaan na to nga ang D3 Bio is damo monoglyceride from lauric acid it turn to monolaurin.
1: Which
2: is ining monolaurin, may abilidad niya kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sang membrane sang gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
1: Saan o ka pa mainom sa mandingi ka na?
2: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang nga patyon niya ang kuan virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelets, ginapatay man
1: niya, Sir Boy.
2: That's how powerful ang gitawag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio. Ang monolaurin na, hindi na makita sa D3. Na plain. Pero kung D3 Bio,
1: may
2: monolaurin ka.
1: May monolaurin ka.
2: Oh, di ba? So kaya niya patyon, ining gitawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ganao.
1: Ang naog lang.
2: Once nga magnaog, ga-bleeding ang pasyente. So, namigid niya nga, ga-inom ka D3 Bio. Kaya nga man, aside nga, ga-patay sang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Di, balaan na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bago nga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 Bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K. Especially pala kaon ka, no? Utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kun palainom ka D3 Bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
0: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCT nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3

0: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of

0: Anong siling muga?
1: Patsyabalaan na yung sound.
0: Ati, sige, sige. Ito.
1: Siling ko, base inulsulan mo nga paobrahon mo ako. Kaya siyempre ko nag-aobra na ako, wala na ako sang time nga mag-atipan sa imo.
0: Amugani. Pero sige lang bala. Sige lang ga. Baka adjust naman ta sina sa dalayon ha.
1: Ati, sige ha.
0: Ang batuod, hindi man ko tani gusto nga mag-ubra kay. Pero wala ako sang mahimo. Kamahal na gid sa mga balaklon subong. May motor patangadaan nga utang kag mga appliances. Ah, sige ga. Suportado ko ang pagtrabaho mo.

Makaluluwi man ang asawa ko. Ginkapoy gid siya. Grabe gid kamuok sang pagtulog ya, ho? Oh. Ang cellphone ni Myla. Mahinag chat. Basahon ko, be. Oh. May password ang cellphone niya. Ito wala man niya ginabutangan? Ano? May kinatago siya sa akin?

0: ga.
1: Oh, ga.
0: May ihambal ko bala tani sa imo?
1: Ano bala ina ga?
0: Kung ga, may seminar kami duhagid ka adlaw. Kay amo nang gusto ni Madam B. Para kung may certificate kami bala gahaw. Kabalo ka naman, may ara gadya nga daan customer nga gapangita bala sang inang certificate holder gadya.
1: Amo bala? At yung wala man sang problema ga. San ong seminar niyo haw?
0: Boss na ga. Duha ka adlaw basi malipat ka.
1: Ate, sige ah. Wala sang problema. Timing gid kay wala man ko di sa balay. Kay dako nga daan ang ulubraho namon nga talaposon gid.
0: Mm-hmm.
1: Oh, nagadali na nga daan ang kliyente.

0: Pre?
1: Yagata?
0: Pwede ka na. Alas 12 naman eh. Medyo gutom na gid. Wala ko man nagabot ang long span nga sin nga inugtakod ta eh.
2: Gani man. Bati ko ba si kuno alas 2 pag gani guro eh. Gadali ganing tag-iya, pre. Nga itakod ang atopya pero yawan pa tayo ulat.
0: Gani man. Oh. Sige, ako na lang mabakal sang sudaan sa guwa, pre.
2: Ayun po na lang ta.
0: Hindi ako na lang ah. Hulak ta lang ko di ah.
2: Ah, di sige. Mainit ko yung tubig, mga pita.
0: Okay ah.
2: Ano ka?
0: Okay. Dito lang ko mabakal sa may unhan. Grabe kadalag ko sa mga balay, di ba? Puros big time ang nag-ilistar eh. Kamusta na iyan ang asawa ko man? Wala gid siya katawag. Siguro, sako gid siya katama.
3: Huwag ginagpaliba ko. Huwag ginagpaliba kang pinalangga akong asawa ba?
0: Hello? Ga?
4: Ga? Kumusta ka da? Tapos na kami yung seminar.
0: Ay, tuod ka ga? Ate, mayo man ah.
4: Ay, oo ga. Kapoy gani eh. Mapuli na lang ko subong sa balay ah. Pero ba si mga gulugabihan ko ga ha?
0: Ate, sige ga. Okay lang, maghalong ka ha. Kay ako, basi magabihan man, kay ayawan kami hulat sang atop ngayon nagtakod namon.
4: Ay, okay lang ga. Ikaw halong ka man. Sige na, babay na. Kaya pala nakitlawas ko ga.
0: Oh, sige ga, bye. Okay. Halong ha?
4: Oh, ikaw man halong man, babay.
0: Oh. Ay, ginpatay niya ng cellphone. Oh. Nagbukas gulpi ang gate sa balay ngayon na ginagyan ko.
5: Han, idulong na lang ko subong.
6: Nagkalisensya ka naman siguro sa bada mo. Oh. Sakay na sa salakyan, malakad na kita.
0: Hindi.
5: Oh, sige.
0: Si Myla, ina. Si Myla, gid.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Diskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Kugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang gamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
7: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Energy booster.
9: Muterna Max, Muterna Max, Max Epektibo.
10: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Muterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
12: Makakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Tarling.
15: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops. Adu-adaw.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift,
18: OT,
19: Breadwinner.
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Let's go.
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
20: go with the flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
20: Charmy!
22: Charmy, let's go with the flow.
23: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
24: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
26: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
25: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

0: Maila. Anong buhat si Ringon sini? Nga arig ni.
1: Kwan.
0: Taganong kinabuhat mo sa balay ngayon eh.
1: Gamati bala anay. Kwan, nag-home service masaj ako.
0: Abi ko seminar ang inkatuan mo. Gagaka.
2: Hindi ka din mag-skandalo. Arig ka bala sa tubangan sang balay ko.
0: Ano?
1: Ako
0: pang tayaan mo sang armas mo nga asawa ko niyang upod mo. Halin sa balay mo!
2: Wala ko sang labot kung ano mo! Ha? Oh. Estrehilo gina! Hindi di mag-skandalo, ha? Kaya talahon ako sang sabibisyon ngayon eh!
0: Oh. Ano? Maila.
1: Kwan ka?
0: Sa balay tapusay kita nga duwa. Dali ka! Mabuli kita! Dali ka!
1: Atarboy iya ko! Una ka to! Masunod ko! Nabatian mo ng hambal niya?
2: Oh.
1: Hindi ka mag-iskandalo, dere!

Lasutsun na siyang gabi. Lagi apon nagbuli si Myla. Hambal niya, masunod siya sa akon. Kinayaan ko lang ito. Kobra ako tungod na hindi ako makafocus tungod sa ginimo niya sa akon. Tawagan kong cellphone niya. Ito. Hannibal. Patay ang cellphone niya. Myla, kagagid sa imo. Kanay mo, mwilis akon. Gintunto mo na ako. Gininto mo pa ako. Kinpapati mo ako nga masunod ka sa akon. Myla, mapatay ko ikaw. Mapatay ko ikaw kung magpakita ka lang sa akon!

0: Oh. Pre.
1: Pre.
0: Grabe pagniwang mo ba?
1: Sa consumption, pre.
0: Ay, nano. Hindi magpatama paminsar. Babae lang, ha?
1: Pre. Saksikid bala sa pagtuntos ako ni Myla.
0: Ay.
1: Isip pa bala. Dakpan ko siya sa subdivision nga ginobrahan ta. Tapos ang siling niya sa akon. Masunod lang siya sa akon sa balay kay istoryaan namo ng natabo. Pero tub-tub subong. Wala siya pulupakita sa akon.
0: Grabe man si Myla, pre, no? Pertigid. Pero kung amo, pre, sa din subong si Myla, pre?
1: Hambot. Wala ako sang ideya. Ginkantuan ko man ang massage center nga ginaobrahan niya. Wala na siya kaobra dito. Ginasiay ko siya sa balay kung diin nga madakpan ko siya. Madakpan ko siya kagang tigulang ato nga nakita ko. Nadlok man ako, angkot pre. Pasibla. Itiro pa ako sang tigulang ako.
0: Ay nano, adlok ako. Prisom na sa gyapon kung tiriwan niya ka?
1: Oo, gani. Pero makagwa man na siya dayon. Big time na iya, primo. Pwede na nila yung mabulubuliso ang hostisya eh. Di ba? Kita yung kapigado. Paano? Bayran lang tayo kung madido, tapre.
0: Ay, sa bagay. Gusto ka, pre. Abogin yung subo basta pigado ya.
1: Oh.
0: Uti, ano na lang naman?
1: Wala, pre. Hindi lang ko maributay sa kinihimos ang asawa ko, pre.
0: Ay. Sige lang, pre. Wala man ko abi mahimo mo.
1: Oh.
0: Pangamuyo, langit guro, pre, mabulig ko sa imo mo.

0: Ay, akala ay nagitsang upo ko. Na anuman, mapacheck up na lang ko, guru, ay... bay, naghahapanok-tok. Sulod lang! Abrina!
1: Antulo. Manghud ko.
0: Nang Rosita. Ikaw gali? Dali lang kay... Timplahan ta kasang kape.
1: Ay, hindi na magbangon. Okay na ko. Eh, pero ikaw, na ano ka? Nga adugin pabayan mo ng kaugalingon mo? Kabaho pa sa imo? Ay, wala ka paligo-ligo? O, talawa, ang bungot mo kalaba na. Ay, pati ang buhok mo amuman. Tapos gayupok pa ang guya mo. Ay, Diyos ko, manghud ko. Nga, agi na problema mo gidyang asawa mo yung wala man to sang pulos man. Ay.
0: Nang, di ko gidbi mabaton ang ginimo niya sa hakon. Kinlibot ko ng lugar nga sarang kulibutan. Kinpamangkot ko na ang mga kilala niya. Pati pamilya niya. Wala kit sila sa isumbat sa ako. Puro lang wala sila kapalo.
1: Antulo, hindi na pagpangita ang tawo nga hindi sa imo. Kag nakasala sa imo. Pangita! Ay, Diyos ko, Antulo, maluoy ka man sa kogalingon mo, ay. Maluoy ka man. Ay, ang maayo pa, himusa ang gamit mo. Dito ka tiner sa balay.
0: Pabayin na lang ko niya sa papatay ko. Wala naman eh, pulos ang buhay ko eh.
1: Wala pulos ang gago mo eh. Ay, ano? Taugan ko subong si Manong mo. Pwede gani, matawag ako sa ambulansya. Please, ipa-ospital ta ka.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Alas 2:35 ang aton oras, mga ka-K5. Maayong hapon sa inyo tanan. Welcome sa Biyernes nga edisyon. Sa aton nga program, it's your time to shine. Magin kaupod ninyo tub-tub alas 3. Diri sa K5 News FM, Sunshine Lacson. We only have like less than 30 minutes left. Antes nga magtakop ang aton nga program, diri sa K5. And salamat gyud sa mga padayon nga nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Salamat gid sa mga senior citizens dira sa Victoria City. Dudugay ko na kamo wala matamyaw, no? Sa mga taga-syudad sang Victorias, maayong hapon gid sa inyo tanan. Sa mga nagapamati sa aton dira sa Victoria's Commercial Center, no? Thank you so much gid. And sa mga KSS officers and members sa Bilungan Negros Occidental, maayong hapon gid sa inyo tanan. Sa mga suki naton dira sa Banwasang Hinubaan, welcome sa It's Your Time to Shine program. Ginakumusta ko man sini nga hapon, of course, ang aton nga mga suki dira sa Sipalay City and Himamaylan City. Sila ang mga solid na solid sa K5 News FM sa It's Your Time to Shine program. Mayong hapon man sa mga KSS members dira sa Cadiz and sa Sagay, wala gali, hindi kita gali sumumabatian sa Sagay City kay may local program sila sa Sagay City. Pero salamat sa mga nagapamati sa aton dira sa Norte nga bahin sang Negros Occidental. Grabe ang utang, no? Basta may utang ka, pressured ka gid. Kinahanglan mo gid nga magpangita sang trabaho. Kinahanglan mo gid nga bayaan ang imo nga panimalay para sa kwarta. Kay man may utang ka, nga kun hindi mo mabayaran, either makabati ikaw sang istorya or mapreso ikaw. Tapos kun ara ka na gani sa obra, damo ka sang makilala. Ibaylo mo na ang bana mo sa iban nga lalaki. Ibaylo mo na ang asawa mo sa iban nga babayi. Maluib ka na. Traiduran mo na ang bana mo o ang asawa mo. Sakiton mo na ang balatsago niya. Hindi lang subong kwarta ang imong nga problema, kundi relasyon na. Nagpatong-patong na ang mga problema mo. Ginguba mo na ang kaugalingon mo. Ginguba mo na ang dignidad mo. Ang matabo sini,

0: hindi ka na makapamayad sang imo nga mga kautangan. Mabalatian ka na. Kag kun magbalatian kang kaluluoy ka.
1: Lead me, Lord.
0: Amot ko na nung sitwasyon sang nagtraidor. Pero nakita na to na ang naging sitwasyon sang gintraiduran. Nagmasakit. Diba la? Wala sang sin o man sa sininga kalibutan nga magabulig sa imo kung magmasakit ka na. Ilabi na kung malubong ka na sa utang. Mayo lang na kung may mga family members pa, may utod ka, may ginikanan ka, may friend ka, nga magabulig sa imo. Paano na lang kung wala? Diba? Sus Mariosep.
1: Let your hand show me the way.
0: Nga dapat mo pa nga pangitaon ang asawa mo nga nagluib sa imo or ang bana mo nga nagluib sa imo. Pangitaon mo para madugangan ang kalain sang buot nga nabatsagan mo kag malubong kapagid sa wala pulos nga sitwasyon. Amat-amat na langga. Butangi sang timeline ang imo nga pagbakho. Kinahanglan nga may limitasyon ang imo nga pagsakripisyo. Pwede nga batsagon mo ang sakit bangod sang ginhimo sa imo sang husband mo or sang wife mo. Pero hindi pwede nga maglawig pa sang lawig-lawig pagid or tinuig pa ang imo nga sitwasyon nga nagaamo ikaw sina. Hindi lang ikaw ang biktima sang amusini nga mga tawo, sang amusini nga sahi sang asawa or bana. Kadamo-damo na sa kalibutan sang mga gintunto, sang mga ginluiban, pero nakabangon sila. Kung nasarangan nila, masarangan mo man. Bangod buhi ang Dios, kag nagahulat lang ang Dios sa imo nga magtawag ka sa iya kag magpangayo sang bulig.

0: 2:41 ang Anton Oras, mga ka-K5. Gusto ko lang pasalamatan ang Anton nga mga suki dira sa Banwang Sanghinigaran nga nagapamati right now sa It's Your Time to Shine program. I don't know kung nagabiyahi subong si Pastor Joven de Locano, but they are listening right now. Thank you very much, Ged, Pastor Joven. Sa tanan-tanan nga suki naton, nga mga KSS members dira sa Southern Negros, good afternoon. I'm not sure kung may mga KSS members man sa Hinigaran. Pero sa mga suki natin sa Banwa sa Hinigaran, may hapon gid sa inyo. By the way, available dira ang mga Clinica products. And sa mga gusto magpakonsulta, free ang aton nga consultation sa mga Clinica branches sa Bilog nga Negros. I think nag-offer man sang free consultation ang branch naton dira sa Banwa sang Hinigaran. Di subong, because it's Friday, until sunset lang ang pagserbisyo sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center branches sa Bilog Negros Occidental. And then close man sila kon Saturday. Ma-open sila sa Domingo na naman kag magapadayon sang pagserbisyo sa inyo tub-tub Friday. So, Sunday to Friday, ang pagserbisyo sa aton nga mga friends dira sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa Banwa sang Hinigaran, dira man sa Sipalay, sa Kabankalan, and diri man sa syudad sang Bacolod kag sa iban pagin nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. You are my love. Bisan pa ano si Kuya Kenneth nakahingagaw. May hapon sa imo kuya. Basi may tamyawon kadera kuya, okay lang, pwede mo gid isingit. Alas 2:43.
1: May hapon kita shine. May hapon tanan nga mga suki, mga tag problemati sa programa It's Your Time to Shine. Ginagreet ko gali sang Happy Teachers Day sa Bacolod Taytong High School. Tanan ng mga maestra sa Bacolod Taytong High School. Good afternoon, kag siya uhaw sa inyo.

pinapasalamatan ko man si Sir Eugene Malati Lisas. Kasi nagpamati man sa mong si Sir Eugene kay kahapon, gali kuya, nagpadala siya sa mensahe. Naka-tune in siya sa It's Your Time to Shine program.

0: kahapon kuya wa ay ko ginimatamyaw no Sir Leo Degario Kadosali. Oh, good afternoon Sir Leonardo. Sir Leo Degario Kadosali. No, salamat yes. Gid. Ang program It's Your Time to Shine na munang ilang kalingawan dira sa relocation. Relocation site sa Granada kon hapon na mo naging inform nila sa akon. Basi nagapamati sila subong. Thank you so much.
1: Ay, hapon.
0: Nagakadula ko nung ilang atuyo kuya. Ang iba niya ginatuyong. Sila yung nagakadulang ilang akatuyo. Thank you so much gid sa inyo. Sir Leo, salamat gid.
1: Ay, hapon.
0: Inday May Dagay, good afternoon. Nagapamati dera sa Gingging Store. Available man sa Gingging Store ang mga klinika products sa Purok Gonzaga, sa Barangay Mansilingan. Salamat, Gid. Inday May Dagay, Ma'am Julie Hinovea Lumugdang, Ma'am Bings Delphine. Damo na sila no, sa Mansilingan.
2: Mayang hapon galit sa kay Ma'am Lilinting Balinas, Tita Shan Kapamati, Gitsa Subong, sa kay Ma'am Marisa Galinero, kay Sir Leonardo Sibilia.
0: Thank you so much.
2: Thank you, Gid.
0: Salamat, Gid, Inday May Dagay. Mga ka-K5, padayon kita nga nagamonitor sa lakat sang panahon diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Kahapon, hindi ba lang si Linko may bagyo? Iyang alan si Bagyo Queenie. Ang forecast sang pag-asa, siningadlaw Biyernes, September 25, basi magbaskog pagid. Ang puwersa o kunang hangin nga ginadala sang bagyo nga si Queenie samtang nagatiner ini sa Philippine area or sa sulod sang Philippine area of responsibility. Ang forecast kaina mga 5 a.m. Ang siling sang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration or PAGASA. Posible nga maglabot pa ini sa typhoon category. By Sunday, kuno kuya, mabaskog ni siya. Tisubong tropical storm pa lang siya. Today is September 25. And on Sunday, September 27, base kung maglabot siya sa typhoon category. Hindi, manggid kuya, kailain niyang super typhoon mo. Kung magsiling kaya nga kusukusog, di super typhoon. Ang pwersa niya ni Subong is from 75 to 90 kilometers per hour. Galing kay ti kuya, kung mag-agi ni siya sa mga duta, sa kadutaan sa Pilipinas. Halimbawa, mag-agi diri sa aton, sa Bacolod, yes. Ang iya nga sentro, gid kuya, ate, magkalakakas man ang balay mo eh. kalakakas man ang ato, pe, alas 4, kaina sang kaagaho, nakidaan ining sentro sang bagyo sa kalayoon nga 1,065 kilometros, 1,065 kilometers gikan sa nasidlangan nga bahin sang extreme northern Luzon. Actually, layo siya sa duta. Layo siya sa landmass. Amo nang ginapasalamatan nato. Isubong okay lang tadi sa Bacolod. Grabing init. Hindi kita apektado. Sang bagyo nga si Queenie.

0: By the way, before ko mag-greet sa aton ng mga birthday celebrators, salamat kay ginpabalo kita ni Ma'am Angie Aloy nga dira sa ila sa Puro Kapisan sa Barangay Vista Alegre. Available dagali sa ilang abalay ang mga Clinica products. Pwede ka mo makabakal kay Ma'am Angie Aloy dira sa Puro Kapisan, Barangay Vista Alegre. Gamonitor sila subong siguro. Ma'am Angie, may hapon gid sa inyong tanan. May DTX 500 capsule kada, Ma'am Angie. Sa mga nag-celebrate sang ilang birthday today, September 25, 2026, happy birthday sa inyo. Kuya, waay ka gid kilala nga nag-celebrate sang iyang birthday. Go ahead.
1: Mayong hapon sa kuya. May hapon sa kay Sir Leonardo Sevilla once again. Silingiya, Sir Advance, happy birthday sa kay Mrs. Maribel Bustamante Redos.
0: Ay, oo! Sa September. Sunday na, no?
1: September Sunday, 26.
0: Kuya? Ay, buwas!
1: Yes, buwas.
0: Di sa mga ma-celebrate sa ilang kaadlawan tomorrow.
1: Advance, happy birthday!
0: Advance, happy birthday sa inyo! Yeah. Hindi ka muna mo matamyo ni Kuya subong sa Sabado kag sa Domingo. Subong na lang kahit iwala kita sa program. Once again, advance happy birthday sa mga ma-celebrate sa ilang birthday tomorrow. Ilabi na gid sa Mrs. ni Sir Leonardo Rilos. Nga si Ma'am Maribel Bustamante Rilos. Ma'am Maribel,
1: ba?
0: Happy birthday sa imo, ma. Why, gid kami na. Thank you, Gid. Joke na naman. Yes, go, Kuya.
1: Hi, Kuya Kenneth. Sir, good afternoon. Greet ko lang. Happy birthday sa kay Manang Bing Bing diri sa Dodlings Hinigaran. Halin sa kay Ma'am Lady Sanchez Lanario.
0: Kumusta ka na dira, Inday Dayan? Once again, yes, once again sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy birthday and advance happy birthday sa mga ma-celebrate naman sa ila kaadlawan sa Sabado kag sa Domingo. Ma'am Jennifer Droa, good afternoon. Siling ni Ma'am Jennifer, reseller man ako gali diri sa Block 5, Lot 8, Phase 2. Sa Sagay City, sa Barangay Paraiso ni Kuya. Dara sa Changi ni Ma'am Jennifer.
1: Yes.
0: No, sa Jennifer Store. Kanto ka muda kay may mga produkto kita dara.
1: Mayong hapon man gali sa mga nagpamati sa may construction worker dara sa may balay ni Kuya Ken nagpamati gid sila tita siya.
0: Salamat naman kay may rollback sa presyo sang fuel sa masunod nga semana. Galing kay sa gasolina kuno ang ila pagbulubanta do mga 90 centimos kada litro lang. Siling sang Department of Energy sa diesel ba dako daw bawi lang ni sang ginsaka nyo nagligad. Lapit to yan 9 pesos ang ginsaka nyo, subong buhinan nyo 8 pesos lang. Amo lang na price adjustments nga implementar sa Martes. Posible mabuhinan ang presyo sang diesel sang 8 pesos kada litro sa Martes. Next week na siya sa kerosene mga 6 pesos kada litro. Salamat gid sa tanan-tanan nga nag-upod sa program It's Our Time to Shine. Thank you gid sa inyo. Mapaalam na kami ni Kuya Kenneth.
1: Mga wala ko na tamyaw, taso na lang ah.
0: Mga ka-K5, mabalik kami sa Lunes para sa isa na naman kay edisyon sa ngaton nga program It's Our Time to Shine. Ini si Sunshine Lacson.
1: Kagin na naman si Kuya Kenneth. Uy, para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko Kagalingan Juan C. Negros, K5 News FM.
2: K5 News. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ilaylay De La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: TTX 500.
4: Kailan nalang subong imo?
5: Sugar.
3: Tigil ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 na
2: gito. TTX 500.
4: Isturihan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Mm. Ining pagsakit sang tutunlan o kung sore throat. Kag kung paano makabulig si TTX 500 kag mighty si. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
6: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o ining sore throat. Nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
4: Mm-hmm.
6: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
4: Mm-hmm.
6: Pila ka mga sintomas niya mo ang pagsakit. Nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka. Nagahubag, nagapula ang mga tonsils, nagaputi ng mga patsis sa mga tonsils,
4: mm-hmm.
6: nagapaos. Ti the best gida kung makuha ang paghubag sang tutunlan ti permi na mo na ginabalik-balik. Ibagid kung adlaw-adlaw na kainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
4: Mm. Kung kay Isabla Doc, may hilanat ining upod na kalabanan, nagasipon kag kung pabayaan, posible nga maghulog sa pag-ubo.
6: Bango din na Sir GP, nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection.
4: Mm.
6: Kaanga isang trangkaso, kining flu, kataro, common cold. Ang coronavirus will also cause inflammation of the throat. Ti need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gituag imo nga infection.
4: Mm-hmm.
6: Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kag dasig magbalik ang normal ni mga tingog.
4: Mm. May ladok if viral kay self-limiting.
6: Oh.
4: Madula lang usually 3 to 5 days.
6: Mm.
4: Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
6: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP.
4: Mm.
6: Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan,
4: mm-hmm.
6: nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo.
4: Mm.
6: I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka.
4: Mm-hmm.
6: May upod nga, samay nga dugo ang imong prima.
4: Mm-hmm.
6: Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagi niya kung nakainom ka DTX 500, nakainom ka Mighty C, kay mas madasig ang pagkupos sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano, sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya yung iba niya, Sir GP, gainom lang DTX 500 kag
4: Mighty C. Kung may ginabatsyag.
6: Kung may ginabatsyag na, may problema na. No. Amon nga culture sa office before pa nga magbalatian ka, gainom na kasi sang DTX 500 kag Mighty C.
4: Husto.
6: Ang anti-inflammatory sang DTX 500, grabe magpakupos ang ito, ag hubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa imong lawas, kaya ginya Sir GP.
2: TTX 500.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test. Kira tong score gani?
7: 470. Nagteko 2 sa gabi, 2 sa
4: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
2: TTX 500.
4: Aside sang viral, bacterial kag yeast infection, doc, ano pa ang rason kung nga nagahubag ang tutunlan?
6: Kadamo pa, syempre, ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Oak, bulin, or makatuga man sang sore throat. Ang pagmala or ining ito ag dryness ang imo nga puwak, labi na kung gabi, bangod sa paginhawa mo sa baba, kung barado ang imo nga ilong. Amo na mo? Kung barado ilong mo, din magwa, babae. And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagakorek sang allergic reaction, gani mas bintaha kun adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
4: Ang aso dok sang sigarilyo, no? Kag aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
6: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP.
4: Mm-hmm.
6: Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will cause sore throat, kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants.
4: Mm.
6: So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom gid DTX 500, Mighty C, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ni DTX 500 kag Mighty C, kundi pati ng mga cysts, polyps, mga tumor, ining mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag Mighty C na adlaw-adlaw.
2: DTX 500!
3: Gina Cano, ang ginabatsak ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwa.
4: Sa kadlaw, kapila ka mag-inom sa DTX 500?
3: Sa primero, katatlo, sa subong, kadua na lang.
4: Subong kamusta?
3: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. May nagyong ginapatsyag.
2: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number 1, hit music station, 101.5. 101.5

Oh yes, what a perfect song, La Isla Bonita. That's a beautiful, island. Yan ho yung pagkakaintindi ko, La Isla Bonita. Sarap po talaga magtampisan ho ngayon sa mga sandaling ito. Sa dahil, you know, the heat is really on today. Super duper init ho talaga. So if you're out, so make sure na just to stay hydrated. Inom ho tayo ng maraming tubig. Para iwaso tayo sa heat stroke. 319.

Friday Flashback at ito sa inyo ng mga K-5 ng ating paboritong mga suplemento kung yung kakaligtaan kapag mahinang ating immune system, make it sure may sapat tayong proteksyon sa ating karusukan, sa ating sa buong pamilya natin. Okay? Mag-DTX 500, Mighty C at ang ating D3 Bio.

0: FM. News
1: FM. D3, Bayo. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkantot si Lepis ang nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula na dayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na mag-

0: salamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Bakal sa mga butika.
2: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories. Nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
3: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
2: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa.
3: Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
2: Energy booster.
4: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
6: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
5: Ga! I-shoot na ga!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift,
10: OT,
11: Breadwinner.
10: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
12: Drink responsibly.
10: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: Let's go.
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
13: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy,
15: let's go with the flow.
16: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
17: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
19: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
18: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers e-raffle promo.
20: Play

0: That song was brought to you by DTX 500. Para sa mahimbing na tulog, mag DTX 500 ka. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtigulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: O galing siya rin, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit diyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Kupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nag gamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente naging panglantaw ko not only to the senior citizens that I saw but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony agad. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalut sa iya kaya ba niya dukuo, amun ang akon yung ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon yung pamatsyagan on that.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Squalene Capsule. Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong ari resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food soup naman for men, si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maca, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye? Pirmi gagkatol imo mata? Indi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
14: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, padayunon natong subong sa pagsipan-sipan ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Kayo gid makuhaan sang leksyon nga ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Agay! Agay!

0: Ots! Napondohan na yung motor mo, be.
1: Ha?
0: Dumangihi na giguya.
1: Ay, kalangalangan yun na diri. Ay, agwantahan na lang bala, anay. Dito na lang ina sa balay. Ihihi,
0: ah. Hindi na ipapunggan niya. Gakutoy pa na ng tiyan ko.
1: Ay, kasabad, ah. Sige, sige. Ipahigad ko ng motor. Oin, para na. Oin, naog na da ka magpangihi. Dasigon mo, ha? Kay kadulom di nga da, anong, yung padulugan ta.
0: Kutong ko, Chilio.
1: Kikit? Ano'y na?
0: Ano'y na?
2: Siling ko.
1: Brian! Ikaw!
2: Ako matuod. Animal ka, ha? Sunod sa kampo!
1: Hindi! Buhay ako! Buhay ako! Papa!
2: Mapala ka pa, ha?
1: Tama na! Maluhin ko sa akunay!
3: Kulang pa na!
1: Ako pagpatsya!

0: anuras anima. Tulugan dali ko temprano pa. Alas 12 pa lang gali na sa tungang gabi. At abangon ko wala na ikaw. Ano nakapuli si Uting din sa parlor, ya? Wala ko kabatsyagaw. Base kung si Pebeb ang nag-apresong portahan sa iya. Mapabanyo ko na ibla. Nagabugtaw pagali si Pebeb. Peb! Uy! Las 12 na oh! Gabugtaw ka pa ya?
1: Ay, Nay! Oo, Nay! Bumigin na tapos pa kung project pinamo na eh.
0: Si Mami mo, Uting. Kapuli na?
1: Ay, doon wala pa man, Nay?
0: Ba? Ha? Yate nga tao to. Di naman to sa yaman. Nag-text sa imo o kung ikaw man, nag-text sa iya. Kundiin sa.
1: Ako pa? Ay, kin-text ko na eh.
0: Palapit di ba na anay? Kay ara ka na imo ya.
1: Ay, ginatapos pa ko.
0: Ngayon nga istorya ko kakapoy nga sa gisinggit.
1: Ambal ko, gin-text ko naman to kagintawgan. Siling ko pasi bala kung nag-date-date na matiyo siya ko sunsin. O, nakatambay haw?
0: Eh, te ano ko no reply ah?
1: Di mo naman siya ka-reply, Nay. Diba sinalubat to eh? Ay, baida na yung mapuli. Kinasiya, Nay, ah.
0: Eh, kinakulbaan ko, blahaw.
1: Wow. Subong ka pa yung kabatsyag kulba nga malam na si Mami Ots. O si Nanay, bala. Nay, mapuli kinasiya, ah. Pala na da siya sa buhay niya. Ayan na, tigulang na na si Mami Ots, Nay. Kagabalo ka, hindi mo na siya mamati ang balan nga daan, Nay.
0: Ano pa? Korek ka gida eh. Ante, sige na, mangihi ko, Nay. Kado malupok, marukan ko. Mabalik ko tulog. Uy, bulubatsyagon mas mami mo, ha? Basi pala hindi ka kabatsyag mag-abot sa karon. Ikaw, gidya abre. Kaya tulog ko yan.
1: Oo, Nay, ah.

0: Ubaha mayo ang gilargo ni Uteng. Nasin ka mo na?
1: Dumapatay ko sa dugo. Aran na, aran na, nauba na.
2: Himuon niyo sa akon. Gahanin mo pa niyon ang gilargo ko.
3: Man, puso ka klase nga agi eh. Ginratrat mong bulibard namon. Ha? Limat ka na! Kagsiling mo bayaran mo kami. Nagtupa ang itugan mo! Ha? Wala! Karon, siling mo bayaran mo kami. Di wala man nagtupa!
0: Uteng, kami naman ang maratrat sa bulibard mo. Aryo, kita mo na eh.
2: Siyo, sang birga, kao. Ano nyo ina, maluhoy ka mo, mahagag ako. Iyan ba lang kong pila?
3: Uyatin ang duwaya katil. Kay tanawon ta kung kaigo ni sa bulibardya ang butilya sang ridkaw nga beer.
0: Bumig! Burots! Bumig! Ako ni sa to! Ikaw naman sa wala, Burot!
3: Burot, hindi makurog! Ara, kasar! Ara kayo nakablaster na! Ari ang imo ay ipaslak ko na sa bulibard mo, ha?

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
5: K5 News FM.

Ay, ambot. Ay, ano natambo kay Mami Otsman? Wala siya mag-report dari sa parlor yahaw? Ginatawagan ko ang cellphone niya. Pero wala man sa nagasabat. Ay, basi ko nagalain ang pamadyag niya. Ay, Diyos ko, ambot, nakibot ko. May nagpanawag sa messenger ko. Ay, anay ka, bilang tawon ko be? Hindi. Si Phoebe man ini. Ay, abisab doon ko. Hello, Phoebe!

0: Ano? Wala si mami mo sa parlor niya sa manwa? Ay, abo Diyos, kung ikaw na mo din ito sa man. Ay, abo Diyos, kasi mami mo uting masin na ano na to.
1: Ang putman ganin, ay, ah. Ay, abo Diyos. Ano, anak ko, nay. Masin mo naman yung malaing nga natapo kay mami Otsa.
0: Ay, Diyos ko, Diyos ko, mapalayo lang. Beb, mapabanwa ta. Mamangayot na mulig sa mga pulis. Sagot mapapangita ta si mami mo Ots. Kagpahimalon taman dahil si kapitan. Yo, wala si mami mo Oting puli. Dali ka, Diyos ko, di ka napol ka. Ay, masin mo, sinimok ta si ka.
1: Oh, nay.
0: Ay, mo, Diyos ko.

0: Ay, Cap, may isugid kami kung tani party sa krimen nga tabo, Cap.
1: Krimen? Ano nga krimen, ha? Giling? Eh, hindi niya nagahibi ka, budot? Ay,
0: bata ko.
2: Ginadamgo ko siya.
1: Eh, sino? Sino ang ginadamgo mo, ha?
0: Kap, ako na lang kapang masugid, Kap. Nagkumpisar si Budot sa akon nga ginpatay nila si Uteng, Kap.
1: Si Uteng?
0: Diyos ko.
1: Dari naghalin kay na si nanay niya. Ang bata niya. Nag-report sila nga duha kaadlaw nga wala makapauli si Uteng.
0: Diyos ko.
1: Nagasugit ka bala sa matuod, Budot? Ha?
2: Oo, Kap.
1: Saniin yung ginbili ng bangkay ni Uteng? Saniin!

0: Ay, oy, Brian, get. Animal ka mo. Imus ka mo, imus. Palagiyo ka mo. Kay si budot na nugid na sa ginhimo ninyo.
1: Oma. Ano? Uy, hindi punggol ya.
2: Gago nga budot. Naganda.
1: Gabang yan.
0: Himos na ka mo. Dalian ninyo. Himos. Palagyo ka mo ha. Samtang may chimpo pa. Palagyo na.

0: Ayo, nak agnes ang bangkay ni Uting at yo.
1: Gidas kan pa sa tubo ang babay ni Agag. Ang ihalat rasa, no? Ay, wala! Gidas kan sa butilya ka, berga grande. Pwede ka ba?
0: Ay, hindi ka muli magpalapit sa crime scene, ha? Palayo ka mo, anay. Mga pumuluyo, palayo ka mo, anay, palayo. Kaya ginaimisigan na bang datamo sa
2: kanil. Palayo, palayo,
3: K5 News FM.
4: Ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Buterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
5: Buterna Max Capsule and Buterna Max Coffee Blend.
6: Makakal sa malapit na butika.
7: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics.
8: Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan,
7: Max 4 Biotics.
8: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
7: Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
9: Nestor, ang sinaing.
10: Luto na.
9: Ang labahan.
10: Nakasampay na.
9: Ang uniform ko.
10: Naplanta na.
11: Ganito ako.
12: Tigasi.
11: Tigalapa.
12: Tigasay.
11: Tigaplansa.
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing.
11: Dahil kasangga ko.
12: Ang extend.
11: Supplement for men.
12: Lourdes.
11: Tapos ka ng maligo.
13: Yes, darling. Come to mama.
11: Extend food supplement for men.
12: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
11: para sa tigasing performance.
12: Extend food supplement for men.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
3: K5 News FM.

0: Madasig nga nakapalagyo ang duha. Kit kag Brian, kag panayon man sila nga ginaayam sang kapulisan. Samtang si Budot, himas rihas na kanagahulat na sang trial sang iya kaso. Kutob na lang diri ang amon pagsaysay. Tumtum sa liwat, madamong iya salamat si wala untat nga pag-upod sa amon. Sa tag sa kapagbalayag sa kahanginan, sining drama nga hindi lang makalingaw kundi makahatag sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, agay-agay! Apang sa wala pa kami lubos makapaalam. Ari anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuy sa kasaysayan ngayon. Sa papel ni Mami Oates, Elmer Ubaldo, Madam Ganda, Melvin Flores Plotenia, Brian, Sister John Bironque, Kit, Earl John Liva, Budot, Kuya Kinitoy, Phoebe, Angeline Buenafe, Nanay Dilia, Erna Dicina Amiga, Nanay Lukring, Linilia Miranda, ginsulat kang sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects, Melvin Plotenia, kagini ang inyo alagad, AJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon!
1: K5 News FM.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gud ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang pala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-banga na ga. sa pulmo, baby.
9: Extend, Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
10: Number 1.5 K5 News. Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
11: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
12: Number 1,
11: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: El Castigador.
14: El Castigador.
13: Ang tinig ng bawat mamamayan.
14: El Castigador.
13: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
14: El Castigador.
13: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
14: El Castigador.
13: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta kamutanan? At sa BNT 5 kita karon sa bulan naman sa Setyembre sining tuig 2026. TGIF Mega K5. Thanks God, it's Friday.

0: Ungot ng 102.9 K5 News FM Caban, Calan City. Back to back Marka K5 sa 100.5 Radyo Muscovado Sweat FM sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Sarang magitang kamalan tao via Facebook pages at K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 News FM Negros Island. Sarang magitang kamalan tao sa ato singa YouTube channel at K5 News FM Bacolod 101.5 kag sa amo singa TikTok account at K5 News FM Bacolod. Sarang magita mga kaki-5 mabatian sa ato singa application K5 News FM Philippines via audio streaming. I-search, i-download sa inyo sininga mga cellphone ang K5 News FM Philippines application. Ibutang na da, i-download kag i-install sa cellphone mo, pwede gid ka pamati real time. Mayong hapon kaninyong tanan mga higala sa atong mga suking tigpaminaw diha sa Dakbayan, San Carlos. Sa atong mga suking tigpaminaw nga mga Bisaya. Mayong hapon kaninyong tanan. Magandang hapon, bayan.
1: El Castigador.
0: Ginap na ako sa ako si kamahangkilan mas parang partner sa technical side upon sa kay K5 Raymond the Master Pugi Alcantara. Kag si K5 Adrian Gantalao. Ang Loyloy 4, ang Butchog. Ucho! Sa supervision naman ni Guapo Kuya Kenneth Uy. Sa ato si Kamasuki nga nag-upon sa itong pagpangalagad medyo na signasigon tanay kay limitadong oras na ton sa sininga Biyernes. I-check ko na nga dahan si K5 Shine Lacson Bograbing ang mga balita ni National. Oy, congratulations ha. And I would like to congratulate man sa pamilya ni Mary Jane Veloso kay tigin papanaugan na siya mo kung ginpermahan na ni President Bongbong Marcos ang sininga absolute pardon. Bawa, tikwa na hilway na si Mary Jane Veloso. Kag ang barangay kag iskay election masakit man ni sa iban kundi kinang landa ni batunon move on okay sa dason pa ning mga tinuig magapadayon ang election that would be on 2028 pa ya no maghiwat sang barangay kag iskay election mga kakipay sa to sing masoki ah, aran si kakipay shine hibalaon tabi mga dalag ko mabalita gikan naman sa national kag K5 Shine please stand by
1: K5 News FM live report.
0: Kag K5 Shine ibalita mo.
2: Ngayong hapon si Rods, bakay na pagidya si Rods sa hulat-hulat ko kay gusto po tani makita ang itsura ni Mary Jane Veloso bala. Inang pagwaon na gid sa iya bala sa presohan. Kay ang siling sang iyang abogado nga si Attorney Ulalia posible sini nga adlaw or buwas si Rod Sabado basi makagwa na si Mary Jane Veloso. Imagine just a little background about Veloso, no, kung matutuwan ninyo 16 years ago may nakita ning illegal nga droga base sa allegation sa kwan sa iya sini nga bagahe dito sa Indonesia. So medyo damo-damo ning allegedly illegal drugs. So ginpamatbatan ini siya dito sa Indonesia sang Bitay. Actually ara na siya sa death row. And then ambot ko na ang wala man madayon ang pagbitay sa iya and she has been telling everybody nga grabe iya nga pagpangamuyo man nga kuntani maluwas lang siya no sa death row hindi na siya mabitay sa iya. So padamo sang mga informations ka nagululuwa nga naging biktima lamang siya sa human trafficking. Kay ti makita mo man gidya si Rods mo sa itsura ni Mary Jane Veloso nga ka-inosente gidya sa iya sa akusasyon. Amo na gani kabudlay no kung maging biktima ka sa human trafficking, i-recruit ka, siling matrabaho pa dito sa Indonesia, galiin mo on kaya blang nga kwan, manugdala sang...
0: Tige na tawag sa K5 Shine, mule ka? Natawag daw no mule ka blaka kay Pep Shine nga gina ikaw yung manugbitbit sa illegal nga mga bagahe, da? O ikaw yung courier?

0: Kuti, why man niya kaalam-alam niya si Mary Jane? Kaya gusto yung malang niya kakipag-shine nga magtrabaho mo?
1: Amo nang pinakamasakit si Rods nga natabo sa iya actually, no? So, sa hingyo man ni Presidente Benigno Aquino at that time, no? Sa iyang administrasyon, napapauli si Mary Jane Veloso. Kaiti ang istoryahanay nila sang presidente sa Indonesia, diri na lang ipadayon ang ilang iyang sentensya, abi. Mm-hmm. O prisuho na lang siya. Pero kahapon si Rods, grabe, napermahan after wow. 16 years nahatagan sang absolute pardon ni Presidente Marcos ining si Mary Jane Veloso. So anytime, today or by tomorrow, hindi na kuno si Rods makalabot weekend, makagwa na ni si Mary Jane.
0: Grabe ka kipab siya, no? Half of her life gin-tineryas press one? Kaya hindi lang nga basta-basta, 15 years nga to siya sa Indonesia, sa ibang nga pungsod. Although, ito balosang status o kung level nga pagpangabuhi sa mga preso dito sa may Indonesia.
1: Ang anak niya ni si Rods Tigagmay, panisang ginbayaan niya ni?
0: Ti mga 25 anyos. Oh. Ti ko may mga bata siguro di mga limak tuig anong tuig ko nagpamana sa edad sa bibiyante ti may lima sa katuig nga bata kay ti 25 anyos ang dakpan mo.
1: Grabe no. But God is good for the family, Veloso family nga makaupod na nila si Mary Jane Veloso. Sir Rods, I don't know kung may matabo pa ni nga ano ni padayon pa ni Ayhan ang election.
0: Hindi na!
1: hindi na gani.
0: Galing kiti si Makalintal. Gani. Si Makalintal, gay nga, gaw pa.
1: hindi na gani. Pero ang siling ni Comelec Chairman, ano? Comelec Chairman, George Erwin Garcia. Siling niya. Di, pwede pa man ni maka-file sang petisyon ng mga hindi gusto nga i-postpone ang eleksyon.
0: Di, kuan na, alas 5 na.
1: Sir Rods?
0: Alas 5 na.
1: Ay, alas 5
0: na. Di, kay alas 5 na. Di, Biyernes, paano may open pa nga court nga magbaton sa ila sininga kuan? Nga petisyon?
1: hindi, kagadya gusto mga dayon.
0: Hindi, hindi man. Kaya ginalantaw na to ng mga pros and cons baka kipabshine. Pwede, kaya dayon nun. Kung hindi, hindi eh. Kaya kita, sunod ba lang tiya kung ano rin ang permahan ni President Bongbong Marcos? Uy, matay mahimus na.
1: May araw, gali si Rods na pwede ma-issue ang Supreme Court. No? Ang inang ginatawag nga injunctive restraining order.
0: Aha.
1: Buti ang mga higo mo da siguro sa Hall of Justice maka
0: Ati nagmuno-muno na gani sila siling niya hulat wait and see lang kuno sila Japan.
1: Oo na gani siling ni Comelec Chairman George Erwin Garcia. Kaina siling niya tikansilado na ang filing sang COC which is supposedly September 28 to October ano ganito 5.
0: So, oh, October 5.
1: Na, untat na, no? Nakagasto na kita 8 billion pesos for this barangay and SK election. Pero kay ti, ginpirmahan sang Pangulo ang hagna, ang proposed bill sa postponement, so postponed, kansilado ng ilang preparasyon.
0: Mm-hmm.
1: But siling niya, pwede gihapon mag-file sang petisyon. Kagbasi, pwede gihapon maka-issue ang Supreme Court sang injunctive restraining order.
0: Uh-huh.
1: So sila ya, okay lang ya, ti ihulat-hulat man lang sila ya. Kung madayon, ti dayon. Kung hindi, hindi.
0: Uh-huh.
1: Pero basta na ba yan, ti si Rose nakagasto na kita 8 billion kapesos.
0: Amun na da, kag very ano na, very, kuna ng kitid-kitid ng uras ba si Pablo Lunes niya mag-filing, first day sang filing sa COC? Tilang taon, tani ko nung sabat sang Supreme Court kag Kipab Shine, kung mag-issue sila sang TRO, o nag-depende pa ni sa sufficiente nga legal basis man eh. Lang taon sang, Supreme Court nga ti kinanglan may right ang kada tawo nga magbutar di mabutuhon ta nga tagaanta ni bonus another 2 years or pila ka tuig para maglima lang ka tuig makumpleto ang 5-year term sang ano ni o 5 years ka tuig si isa ka ano ni barangay kapitan o barangay kagawad o kun SK man da tilang taon ta na hulaton ta na ang Supreme Court
1: tekon si Juan B si Romualdez B ang ma file sang bail petition. Okay lang sa imo?
0: Pwede ah. Okay na yan. Way problema ka, Give Up Shine. As long. Ah, nasugtan nila. No?
1: Petition for bail. Kina mo na gani si Linko, pwede pa ni Galisa maka file petition, no?
0: Pwede pa da.
1: Ito yung nabalaan, ito yung iyang plunder na kaso. Why?
0: Kita mo tong video? Gin papungko sa wheelchair kat nami isang lakat-lakat ya tapos pagabot ya to kundi tapos ito bala sang video conference to bala sa hearing niya naglakat sa mo pagpungko sa wheelchair di pa haleluya pagkalakat siya daw tadlong pa yan ako nami pasing itsura gayum yung pero pagpungko iya daw nag-shift ang itsura kalaw ay gali ko magpungko ka sa wheelchair no kay gulpiada gabalati anon ka no
1: ang itsura mo daw gahulog na yun bisan wala pero si Rod, hindi ni bilang ulo ko sa ila sa prangka nga istorya kay nga. Amo ning bantayan ta pa because sa trial ni former House Speaker Martin Romualdez manging testigo man siya. It was the it's the lawyer of Romualdez ang nagsiling nga siling niya ti mangin witness man siya sa kaugalingon niya nga trial. Kaya gusto niya man nga mag-hatag sang iya nga gusto niya man kuno si Rod.
0: Ganga nga. Grabe maning
1: ating sa dyan eh.
0: Grabing chat sa mga amigo ko diyo. Ni ambal niya attorney. Hindi ko lang paglawagon. Niya, ha? Forte.
1: Dumabu. Ko sila. Hindi, si Rods, amon yung matabo ah. Gusto ni Romualdez depensahan man ang iya kaugalingon sa korte.
0: Uh-huh.
1: And then so amo na no most likely ma-testify siya sa iya kaugalingon nga trial.
0: Di pwede man lang niya kay Pep Shine ah. Bisan sa US galing na pasugtan amo ko ay kabugado sa kaugalingon mo. Ikaw ya tindog kabugado sa kaugalingon mo. Maya, di ba?
1: Si Marco Senior bala. Ay maalam ina siya man ang nagsakaso yan siya man ang nag
0: si Ninoy nadumduman ko na si Ninoy Aquino sa trial na siya man nagabugado sa kaugalingon niya gani
1: basta mga witness ko no to nga mga bagmen ni Juan ni Zaldico ilista Manila as witness sang defense team. Ikon magsiling kita defense team, amo ng kampo ni Romualdez. So may mga bagmen, aside from Romualdez, nga mag-testify man sa iya kaugalingon nga plunder trial or trial for plunder, may mga bagmen man nga siling sang iya nga abogado, ti pwede na nato mangin witness, no? And si Juan, si Orly Guteza, na na siguro sa listahan nila, basta mo nang ilang mga plano siling ni Juan ni Attorney Fajardo nga lawyer no defense lawyer
0: pero hindi ka magpasugot nga si kagibab siya pa mangkuton ta ka hindi ka magpasugot ngay moon ta si former House Speaker Martin Romualdez bilang isa ka witness how
1: malilingin na ni ganing ulo sa ila kung ano sa gasugid sa matuod.
0: Pwede na siya kay kung mag-witness siya. Tudlo, ito kung sinong iya mga upo din, no? Nang ang guwas ni mag-witness ka.
1: Ate, ano pa, abi, ang ginahimo nila kay amo naging man lang na.
0: Mansig.
1: Nalilingin ang ulo kaya sa ilay yan.
0: Oh, mansig luwas ka o galingon ka. Ano yung mansig luwas ako galingon? Bahala, natang upod. Dagdaganay kung dagdaganay.
1: Okay. Zaldico, guwa na da. Kag magtestigo man. Wala kang mabalikan tani kag maglilingin ang ulo sa mga Filipino di sa Rods. May ambot kun may nabasahan kani nga nagalaptan ako sa social media nga ang minority makwan ma ano ni maboycott sa impeachment trial.
0: Ati inaya mga huring-huring na kag Five Shine kay nagwa ina nga mga information pero ti nagmuno naman niya. Bisan pa gani si ang minority black ng muno naman nga wala kami plano for the minority nga i-boycott ang impeachment trial Amo nang gagwa, pero may gagwa man. Ngayon yes. India, why naman kami pulos da? Magwa, i-boycott lang namo na kay perdido naman kami.
1: ikaw na pindo sa piho.
0: Hindi. Now, amo nang gaginuwa nga mga iban nga mga huring-huring, pero tiway ta na ginapatihan. Pero kung sila pambalon, hambal ka sa minority block niya, we don't have any plans nga mag-boycott sa impeachment trial. Kay kalaw ay man nakarungin trabaho nyo na, senador ka mo, himuon yung trabaho nyo eh. Pareho na karong malagyo kay mo yas isa ka responsibilidad.
1: Nagpamitik ka hao. Pero sila ni Senator Sherwin Gatalian, sila niya wala ah. Wala na yan, hindi na yan tuod yan. Yara man gani ang mga minority senator sa hearing to sa Commission on Appointments sa meetings, ara sila. Sa budget hearings, ara sila. Siya, wala ko na yung kabati, ha? Galing kay T, siyempre, mangkuton gina siya, kay siyang presidente sa Senado, and may kwan, may mga nagalapta na allegedly sa social media. Pero ako wala pa mangko si Rods.
0: Pero so, kung mag-boycott, gilman ka K-5 Shine, I think siguro dapat may, ano sila, may accountability. Oh, nga mag-boycott, kaya mo yung ginsaligan kasang tao da, no? Te, i-presentar, kag, kalaway ba lang nga nag-attend ka na yung hearing, mayara ka na yung imo yung manok. Although nga mayara, gilman. no, kalaway ba lang nga. Basta no, kalaway isang politika sa, ano, sa Pilipinas.
1: Daw masukan ako gani si Rod sa ila.
0: Pero tayo mas mayo niyo. Daso na lang tiya si Mana. Aryo, may good news ko si Mo. May good news ko.
1: Ha?
0: Good news.
1: Ano?
0: May rollback. May rollback sa Tuesday. Do, da yun nun guro daw 7 to 8 pesos daw.
1: Mayo?
0: Ha?
1: Mayo kasi sa kaan nila sang Martes 8.87 to.
0: Panahogan 7?
1: Tapos sa rollback si 8? Ayaw siya pa sila gapon nga ginansya.
0: Hindi. Don't know, why ka na bala manad? Kari lang tawa bala. Basta kumagsaka sila 8, panahogan na 7, kabigon mong peso as interest. Na ano? May mga interest. Hulam ka kwarta, may mga interest. Subong mo. Pero amo man ang gagawa. Subong sa gasolina.
1: Sa Rods? Iyan yung sa DOE, si Rods, ang estimated price adjustments. Kaya they have to wait for the result of the trading sa Biyernes. So, bali, iyan nila niya sa apat kadlaw nga trading, amo ng resulta. Siling nanday dyan, niya wala ko na gana, yung mamate, kaya ang gasolina, pila lang ang i-rollback niyo, 90 centimos kabalit, pero hindi ko.
0: Nagsala ko gani, kasi ko nagpatugong ko kapon. Uy ko kabalo nga, abi ko gani kapon, Biyernes na. Ningko duway gid Japon huring-huring sang ano patugong na lang ko ha. Oh. Gali may rollback.
1: Grabe anin patugong mo ha si Timil ha.
0: Kanugon be kanugon sang taniyo kung may rollback na 7 pesos. Bao kadako tani isang savings ko ba?
1: Bongge. Tell standing savings gin back. Tapatos sang something.
0: Something.
1: Sir Rods, gasolina ang rollback 90 centavos per liter. Kasi niya sa apat lang adlaw nga trading. Diesel ang rollback 8, sa kerosene sa 8 pesos.
0: Sa gasolina, liwat? Sa gasolina, pila?
1: 90 centimos kada litro.
0: Hindi, ipabati kay Mamang Jean. Tagpila ang gasolina, rollback? 90 centimos?
1: 90 centimos.
0: Tingala ko gaugtas ha. Way pulos nga rollback na. Hindi kay idog sa mitruhan niya ko no?
1: Nako, Diyos me. Sige lang, Sir Rods. Okay lang. By the way, may trade ka kasi mag-sure kung magpaalam. Rods, si Senator Loren Legarda is positibo sa lung and autoimmune conditions. This is the reason why she
0: not
1: is
0: surprised.
1: In France. Kay nagapabulong to siya, Sir Rods. Mabalik man siya sa Pilipinas.
0: Why ko masurpresa?
1: Why ko
0: masurpresa?
1: Ang ego, Senator Loren. Ay ko gani kung siling nila, ano, di na lang aking kalaway.
0: Basta health issues, gani ka give up siya. Hindi, why ko nagkakomentar?
1: Goodbye, Bunot. It's 4:54.
0: It's your time to shine. Live report. Ayo, eh, but sakon, biwi kong komentar when it comes sa gani sa health issues nga ginatutukan da. Kaya hindi mo kuya doktor. Tita na lang nga mabulati, ani pati allergy, kuroy mo ng acute allergy. Basi kung mga arikis na acute arikis. No? Right. Ayo, mabuhi ko na mga commercial. Kami inom ko na isang klinika GTX Coffee Mix. Sining kape nga may kape ka na may pang-detox ka pa. Magabalik ka pala tuntunan nga El Castigador pagkatapos sining pipila ka mga importante nga mga pahanumdum.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ilaylay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka? DTX 500. Dila na lang subong imo sugar.
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500.
4: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Mm. Ining pagsakit sang tutunlan o kon sore throat. Kag kung paano makabulig si DTX 500, kag mighty siya. Ano bala ang sore throat, Dok Ramil?
5: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o yun yung sore throat, nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
4: Mm-hmm.
5: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
4: Mm-hmm.
5: Pila ka mga sintomas siniya mo ang pagsakit, nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka, nagahubag, nagapula ang mga tonsils, nagaputi ng mga patsis sa mga tonsils,
4: mm-hmm,
5: nagapaos, ti the best gida gud makuha ang paghubag sang tutunlan ti permi na mo na ginabalik-balik ibagid kung adlaw-adlaw nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
4: Mm. Kung kay isa bla doc may hilanat ining upod sa kalabanan, nagasip on kag kon pabayan posible nga maghulog sa pag-ubo.
5: Bango din na Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection.
4: Mm.
5: Kaangay sang trangkaso kining flu, kataro, common cold. Ang coronavirus will also cause inflammation of the throat. Ti need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang ang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection.
4: Mm-hmm.
5: Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kagdasig magbalik ang normal ni mga tingog.
4: Mm. Dok, if viral kay self-limiting, madula lang usually 3 to 5 days. Mm. Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
5: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP.
4: Mm-hmm.
5: Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan,
4: mm-hmm,
5: nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo.
4: Mm-hmm.
5: I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka.
4: Mm-hmm.
5: May upod nga, samay nga dugo ang imong prima.
4: Mm-hmm.
5: Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagi niya kung nakainom ka DTX 500, nakainom ka may TC, kay mas madasig ang pagkupos sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabanglanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano sang DTX 500 kag MyTC. Kaya yung iba niya, Sir GP, gainom lang DTX 500 kag MyTC. Kung may ginabatsyag na, may problema na. No. Amon nga culture sa office before pa nga magbalatian ka, gainom na kasi sang DTX 500 kag MyTC. Ang anti-inflammatory sang DTX 500, grabe magpakupos ang itoag hubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa imong lawas, kaya ginya Sir GP.
2: DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test.
6: Kina tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
4: agad. Ila na lang imo nga blood sugar.
6: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Aside sang viral, bacterial kag yeast infection, doc, ano pa ang rason kung nga nagahubag ang tutunlan?
5: Kadamo pa, syempre, ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Ok, bulin, or makatuga man sang sore throat. Ang pagmala or ining ito ag dryness ang imo nga puwak, labi na kung gabi bangod sa paginhawa musbaba, kung barado ang imo nga ilong. Amo na mo, kung barado ilong mo, din magwa, babae. And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag MyTC ang nagakorek sang allergic reaction, gani, mas bintaha kun adlaw-adlaw kagainom sa DTX 500 kag Mighty C.
4: Ang asudok sang sigarilyo, no? Kag aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
5: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gituag throat irritants or GP. Mm-hmm. Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will cause sore throat, kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants.
4: Mm.
5: So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom gid DTX 500, Mighty C, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ni DTX 500 kag Mighty C, kundi pati ng mga cysts, polyps, mga tumor, ini mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag Mighty C na adlaw-adlaw.
2: DTX 500!
7: Gina Kano, ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
8: Sa kadlaw, kapila ka mag-inom
7: sa
8: DTX 500?
7: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
8: Subong kamusta?
7: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagugina-patch.
2: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburingon, malimtan. DTX 500. D3. Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nagkahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito. Isang nagligad. Sikisakit diya katama. Di ang basang tiyo ko. Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Wala ang sakit sa ako tutunan. Salamat. Sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Kugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag ngatiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
15: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
16: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
15: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy Booster.
17: Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
19: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
18: Ga! I-shoot na ga!
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop,
8: Stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
22: Cheers sa barkada nating
23: Night Shift,
22: OT,
23: Breadwinner.
22: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
24: Let's go.
25: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
24: go with the flow.
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy,
26: let's go with the flow.
27: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
28: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
30: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
29: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: K5 League of Champions. Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions? Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
3: 1.5 K5 News. Welcome back, mga K5, sa palatuntunan nga El Castigador. Alas 5:08 na, mga K5. Well, hindi na taga-alang-alang natapang. Oh, kay alas 5:47 nga itong singa sunset. So, mga K5, pila ng katulog. Oh, Nobitay Uno Diaz na lang. Manamiyaw na lang ko, Anaya. LV2 pass, Leonardo Rilos, Tatay Rudy, Nanay LC, Tatay Indot, no? Marcito, si Rhea, si Jason, Marcito, and of course, si Mamila Perez sa sitio Mantamilok, Barangay Isyo, Banwasang Kawayan. Papang Jujo Galuna, Maricris Navarro, kagpapang Erning Pudiroso. Si Leonardo Sevilla, nagpamati man, kag si John Ray Gufual, si Ninin si Romel ng Rio, Family Tingson. Junro Xavier Lorejo, nagpamati man, kag si Nunita Albarida. Sa October 11, sa palabuton nga K5 League of Champions, gina-imbitar na to ng aton si mga K5 Solid Supporters. Please suksok nyo yung mga uniforms. Kinita ay kita dito mismo sa may Bacolod City Government Center ground. Kay magapatigayon kita sa ikalima na nga tuig o kung ikalima na nga season sa K5 League of Champions, a retro dance showdown competition. Nga aglulumas kalawan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Nagimu sa Mighty C, the Alkaline Base Vitamin C, Clinica GTX 500, Clinica D3 Bio, kaga Clinica DTX Coffee Mix, and of course Extend Food Supplement. Abal ni Jan Ray Gutual, malagaw mo ko to, Sarah. O pwede ka mo to kalagaw-lagaw sa NGC, tapos may karnabal sa likod, pwede ka mo kalagaw-lagaw, makapamassage sa mga blind masseurs naton, makabulig-bulig pa ka mo to, ah. Kilita ay tato ha, sa Domingo, dason pa nga Domingo, sa October 11. Kay ang K5 League of Champions part ina sa Mascara Festival activities. And salamat man kita kay Gugma Foundation Incorporated and Mascara Director Sir Direk Rodney Ascalon, and of course the City of Bacolod sa pagpanguna naman ni Honorable Mayor Greg Gasataya. Thank you, good Mayor Greg. And sa ato si mga sponsors, ang Negros Electric Power Corporation, Papang Jonathan Cabrera, salamat. And of course, ang SMB, ikon ang Sheila May Bico Jewelry Trading. And si ang Balyacar Transit, nag-kwan man, hatag man sa aton singa dugang, pa-premyo sa aton singa mga dancers. Kag, si Mayor Aniho Nicor, kag si Vice Mayor Ate Romayla Maymay Nicor Mangilimutan. Salamat sa aton si mga sponsors. Sa iban pa na, nga maghahatag sa sponsors, ti pakigangot lang kamo, no, sa K5 News FM. Kay balikan kamo namon. Salamat mga K5, buta panahon sa ngala naman sa bugos nga puwarsa sa K5 News FM. Sa amon si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa technical side ka K5 Remwal, ka K5 Edirian, ka K5 Kuya Kenneth Uy. Ako naman si ka K5 Rods Palma, nagpabilin si Isaac Hambalanon, gika naman sa Bible. From Romans chapter 8 verse 31 says, what shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM. 101.5 K5
2: K5 News. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Kit sa
2: apo tutum
4: na
2: lamat
4: sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Kugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Kupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
10: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
11: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
10: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy booster.
2: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News
12: FM Calipo 95.7, K5 News FM San Jose Antique 100.9, K5 News FM Roha City 97.7, K5 News FM Dumaguete City 88.7, K5 News FM Iloilo City 95.7, K5 News FM San Carlos City 89.7, K5 News FM Sagay City 102.9, K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Oras sa K5 News FM, 5:18 sang hapon.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao, mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
13: Mayong hapon siya dad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast sa mga Biyernes, Setyembre 25, 2026.
3: Magkita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
13: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C ang alkaline-based nga vitamin C. Sa balita lokal, estudyante nga naligo sa sapaupod ang mga classmates na lumos patay sa Kabankalan.
3: Samtang sa balitang national, barangay kag iskay election hindi na madayon.
13: Sa balita international, tatlo ka media ginpabalik na sa White House.
3: Kag sa balitang sports, sa Carlos Yulo nakadaog duha ka gold medals sa Asian Games 2026. Napaslawan magkapodium finish naman sa parallel bars.
13: Sa balita entertainment, aktres nga si Joribel Agoto nagasupreher sang sakit nga cancer. 5:21.
12: Ulat panahon.
13: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
14: Nagkapabilin sa tropical storm category ang bagyo Queenie kag gina-forecast ini nga magabaskog pa sa severe tropical storm sa masunod na mga inoras. Ulihin nakita ang bagyo 755 kilometers sidlangan sang Basco, Batanes. Maximum sustained winds ang yara sa 85 kilometers per hour kag gusto kong pambaglos nga yara sa 105 kilometers per hour. Medyo madasig ang hulag sang bagyo nga nagapadulong subong west-northwestward sa kadasigon nga 20 kilometers per hour. Gina-forecast nga makabiya sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo Queenie sa maabot na Domingo. Samtang mangin magalumo naman ang panahon nga may upod ng mga lapta-lapta ng mga pagulan kag pagpangilat sa Negros, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Oriental kag Basilan bangod sa epekto sang Intertropical Convergence Zone. Apektado man sang ITCZ ang nabilin nga bahin sang Visayas, Mindanao kag Palawan. Magadala naman sa mga lapta-lapta ng mga pagulan kag pagpangilat ang mga localized thunderstorms sa nabilin nga bahin sang Pungsod, Lakipnaang, Metro Manila. Diri sa Negros Occidental, gina-forecast na magalumon nga panahon nga mayupod ng mga lapta-lapta ng mga pagulan bangod sa ITCZ. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagaon kag 32 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio, Evening Newscast, ni sa KK5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
13: Lasingko 23, kag para na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, kapin 9 milyones pesos ng balor sang iligal nga sigarilyo na kumpiskar sa ginparigayon ng operasyon sang CIDG sa Banwa sang Isabela. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
16: Nakumpiskar sa mga otoridad ang 8,800,000 pesos ng balor sang sigarilyo na wala sang graphic health warning sa Barangay 3 Banwa sang Isabela, Negros Occidental, kainas sang kaagahong Biyernes, Setyembre 25. Nagsugod ang entrapment operation last 2:15 kag nagdakop last 5 sang aga sa pagpanguna sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Negros Occidental. Naaresto sa mga otoridad Sanday alias Ray, 32 anyos, alias Virgil, 32 anyos, kag alias Jerry, 46 anyos. Sanday Ray kag Virgil ang residente sang Zamboanga del Norte, samtang si Jerry ang residente naman sang Valenzuela City. Nakuha sa tatlo ang 155 ka master cases sang New Berlin Red Cigarettes, kag 19 ka master cases sang Modern Red Cigarettes. Natukiban man niya ginatabunan ng 150 kasako sang sibuyas ang mga sigarilyo. Inigabalita gadulong sa inyo sa DDX 400 Mighty Seagal D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros sa K5 News FM.
3: Samtang estudyante nga naligo sa sapa upod ang mga classmates na lumos patay sa kabankalan. May kampiyon nga balita si K5 Obre Suspenye.
17: Dead on arrival ang isa ka minor de edad matapos nga nalumos sa sapa sakop sa Purok Nara 3, Barangay Tampalon, Kabankalan, last 3 ang hapon sa Tirembe 24. Ginkilala ang biktima ang si alias Ruel, 16 anos, exact grade 11 student, kag residente sa Purok Amyan, Ilaya, Barangay Tampalon, Kabankalan City. Sunod sa investigasyon sa kapulisan, udto sa among adlaw, nagpadulong sa among sapa ang biktima upod ang mga classmates agud magpaligo. Naglumpat ang biktima sa among sapa kag wala na nakabutwa pa. Masobra 2 ka oras antes pa nakita ang yalawas kag sang nakita na. Ginabulubanta alas 3 ang hapon, gilayon ini nga gin CPR sa mga otoridad. Kindala pa sa ospital ang biktima apang gindeklara na ini nga dead on arrival. Ang pamilya naman sa biktima nagapating wala sang foul play nga natabo sa ilahimata. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5, Aubrey Suspenia para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: Sa katapusan nga balita lokal, bago nga emergency room sang Teresita Halandoni Hospital, fully operational na. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
18: Fully operational na ang bagong emergency room sang Teresita L. Halandoni Provincial Hospital o kung TLJPH. Sunod sa post ni Provincial Administrator and Hospital Operations Department OIC, Attorney Ray Frando Diaz II, ang bagong ER ang may nagkakaigo nga connectivity, hardware kag digital systems, lakip na ang iHomes Plus, OHC, ER claims, kag ang patient information system. Ang inigagamitan ang makabulig sa ospital pinaagi sa pag pasanyog sang information management. Dugang pa ni Atty. Diaz, gininstall man ang central monitoring system sa ospital kagkaroon fully operational na. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kalwana sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
13: Lasingko 26, kagpara na sa mga detalya sa aton mga balita national. Ginpalayag sang abogado ni Anay House Speaker Martin Romualdez nga magatestigo ang Anay House Speaker sa iya kaugalingon nga trial sa kaso nga plunder.
3: Sunod naman sa abogado nga si Adi Fajardo, loyag man ni Romualdez nga dipitsahan ng iyang kaugalingon sa korte.
13: Maging kabahin man si Romualdez sa listahan sa mga actual witness kung magpresentar na sang ebidensya ang kampo sang Anay House Speaker.
3: Ginpalayag man ni Fajardo nga ang ginaligar bagman ni Anay Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co nga nagapalayag naman nga nag-deliver sila nila sang malata nga kwarta karumaldas, mahimo man nga iga presentar bilang witness.
13: Kalakip sa mga gintumod ni Fajardo bilang posible nga mangin witness amo si Ordy Goteza.
3: Sa ibang pang mabalitang nasyonal, ginpalayag naman ni Senate President Sherwin Gatchalian nga wala siya sang nabatian. Angot naman sa plano sang Senate minority nga iga boycott ang impeachment trial kasunod sang ruling o kon nangin desisyon sang impeachment court nga panubuan ng kadamuon sang boto o kon threshold agod nga makakasa pwesto o kon ma-impeach si Vice President Sara Duterte.
13: Sunod kay Gatchalian, aktibo man ang mga miyembro sang minority kag nagtambong sa budget hearings kag Commission on Appointments meetings.
3: Base naman sa ligasyon, nagalapta na sa social media ang plano nga iga-boycott sang minority ang impeachment trial.
13: Sa iban pa nga balita national, wala na sang barangay kag SK elections sa tuig 2026 matapos ginpermahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang hagna nga nagaduso sang postponement sang eleksyon.
3: Ginkumpirma naman sa Malacanang nga sa tuig 2028 na lamang igapatigayon ng eleksyon sa barangay sa Bilog na Pilipinas.
13: Antes ang desisyon angot sa postponement, nakagasto ng gobyerno sang 8 ka bilyon ka peso sa preparasyon para kuntani sa Nobyembre 2 nga eleksyon sa nga tuig 2026.
3: Samtang ikansilado na ang filing sang Certificate of Candidacy o CoC nga gintalana naman sa Setyembre 28 tubtob Oktobre 5.
13: Ang filing sang COC kabahin sang preparasyon ug ginahimo sa Commission on Elections sa COMELEC para sa ipatigayon kon tani nga barangay kag SK elections sa Nobyembre 2 sini nga tuig.
3: Samtang nagalaom naman si COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga may ma-filing sang petition sa Korte Suprema.
13: Sino kay Garcia, may posibilidad pa nga ma-issue sang injunctive restraining order sa Supreme Court kung may mag-file sang petition matapos ang election postponement.
3: Sini nga Biyernes, ginkumpirmar mismo sa Malacañang nga ginpirmahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang hagna o kon proposed bill nga nagapalawig sang termino sa barangay kag iskay officials sa 5 ka tuig kalikip na ang pagpaisol sang barangay kag iskay election sa Nobyembre tuig
15: 2028. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
13: Sa balita international, tatlo ka media ginpabalik na sa White House. May kampiyon nga balita si ka K5 May Hikilan.
19: Ginpabalik na sa White House ang tatlo ka media organization matapos nga ginban ang mga ini sang administrasyon ni Trump. Temporaryo nga ginpaboran sang korte ang restraining order nga ginhingyo sa mga news organization. Gilayon man nga nag-live report ang mga reporters sang CNN kag MS Now matapos nga ginpasugtan ang mga ini nga magbalik sa White House hapon sang Huwebes oras sa Estados Unidos. Madumduman nga gindumilian ni US President Donald Trump ang tatlo ka agency nga CNN, MS Now kag Politico bangod sa allegation ni Trump nga nagapalapta ang mga ini sa makapatalang nga impormasyon. Para sa balitang international, ako si KK5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: Balitang sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
3: Carlos Iulo nakadaog na sang duwa ka gold medal sa Asian Games 2026. Apang napaslawan maka podium finish sa parallel bars, may kampiyon nga balita si K5 Marv Aranuez.
20: Napaslawan nga makadaog sang medalya ang Pinoy gymnast nga si Carlos Iulo sa parallel bars sa Asian Games 2026. Naangkon ni Iulo ang ikapat nga pwesto sa score nga 14.300. Apang naangkon ni Caloy ang duha ka gold medals sa floor exercise ang Huwebes kag vault sini nga Biyernes. Naka-record si Iulo sang 14.599 points sa vault samtang 14.000 naman sa floor exercise.
21: Para sa balitang sports nga gidulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, my TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranjuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negro sa K5 News FM.
15: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
13: Kag para naman sa aton balita, entertainment, aktres nga si Jory Bell Agoto nagasuprehere sang sakit nga cancer. May chika si ka K5 Lori Gamboa.
22: Nagapangatubang ang aktres nga si Jory Bell Agoto sa lymphoma nga cancer kung sa din isa ini kasahi isang masakit gikan sa dugo. Suno sa mga abiyans sang aktres, na-admit si Jory Bell sa critical care unit sang St. Luke's Hospital bangod nga naglala ang masakit sini. Nagapangayo naman bulig ang pamilya ni Joribel bangod nga tuman kadagos ang ilasini nga expenses sa mga bulong kag serbisyo sa hospital. Si Joribel Agoto ang nakilala sa iya sininga talento sa pag-arte sa teatro. Nagbida man si Agoto sa pila ka mga sinimalaya entries kaangay sang Prime Mother, When This Is All Over, Tatter kag Cross My Heart and Hope to Die. Madumduman nga siya man ang nagbida sa award-winning short film sa tong tuig 2020 nga Filipiniana, kun sa din isa man ini sa nabaton nga entry sang Pilipinas para sa 2027 Academy Awards sa International Feature Film category. Para sa balitang entertainment, ini si ka K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Bag-uning artista, though hindi ko siya...
0: Ako hindi ko familiar man.
3: Oh, familiar.
0: Pero sa...
3: Basikon sa mga, anong tawag ni?
0: Oo, sa theater siya una nga nag-start. Tapos, may mga kilala siya, mga movies man nga ginano. Sang 2023, mayroon siya sang Cross My
3: This
0: Heart.
3: This Is All Over.
0: Nag-search ko man siya gani.
3: Oh, My Heart and Hope to Die.
0: Pinag-superhear siya sang
3: Silence Lymphoma. Night.
0: Grabe, no, masakit sa buong,
3: no? Gin-check ko man di, ho.
0: Gani man.
3: Hindi ko siya be familiar, but anyway.
0: Natingala ka nga, wala, labay man ako ng K-Febro. Natingala ka nga, wala ko di gin-include ang balita na
3: sa
0: may possibly
3: price,
0: may
3: rollback. Oo, kay sakit, no? Amapon mo, sakaan ka 5 pesos, nagligad si Mana.
0: Tapos,
3: nagligad pagid, mga 3 or 4 months. Mm. And then, last week, mga 5 pesos. Mm. And subong ti good thing para sa imo kay ti may ara saka nga nabenta si tapos. Ah, 50 centavos. Okay na yeah. Para for you. Ah.
0: Ando, ya baka mo tani ko lang yun na lang gin ano.
3: Tani gin 0.001 na lang nila, no?
0: Kay

0: nga variants, dira na sila
1: mapanubo.
0: Ang kung magpataas, ang pinakataas nga projected estimation sang price hike, amo nang ipilion nila. Tanda.
1: Amo na gani. Tapos ang ibandi nga mga gasolinahan sa ano, sa Pakulod. Wala ga ano
0: wala, ha? Wala gas kung mag price rollback. So, oy, may violation na, ha?
1: Oh.
0: There would be a dako nga violation na sa
1: gobyerno. Mag-inspection?
0: I don't think so. May ara guro, pero tido hindi lang guro kitaon pa.
1: Hindi lang hilmunon?
0: Hindi lang hilmunon.
1: Hindi lang halata nga may inspection?
0: Pero nami ganing na may gasolo sikrito. Ah.
1: Kaya.
0: May challenge ang life. Oo. May gasolo sikrito sa
1: pagpangalan. Tani, no? Tani may masampulan. Mga amo-amo na.
0: Tuod, no?
1: Kahilin sa kuna, duwala man.
0: Why man? Asal tabi sa huring-huring?
1: Nag-apoy ko nila.
0: O, TGIF, mga kaki-5, ba?
1: Yes.
0: Buwas di siyempre Sabado.
1: Happy weekend. Happy Sabbath, mga kaki-5.
0: Happy Sabbath sa
1: pakabuot ka mo, ah.
0: Malandong ka. Kaya kung boss siya, kabalo ka naman. Household force kita.
1: Doon na, sinim lang adlaw, kaki-5. Doon na-realize, kung kando ka tama, gigli ka pigado sa panahon subong kamahal sang tanan. May kadamo sang ginaatubang mo. May bagyo, may El Nino,
0: may gera, may price hike,
1: may kakapoy.
0: Tapos ang tupad balay.
1: Tapos ang mga tupad balay kabuhi gyapon sa gibay.
0: May lang gani kay mga akon diyan sa Bakulod, mga team. Ang team ko hindi lugtasan niya.
1: Uh-huh.
0: Wala gid kuya ka stress ya. Sa team ko sa Bakulod ya. I'm so proud sa team K5 News FM Bakulod. Mm. Bravo. Congratulations. So, you want to do okay man, oh?
1: Okay man.
0: Oh, pariyo man ta.
1: Mayong hapon. Ay, kakapoy man. Sige, happy weekend, mga ka-K5. See you on Sunday! Mga ka-K5, amuyetong dalagko ng mga balita sa mga Biyernes, Setyembre 25, tag 2026.
0: Bantayan naman sa Domingong Adlaw, panibagong edisyon sang D3 Bayo Evening Newscast.
1: Sa pangalan sang bugos nga pwersa sang numero 1 nga estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita. Ako si ka-K5 Jean Chatita.
0: Ako naman si ka-K5 Ronald sa Palma.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mayong gabi sa mga tanan, mga kautoran, mga kabiyanan, tanan ng mga suki nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa tanan ng mga nagapamati sa aton sa bilog nga panay, kagdariman sa aton sa sinto at sinta kabarangay, dari sa Iloilo, kag sa sintiyo ng kabarangay, sang Bacolod, sa tanan nga tagpalamati, mayong nga gabi sa tanan. Sa gihapon, kamusta ang tanan naton ng mga suki nga tagpalamati sa radyo? Kamusta kamo? Kabay pa nga sa gihapon ang Ginoo nagapagkamayo sa inyo nga padayon nga pagpamati kag aton gid siyang dayawon, aton siya pasalamatan bangod sa iyang dako nga gugma, sa iyang proteksyon sa aton sa kada adlaw, sa aton mga likuton sa kabuhi. Kabay pa nga sa gihapon kita nakaangot pirmi sa iya agud nga kita maingin takos man sa iya proteksyon. Mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagi naming Panginoong Diyos, sa mga sandali po ito, kami po'y dumudulog sa muli sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay sa buong maghapon, na kami po ay inyong iniingatan, pinagkalooban ng pagkakataon na makakarating sa mga sandali po ito. Maraming salamat po sa mga pagpapala na pinagkaloob mo sa amin. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, at pagpalain mo man ang ginagamit na ang lahat ng mga kawani, pagpalain mo ang lahat. At higit sa lahat ang siyuro Kamiloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. At sa aming lahat, pagpalain mo ang bat pamilya na magkinatawan. Gayon din, pagpalain mo ang mga may sakit sa spiritual at sa physical na nawa ay sila ay pagalingin upang sa ganun makapaglingkod na may katapatan sa inyo. Pagpalain mo man, inyong banal ang mga salita namin talakayin at patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Sa aton nga pagpadayon, mga kauturan kabiyanan, sa aton nga programa, sa aton nga topiko nga gintunan, nga dako nga topiko nga aton ginaisurihan sa Biblia, nga there is no such thing as once saved, always saved. Kabalo na kita sa aton ginatunan sa naglinigad nga bisan pa sa langit, sa gintuga or sa gincreate si Lucifer nga nangin Satanas. So created nga sinless, perfect, but unfortunately gulpyada na lamang nagbutwa siya at ikipusoon, siya hunahuna, siya pinawino nga siya nagrebuilde batok sa Dios, kagway na gid siya nakarecover. Nabiktima ang aton unang ginikanan sa gihapon sa aton nabalaan. Wala gihapon ang stasubong kita na latnan pa, nadamay pa ang bilog ng kalibutan ginpakamalaot, ang tanan ng mga tao ginpakamalaot, pati mga sapat ang tanan mga butang, kag ang bilog ng kalibutan ginpakamalaot sa Ginoo sa pinakagamay lamang nga sala ni Adan kag ni Eva. Historically, dayon naglabot nga na sobrahan na ang pagkamalaot sang mga tao nga sa panahon ni Noah, walo lamang katao ang naluwas. Kabalo na kita kinaliwatan na diri, agud nga at least kita magiyahan man, magaydan, nga wala gid gali sa programa sa Ginoo, nga once saved, always saved. Dumudumun taon na pirmi magaturan, magkabiyanan, kay nga man. Kabalo kita nga suno sa record sa Biblia, atong ginabasa na sa 2 Pedro, Kapitulo 2, Versikulo 5, nga pila ka milyon ang mga tao sa panahon sang anaw, pero walo lang katao ang buhi nga naluwas. Dayon, sad to say, sa panahon naman nga na tapos na ang baha, tapos na ang anaw, si Noah, iya asawa, ang tatlo niya kaanak na si Shem, si Ham, kag si Japheth, kag ilang mga asawa, nakagwas arka, pero sad to say, nga naapostasya si Ham, naapostasya si Japheth, nagpatindog sila sa Tower of Babel, hasta nga nadula sila sa pagtuo, kag wala naging record ang balaan nga kasulatan nga nakabalik pa sila sa pagpangalagad. Grabe no? Dayon, rekta na kita dito sa katawahan sa Israel, si Jacob nga nangin madinalagon bangod sa iyang pagpakigbuno, pagpakigdumog sa anghel, kag nasiya nangin madinalagon bangod kay Waygin siya magbuhi, butang balon, once nga hindi ka gid magbuhi, hindi ka magbiya sa imong pagtuo sa Dios. Padayon ka ang pangalagad, bisan pa sa damo ng mga pagtilaw sa kabuhi, ang Ginoo sa gihapon magupod sa imo, kag nangin madinalagon ka, kag amuto nga ginkabig nga si Jacob, nga nangin madinalagon, ginbailuan o ginisla na iya pangalan nga Israel. So muna ang record sang balaan ng kasulatan. Dayon, nangin nasyon ng Israel sa isa ka kondisyon sang ginhambal sang Ginoo, nga kun sila magpabilin nga tutong sa iya, ang katawhan ng Israel kun magpabilin nga matinumanon sa iya kasuguan, dayon pagkabalaanon ang adlaw inog pahuway, ang kaliwatan sang Israel mangin isa ka nasyon sa iya tubangan lamang. Subo-subogin nga kasaysayan kay napustasya ang Israel, pagguwa ni Moses siyang leader ang kaliwatan sang Israel, hasta nga dito na sila sa kalasangan, sa kamingawan, dayon apostasya sila. Paglabot nila sa Kanaan, dito na sila nag-star, kag sa panahon na nga nabahin ang ginharian, amo to nga ang capital city of Israel, amo ang Samaria or Samaria, dayon na ang capital city of Judah is Jerusalem. Dayon, sang nakapatindog na sila sang isa ka templo nga gintawag nga Jerusalem, ang masubo-subo magaturan, biskan ginpakamaayo sang Ginoo, ginbaton ang ilatanan nga mga halad, ang ilatanan nga mga dulot, ang ilatanan nga mga pagsimba, ginbaton sang Ginoo, pero sa ulihi, napostasya gihapon ang Israelita, labi na ang Huda, kay ang Huda na lang tani ito ang ginluyagan sa Ginoo, ginpakamayo sa Ginoo, bangod kay napostasya na ang majority sa Israel. Huda na lamang kag ang mga Levites or Levihanon, kaliwatan ni Levi, ang nabilin dayon sa Jewish nation, ang capital city Jerusalem, pero sa ulahi, napostasya gihapon siya. Naman, amuni ang aton subong nga basahon nga mga bersikulo nga aton nawasa, ang pagkapukan sang Jerusalem. Sa aton mabasa sa Jeremias 52 bersikulo 1, si Sedekias nag-edad sing 21 katuig sang manginhari siya sa Huda, kag nagahom siya sa Jerusalem sa sulod sang 11 katuig. Ang ngalan sang iya iloy amo si Hamutal, siya anak nga isa kahir. Siya anak sang isa ka Jeremias nga nagpuyo sa banwa sang Libna. Sa bersikulo 2, si Haring Sedekias naghimo sang ginkabig sang Ginoo nga malaot, subong sang ginhimo ni Haring Joachim. Ang Ginoo naakig sa mga tao sang Jerusalem kag Huda, kag ginpabihag niya sila. Si Sedekias nagbatos kay Haring Nabucodonosor kag sang Babilonia, gani si ka napulo nga adlaw, siya ika napulo nga bulan, sang ikasyam nga tuig nga si Sedekias amo ang hari si Nabucodonosor, nagabot upod ang bugos niya nga hangaway kag nagsalakay sang Jerusalem. Nagpatindog sila sang ila mga kampamento sa guwa sang syudad, kag naghimo sing trinsera sa palibot sini. Kag ginkibon nila initubtob sa ikaon si katuig sang pagahom ni Sidikiyas. Sa ikasiyam nga adlaw sang ikapat nga bulan sang among atuig, tama gid ang gahom sa bagay nga ang mga tao wala na sing makaon. Dayon ang mga pader sang syudad na lusot. Ang tanan ng mga soldado naninguha sa pagpalagyo sa gabi, bisan pa nga ginalibutan sang mga taga-Babilonia ang syudad. Nag-agi sila sa hardin sang hari, nagpadulong sa puerta nga alagyan nga nagaangot sang duha ka mga pader kag nagpalagyo sila padulong sa kapatagan sang Jordan. Pero ang mga hangaway sang Babilonia naglagas kay Haring Sidikiyas kag nadakpan siya nila sa mga kapatagan malapit sa Jericho kag ginbayaan siya sang tanan niya nga mga soldados. Kakaluluoy ni sa hari nga aman kay ginlagas man siya, nagpalagyuitan siya, pero ginlagas man siya sa mga kasoldadosan ni Nabucodonosor, ang hari sa Babilonia, kag nadakpan, kag ginbayaan sa tanan niya nga mga sakop nga mga soldados si Hari nga Sidikiyas. Si Sidikiyas gindala kay Haring Nabucodonosor ngayadto dito sa siyudad sang Bib, Ribla sa kadutaan sang Hamat. Kag dito ginhukman siya ni Nabucodonosor. Sa Ribla ginpatay sang Hari sang Babilonia ang mga anak nga lalaki ni Sidikiyas samtang si Sidikiyas nagatan-aw. Iyaman ginapatay ang tanan nga mga opisyal sang Huda. Sa tapos ini, ginpalukat niya ang mga mata ni Sidikiyas. Grabe, no? Kaga gipakadinahan siya agud dalhon sa Babilonia. Si Sidikiyas nagpabilin sa bilangguan sa Babilonia, tubtob sa adlaw nga napatay siya. Diri na ko makita mga kotor ng kapiyanan. Si Sidikiyas porti niya kabuot nga hari sa record sa Biblia. Pero bangod kay sa ulihi, naghimo siya sang malaot sa mga panulok sang Dios. Dayon ginpakamalaot ang ginharian sang Israel. Dayon ginsalakay ang Jerusalem. Ang natabo magaturan. Amo na ni ang masubo-subo gin nga record nga sa atubangan mismo ni Sidikiyas ginpatay ang iya duha ka mga anak. Dayon gin ano pa ang iya mata. Ha? Grabe. Ila nga gindukot. Kay grabe dayon ginpreso siya, ginkadinahan, hasta nga napatay siya dito sa Babilonia. Ang mudason, ang sasunod diri, ang paglaglag na dayon sa templo. Sa Jeremias 52, versikulo 12, hasta sa unahan, sa ikanapulo nga adlaw sang ikalima nga bulan sang ika-19 katuig ni Haring Nabucodonosor sang Babilonia, si Nabuzaradan manuglaygay sang hari kag pangulo sang iya hamangaway, nagsulod sa Jerusalem. Ginsunog niya ang templo, ang palasyo sang hari, kag ang mga balay sang kinilala ng mga tao sa Jerusalem. Kag ang iya mga soldado naguba sang mga pader sang syudad. Dayon gindala ni Nabuzaradan sa Babilonia ang tanan ng mga tao nga nabilin sa syudad subong nga binilanggo lakip ang mga nagbuylog sa iya kag ang nabilin nga batid ng mga manugobra. Pero ginbilin niya sa duta sang Huda ang labing imol ng mga tao nga wala sing pagkabutang. Kag ginpaobra niya sila sa mga talamnan sang ubas kag mga uma. Ginpamuka ang mga sang mga taga-Babilonia ang mga haligi nga saway kag ang mga tulungtungan ngayadto sa templo. Lakip ang dagko nga tangki sang tubig nga nahimo sa saway ngayadto man dito, kag gindala nila ang tanan nga mga saway sa Babilonia. Ginalaman nila ang mga pala kag ang mga sudlanan or suludlan sang abo nga ginagamit sa pagtinlo sang altar, ang mga sangkap nga ginagamit sa pagpalong sang mga suga, ang mga labador nga ginasalod sa dugo sang mga halad, ang mga yahong nga ginagamit sa pagsunog sang insyenso, kag ang tanan nga mga sangkap nga saway nga ginagamit sa pag-alagad sa templo. Ginkuha nila ang tanan nga nahimo sa bulawan o kung pilak ang mga yahong, ang mga suludlan, sang mga baga, baga, ang mga labador nga ginasalud sa dugo, sang mga halad, ang mga suludlan, sang abo, ang mga kandilrohan, ang mga yahong nga ginagamit para sa insyenso, kag ang mga yahong nga ginagamit sa pag-ula, sang halad nga ilimnon. Ang mga butang nga saway nga ginapahimo ni Haring Solomon para sa templo, ang duha ka haligi nga tulungtungan, ang dalagko nga tangki sang tubig, kag ang 12 ka mga turo nga baka nga nagtukod sini, ini sila tama ka bugat nga kilohon. Grabe no, ang duha ka mga haligi, pareho ang tagtagsa sa ila may kataason nga 27 katapak. Ang iya kadako palibot ni si Otso katapak. Guwab ini sa sulod, kag ang kadalumon sang metal 4 pulgada. Ang punta sang tagsa kahaligi may bahin nga saway nga may kataason nga 7 kagtunga katapak. Kag sa palibot sini may mga rihas nga naadurnuhan sang mga granada kag initanan na himo man sa saway. Sa rihas sang tagsa kahaligi may 1 kagatos tanan ka mga granada. Kag 96 sini makita gikan sa duta. Ang mga Hudyo gindala sa Babilonya. So tapos nila to ginpadala ang tanan ng mga pagkabutang dito, mga balaan ng mga gramiton dito sa templo, gindala nila ang mga Hudyo nga mga buhi. Dugang pa sini si no, Nibusaradan ang pangulong opisyal nagdala kay Siraya nga pinakamataas nga pari, kag si Sophonias nga pari, madason kay Siraya, kag ang tatlo pa ka mga importante nga mga opisyalis ang templo, subong nga binilanggo. Gikan sa syudad, nagkuha siya sing isa ka tao nga nagpangulo anay sang mga tropa, sing 7 ka mga manuglay gay sang hari nga yadto din pa dito sa syudad. Ang kabulig sang komandante nga gintugyanan sang mga papilis sang mga soldado, kag 60 pa ka mga tao nga importante. Gindala nila si Nibusaradan sa hari sang Babilonya nga yadto dito sa syudad sang Babilonya. Dito sa Ribla ang kadutaan sang Hamat, ang hari sang Babilonya, nagpabunal sa ila kag ginpapatay sila. Gani ang mga tao sang Huda gindala subong nga mga binilanggo gikan sa ila il. Amo ini ang lista sang mga tao nga gindala ni Haring Nabucodonosor subong mga binilanggo. Sa iya ika-7 o ika-7 nga tuig subong hari, gindala niya ang 323 ka mga tao. Kag sa iya ika-18 ka tuig, 832 gikan sa Jerusalem. Kag sa iya ika-23 nga tuig, si Nibusaradan nagdala sing 745 ka mga tao. Tanan-tanan, 4,600 ka mga tao ang gindala. Amo niya kasaysayan maguturan. Makita ta diri sa aton nga ginaistoryahan nga diin wala gid sa Biblia nga once save always save. Nga man sa history diri nga aton ginatunan, sa aton ginabasa, ginabasa lang nato ang mga bersikulo, pero aton isamarize siya samtang hindi pa gid kita magpadayon sonhan. Diri nato nakita nga ang tanan nga mga pari nga sa ulihi, hindi na naging tutong sa ilang pagkapari. Din pasugtan sa Ginoo nga sila mapatay. Ang mga tao, kadamo sa mga tao nga nagkalamatay. Ang nabilin lamang ilang gindala dito sa nga mga buhi, halin dito sa Jerusalem, may ara lamang 4,600. May ginbilin may ito nga pinakaimol, agod nga ila, himuon nga manugubra, nga aman. Kay sa gihapon, kaangay bala sa komunista nga libre sila sa pagkaon, pero mag-obra sila pirmi kay sila mga ulipon. Dayon, kung parayon natin ini mga kuturan diri, sa Kapitulo 52 Gihapon, versikulo 31, hatas onhan, sang tuig nga si Ebel Merodak, nangin hari sang Babilonya, nagpakita siya sang iya kaluoy kay Haring Joachim, sang Huda. Paagi sa pagpagwa sa iya sa bilangguan, natabo ini sa ika-12 nga bulan sang ika-37 nga tuig sa tapos si Joachim gindala subong binilanggo. Ginratar si Ebel Merodak sing maayo si Joachim kag ginhatagan niya sing palang palangakuan ng dungganon pa sa iban ng mga hari nga nabihag upod sa iya sa Babylonia. Gani, si Joachim gintugutan sa pag-ilis ang iya mga bayo nga gingamit sa bilangguan kag sa pagkaon upod sa hari tugtog sa buhi pa siya. Sa tagstag sa kaadlaw, samtang nagkabuhi pa siya, ginhatagan siya sing pag-adlaw-adlaw nga galastuhon para sa iya mga kinanglanon. Nagkaresya sa iya kaugalingon nga puluyan kag ang iya gid katawhan wala magbaton sa iya. Grabe no? So amo na niya ang record diri magutoran maka masubo-subo nga kaimtang. So ang point diri sa ato nang ginatunan, klaro nga tungod sa pag-apostasya sa Jerusalem na ulipon sila sa Babylonia dayon sa pagguwa na nila shortcut kita padayon kita dito sa nagpagwa na nila suno sa record sa Biblia dito na sila sa Babylonia na ulipon pero after 430 years kung basahon ta naman ang Exodus kapitulo 12 versikulo 40 pagkatapos nagwa sila sa Ehipto sila si Moises kang Israelita na ulipon naman sila sang lapit sa 150 katuig sa Babylonia. Pero kaluyan, gingamit si Cyrus, gingamit si Darius, gingamit si Artaxerxes ng mga hari sang Medo-Persia kag sa Gresya. Amo naman ni ang nagpagwa sa Israelita nga naulipon na sa kaliwatan sa Huda naulipon dito sa Babylonia. Kag sunod kasi sayan, kung masahon ta ang Esdras Kapitulo 1, Kapitulo 6, kag Kapitulo 7, nakagwa na naman sila dayon sa pagwa nila. Nakabalik naman sila sa pagpatindog sa ila nga ginhimo naman nga rebuilding of Jerusalem. So no sa record sa tuig 457 nakapatindog sila sa templo kag natapos ini sa 408 BC. So wala pa si Kristo matao anang BC meaning before Christ. Dayon sang napatindog na ini nagapadayon siya nga nagapadayon hasta nga amuni ang naabutan ni Kristo nga templo. Amo na diyang templo sang Jerusalem nga ato nabalaan. Dayon, ang masubo lang kay ginsikway siya. Si Kristo mismo nga amo ang nagsugo nga patindugon liwat ang Jerusalem sa one source sa propesya. Dayon, sa darin siya sa kalibutan, sa nagkanto siya sa kalibutan, dakugin nga kasubo ang naaguman ni Kristo sa iya nga nasaksihan pangod kay nagkaresya sa iya kagulingon nga puluyan. Iya kagulingon nga banwa. Kag ang iya gid katawhan wala magbaton sa iya. Ah, di ba masubo makauturan? Masubo gid. Kamana nga, ang record ba diri? Kung basahon naman natin diri ang isa kakasaysayan nga mabasa ta sa Mateo 13:53-58. Ara man sa Marcos 6, versikulo 1 hasta sa 6. Kag sa Lucas 4, versikulo 16 hasta dito sa versikulo sa katapusan nga bersikulo sa sini nga kapitulo sa kung masahon ninyo tanan hasta sa bersikulo 30 direta makita maguturan makabiyanan ang masubo nga kasaysayan naman kay ang Rico diri naghambal sa aton nga kaluluoy gid ang sitwasyon sa mga hindi nagbaton kay Kristo naman kay ginpakamalaot pero aton nga basahon. Suno sa itong mabasa, makuturan, dari sa Lucas 4:16, kang nagabot si Jesus sa Nazaret, diin ginalila siya. Kag nagsulod siya, suno sa iya kinabatasan sa sinagoga. Ang sinagoga ni, amo ni ang ilang simbahan sang una, kumbaga templo, sa adlaw nga inugpahuway. Kag nagtindog siya sa pagbasa. Kag ginhatag sa iya ang tulunan ni Isaias nga manalagna, ginbukad niya ang tulunan kag nakita niya ang bahin diin na sulat. Ang Espiritu sang Ginoo yari sa akon. So, mao ni ang ginbasa ni Kristo dito sa templo, samtang adlaw inupuhay, nagkanto siya. Ang iyang ginbasa, kung inyo basahon magaturan, ara ni siya sa 61, versikulo 1 hasta sa 3, sa kapitulo 61 sa Isaias. Muna nga, amo ni ang basa nang ginabasa ni Kristo. Aton liwaton sa kapitulo 4 bisikulo 18 dari sa Lucas ang Ginoo. Ang Espiritu sang Ginoo yari sa akon. bangod ginhaplas niya ako sa pagwalis ang maayo balita sa mga imol. Ginpadala niya ako sa pagbalanabantala sing pagbuhi sa mga bihag. Kag pagpasag-uli sang igtululok sa mga bulag. Sa paghilway sang mga ginpigos. Sa pagbantala sang tuig nga namutan sa Ginoo. Kag ginlokot niya ang tulunan kag ginuli ini sa manugbulig. Kag naglingkod kag ang mga mata sang tanan sa sinugoga nagungot siya. Kag nagsugod sila sa pagsiling sa ila. Karon natuman ining kasulatan sa inyo mga igdulungog. Ang butang balaw ni Kristo nga ang katumanan gali sa nasulat dito si Isaias kapitulo 61 bersikulo 1 hasta sa 3 ang katumanan amo siya mismo nga dere siya suno sa propesya siya ang magbantala sa mga tuig nga namutan sa Ginoo siya ang magahatag sang igtululok sa mga bulag kay tuod man gid suno sa ato nabalaan nga tanan nga mga bulag nagpalapit siya sang una ginayo ginbulong ginayo tanan nga mga hilain-lain nga balatian ginbulong kag naayo bisan pagani ang mga patay ginbanhaw amo ni ang kasaysayan lamang ang natabo magaturan naakig ang mga opisyal sang sibahan kay siyempre way man sila magpati nga amo na to si Kristo. Ano ang point dire? Ang Jerusalem nga ginpatindog sa ikaduha na to nga bisis kay na kabalik man sila sa halina sila sa pag-ulipon sa Babylonia. Ang natabo, pag-abot na sa ilang ginhulatani nga amo ang Mesiyas, pero wayaman sila magpati nga amo na to si Kristo ang Mesiyas, ang natabo magaturan, masubugin katama, nga aman. Kagin si Kway, pero dere, natuman ang propesya, pero wayaman sila magpati, wayaman sila magtuo, amo na nga ang mga Hudyo ginpakamalaot. Nga ang ginpakamalaot. Kay ang ilang rason, amo naman nidre sa ilang istugilanon. Ha? Paghambal ni Kristo karon natuman ining kasulatan sa inyo mga igdulungog dayon kag ang tanan nagpamatuod sa iya kag natingala sang mga pulong sang bagay nga nagwa sa iya baba kag nagsiling sila indi bala ini ang anak ni Jose so dito na dayon sila tingala naman tuod gid man nga anak siya ni Jose oh pero kag nagsabat sila sa iya nagsabat si Kristo sa ila. Sa walay duha-duha, magsiling kamo sa akon sining hulubaton. Manugbulong, ayuha ang imo kagalingon. Ang bisan ano nga amon nabatian nga ginahimo sa Pirnaum, buhata man diri sa imo kagalingon nga duta. Kag nagsiling siya, si Jesus, nagsiling sa ila. Sa pagkamatuod nagsiling ako sa inyo, walay manalagna nga mahamutan sa iya kagalingon nga duta. Apang matuod gid nagsiling ako sa inyo, may madamong babaeng balo sa Israel sa mga adlaw ni Elias sang gintakpan ang langit sa tatlo katuig kag anom kabulan sang nagabot ang dakong tigulutom sa bugos nga duta kag si Elias wala pag ipadala sa bisan kay sino sa ila kundi sa babaeng balo sa Sarepta sa duta sang Sidon. Ano nga ang gingamit ni Kristo? Kay ang babaeng nga balo to nga gindalaan kay Elias hindi man to siya Israelita. Amo pa ang nagbaton kag amo pa ang nagpakaon kay Elias samtang ang mga Israelita akig nga akig kay Elias nga aman kay ang hari mismo nga si Ahab King Ahab akig man gyapon nga aman kay napusta siya na gani sila. So ang point there is bisan sa panahon ni Kristo ginagamit ni Kristo ang kasaysayan sa Israel nga na apostasya kag nagkalamatay sila, damo ang wala na makabalik sa pagpangalagad, naluwas na tani, pero hindi paghihapon nasalbar. Mamuning naluwas, nasalbar mo na nga. Wala. Sing record ang Biblia nga, once saved, always saved. Amo na nga, diri, aton ginklaro ang kasaysayan. Dayon, parehin kita diri sa sugilanon nga gamit ni Kristo. Kag si Elias, may mga aroon sa Israel, sa tiyo ni Eliseo nga manlagna kag wala gid sa ila sing ginayo kundi lamang sinaaman nga si Ranhon o si sinaaman hindi taga Israel pero siya pa ang ginbulong ginayo ni Kristo sunod diri sa record and then Jalatanan sa sinugong kapuno sing kasingkal. Grabe na ni, versikulo 28 sa kapitulo 4 sa Lucas. Sang pagkabati nila sining mga butang. Kag nagtindog sila, kag ginsubol nila si Jesus gikan sa banwa, kag gindala siya sa bibi ng sang matindugon nga makulod din nagatukod ang ila banwa sa pagbulhog sa iya. So, dayon, apang nag-aagi siya sa tunga nila kag naglakat. So, gingamit na ni Kristo ang medyo iyang kagulingon nga gahom. Naagi siya sa tunga, luyag na tanin nilang patyon si Sos, kaya di sila makabaton sa pagpakilala ni Kristo nga siya galito ang ila nga ginhulat nga Mesyas, kaya hindi sila makabaton. Kaya siyempre si Kristo pigado ang kaliwatan, kaya anak lang ni Jose kag ni Maria, taga Galilea, samtang sila nagalaom tani nga ang mag-abot nga Mesyas, kaliwatan man kuno ni David, amo man pagtuo kay kagtuon man, pero nga ang pigado, nga ang dito lang sa isa ka ordinaryo nga tao nga panday. Hindi nila mabaton. Samtang si David, isa ka bantog nga hari. Amo nang ginpakamlaot sa Ginoo nga aman kun masahon ta ang mabasa sa Matthew 23 bersikulo 37 kag hasta 39. Amo na ni ang pulong mga pulong ni Kristo sa pagpakamalaot. Amal niya, O Jerusalem, Jerusalem, ikaw nga nagapatay o nagapamatay sang mga propita, kag nagabato sang mga ginpadala sang Dios. Makapila kun tani nga luyag ko tipunon ang imo mga tao kaangay sang isa kamunga nga nagtipon sang iya mga piso sa dalom sang iya mga pakpak, pero indi kaluyag. Karon ang imo templo pagatumbayaan. Nagasiling ako sa imo. Halin karon indi na nimo ako makita liwat tubtob nga magasiling ka. Dayaon ang nagkari sa ngalan sa Ginoo. Grabe, no? Si Jesus naghambal sa kalaglagan sa Jerusalem. Kung aton pa basahon ang Lucas 21, versikulo 20, hasta sa versikulo 24, kag mabasa man na naton sa Matthew 24, versikulo 15, hasta sa 21, kag Marcos 13, versikulo 14, hasta sa 19, amuni ang mga pulong ni Kristo sa pagpakamalaot sa Jerusalem. Kung makita ninyo ang Jerusalem nga ginalibutan sa mga kahangaway, ti mahibalaan ninyo nga sa hindi madugay paglaglagon ini. Gani ang mga yara sa Hudya dapat magpalagyo sa mga bukid, kag ang mga sasulod sang banwa magwa, kag ang yara sa kaumhan hindi magsulod sa banwa. Kay amo ini ang mga adlaw sang pagsilot sa pagtuman sang tanan ginasiling sang mga kasulatan. Kailuman ang mga nagbusong, ang mga mababay, kag ang mga iloy nga may mga lapsag sa sadtong mga adlaw. Ang sobra nga kalisdanan mag-abot sa sini nga duta, kag ang kaakig sang Dios mag-abot sa sini nga mga tao. Ang iban sa ila pamatyon, ang iban pagabihagon sa iban nga mga kapungsuran, kag ang Jerusalem pagatapakon sang mga pagano tubtub sa adlaw nga matapos ang ila pagahom. So diri magutoram kabiyanan, perti ka klaro ang sugilanon sa kasaysayan sa Jerusalem kag natabo gid sa ila nga hindi dapat tani matabo. Pero ang aton diri nga istoryahan is amo na nga walay record ang balaan nga kasulatan nga once saved always saved. Nga kun naluwas ka na, hindi pwede nga maapostasya or madula sa pagalagad. Kay diri sa aton ginaistoryahan na sa ka lawig na sa mga kasaysayan nga aton nga ginatun-an halin pa sa langit pagato sa aton unang Dominikanan kay adan kag iba hasta sa kasaysayan.

ang pinaka-importante dere sa aton punto nga ang nami lamang kung nag-alagad ka na sa Ginoo, dapat padayon ka lang gid sa pag-alagad nga man. Kay kung hindi makapadayon, walay posibilidad nga ang tao nga maluwas kun nag-untat siya sa pag-alagad nga man. Kay ginhambalan na sa Ginoo nga kung ang tao nga nakasala, padayon sa pagkasala, mapatay siya sa iyang sala. Suno sa record sa Biblia. Lama mo katuloy magkaibinan ang aton nga mga minutos, natapos na. So tapos unta ni sa Diyotay nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkalom sa amin. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakinig sa radyo. Pagpalain mo man ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM. At gayon din ang Siyuro Kamiloy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial at protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani sa impilan pong ito. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay amin sa mutiling sa magitan ng matamis ng pangalan ang aming Panginoon Jesus. Amen.

0: ang mga hulubaton, kapitulo 2, versikulo 1, top 5, kag kapitulo 1, versikulo 7, nga nagasiling,
1: Anak ko, kung patunon mo ang akong mga pulong, kagkapigan mo ang akong mga kasuguan sa sulod mo. Kag sa pagpamadis ang imo may nagulong sa karan. Kag sa pagpahamdang sa imo may nagigusok sa pagkao. Oo, kung magtuaw ka susun sa pagkao. Kung pangitaan mo siya susun sa sabila. Kag magsisa sa iya susun sa bahagin ng nagago. Niyan mahamo ang kahadlok sa ino. Kag makita mo ang ibalos sa Diyos. Kay ang kahadlok sa ino, amo ang kamuang sangkaan.
0: Mga utod, ari na ang aton pagtuon sa Eskwela Sabatika sa sininga semana. Aton inisid ingon kag busi-sion ang mga leksyon kag mga instruction nga dapat gid naton hibaloon. Agud mabalo naton ini nga kaalam sa tagsa naton ka mga iglesia sa sininga adlaw nga inog pahuway. Ari ang inyo kubos nga mga lagad sa kahanginan. Pamatian naton sila.
2: Ang bugay. Ano ang tingog na nagapanawagan sa pagliwat? Kagamuman ni ang gahong sa pagtapos sini.

0: Ang pagtuon subong, nisimanal ng pag-usisa, pagkalakay, pag-review, pag-sidding sa atong leksyon sa eskwela sa Batika. Iniisa kay lungkong version sa atong weekly Sabbath school lesson na ginatunan sa bilog ng iglesia sa bilog ng kalibutan. Ako si Pastor Luis Ito Tumadong, inyong masunsun na host sa siningatong programa, Ang Pagtuon Subong. Iniginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist Church diri sa Alegria Morsia, Negros Occidental Philippines. Ari ang atong mga bisita, ang atong mga resource persons ngayon na ni sila nakita mga transligan ng mga panahon si Sir Israel Garson, mga kauturan, isa ka taga-Leyte, apang dugay na diri siya. Diri siya nagtapos ang inyong pag-eskwela sa college. Kag-isa siya sa atong mga maestro sa School of Arts, Sciences, and Education. Labi na gid sa Mathematics Department. Sir, mayong adlaw sa iyo.
1: Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw sa aton nga taga-suporta, taga-pamati, taga-sunod sa aton nga programa, Ang Pagtuon Subong. Kabay nga ang Diyos mag-upod sa aton sa sininga pagtuon.
0: Yes, and that's correct. Kadwa mga kulturan, kami naging ninyo makita siya. And then next week, inyo pa na siya makita kay na-schedule siya sa pag-upod liwat sa aton mga kulturan. Si Dr. Pastor Rafael Carrado, siya ang aton nga dean sa School of Theology diri sa CPAC, Doc. Mayong adlaw.
2: Mayong adlaw man, kag mayong adlaw gid, no, sa aton mga tigpalamati. Apon ginatamyaw ang taga Central Church sa Talisay. Gusto magpatamyaw, no, sa atong nga programa.
0: Correct, yeah.
2: Tanan nga na aton ginalagaw-lagawan kung Sabado nga naka nga subaybay gid sini nga programa, Doc. Damo, yeah, ang nagambal nga na-bless sila. Kag praise God, no, padayon kita nga magatuon sa pulong sa Ginoo.
0: Yes, and that's correct. Kag amo na ang gahom ang driving force nga nagapadayon kita, Doc, sini atong program, because many had been blessed ever Sir Israel sa pagbisita naton sa mga simbahan. Nagasugid sila nga they are blessed sa pagsunod sa atong nga leksyon. Simple lang ang atong leksyon, atong nga pag review nga pang makuturan ka namin man kag kadamo sang na panalanginan. Ara kita mga kauturan sa K5 News FM kada alas 8:30 sang gabi, dobto alas 9 sa Biyernes mga kauturan sang gabi. Kag ara man kita sa YouTube kag sa Facebook. Inyo lang na mga kauturan abrihan, ara na na pagka Domingo, ara na na sa tugtog gid mag Sabado. Kaya pwede nyo na maliwat-liwatan ang mga kauturan. Agod, makuha gyud ninyo ang mga punto nga aton nga ginapalinton sa tag-sa-tags. Ato ni Duko ang aton mga ulo mga kauturan. Sa sininga tiyon, yari kami nagapalapit sa imo. Mag-tuon kami Ginoo sa leksyon 13. Kabay pa nga ang pagpakamayo sang balaan nga Espiritu ang magadihon sa tag-sa-tag sa samon. Labi na gid ang amon manog palamati kag nagatanaw, nagasunod sa sini nga programa. Salamat nga imo ginsabata amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen.
3: Amen. Amen.
0: Yes, Sir Israel, ang aton sadsaran nga teksto.
1: Para sa aton nga sadsaran nga teksto, makita sa ikaduha nga Korinto, kapitulo 13.

0: may dako nga palangakuan sa iglesia kag masaligan.
1: Mm-hmm.
0: Si Pablo amo man siya. Sa iyang pagsulat, ang iyang ending, ang iyang conclusion is the benediction.
1: Mm-hmm.
0: Nga ang grasya sa ang anak, ang gugma sa amay, kag ang pagpakig-upod sa balaan ng Espiritu, mangin sa aton, tub-tub sa katapusan. Yes, Doc?
2: Kag ang ining klase sa benediction, no? Hindi lang ni basta-basta kay actually, ang mga letters ni Pablo naka ang structure sa letters,
0: yes,
2: no, naka base ini sa structure sa letter sa iyang time.
0: Sa iyang time.
2: Ang mga letter may ara nga ginatawag greetings, thanksgiving, body, kag ang pinakalas amo na siya ang closing or benediction.
0: Benediction.
2: Pero hindi lang ni siya basta-basta nga benediction tungod kay may ara ni ginasagulan niya ni Pirmi ang theological implication or insight sa iyang benediction. Kag diri nga benediction, gusto niya ipaibalo nga kung ano ang ara sa amay, sa anak, kag sa Espiritu, kung may pag-iusa, pag-igugma, kag fellowship sa triune God.
0: Yes.
2: Amo ang magresulta ini, no, sa tanan man nga mga sumulunod, kung sila mag-enjoy man, no, sa fellowship sang amay, sa anak, kag sa Espiritu. Meaning, ang source sang aton gina-enjoy subong, halin ini sa
0: tatlo ka
2: triune God.
0: Ito. Yes. Yeah. Kay kadamo, Doc Rapil, before na ko niyatay sa mo, Sir Gerson, kadamo sa mga tao nga wala kapati sa pagka-Diyos sang anak, kagang pagka-Diyos ang marahan ng Espiritu.
2: Oh, yes. Yes. Yeah.
0: So, diri si Pablo, yeah, very clear kayo.
1: Mm-mm.
0: When he mentioned the three personalities of one God. Yes, sir, Israel.
3: Ang ining tatlo ka, ano, Pastor, no? Ang sa anak, siya ang source ng grasya.
0: Yeah.
3: No? Kag ang gugma, nga halin sa amay, kag ang pagigupod sa banal na Espiritu. Usa ni siya ka-mission sa Diyos, ang tatlo ka persona.
0: Mm-hmm. Yeah. And that's correct. Kagdi, Doc Raff, sa'yo mo kinanaminsyonar, nga daw amuni ang structure sa mga sulat sa una.
2: Yes.
0: Yeah. Kagdi, si Pablo, sining mga panahon, mostly ara sigid siya sa prison.
1: Mm-hmm.
0: Kagdi, gusto yagid nga malabot ang tanan ng mga iglesia, but he could not do it because of the limited time and plus, nga dako gid siya nga time nga ara siya sa prison. So, ang ginagamit niya ng mga pamagi is to write people. Kagdi, hindi lang na iyang daw ano ni, but it was blessing in disguise.
2: Yes.
0: Nga ang iyang sulat, amo na ni Subong ang aton Biblia.
1: Mm-hmm.
0: This is really blessed by God and God's providence. The grace of Jesus. Ano ang grace daw? Kaya ang grace of Jesus. Bugay sa ilunggo pa.
2: Bugay.
0: Okay.
2: Mm-hmm. Oh. So, ang amo ni ang daw diri nagsugod, no? Ang, let's say, conclusion, siling pa nga, ang sulat ni Pablo nagsugod sa grasya, kagintapos niya man ini sa
3: grasya.
2: Kag ining grasya nga ginahambal ni Pablo sa iyang blessing, amo ini ang ginatawag sa damo theologians, gitawag nila irresistible grace. Hindi ma ano na sa ilong
0: hindi basta-basta
3: hindi mapunggan
2: hindi mapunggan
0: mapunggan
2: no, no, mapunggan hindi ma pwede balibadan nga klase sang grasya. Ilabi na gid kay ini nga grasya nagapaintindi sa aton kung ano ang ginhimo sang amay, no, sa anak. Paano naging grasya ang anak para sa katawhan. Kasi din iyang ginbayaan ang langit, kag siya nagpakatao, ginbaya nagpakapubre, siling pa. Even in a form of a servant, even to the point of death.
0: Death.
2: No? Nga para lang kita mahimo nga magdato. So, siya ang mahimo nga pubre para ta madato. Siya ang napatay para kita mabuhi.
0: Mabuhi.
2: No? So this is a kind of grace, no, nga hindi natun pwede balibadan. Tungod kay hindi lang ini naghatag sa aton sang kadaugan pinagi sa ngalan ni Kristo.

0: pero siling pa nga, it will give us a chance in order for us to be with Him in heaven.
1: Yes. Amo
0: na yung klase sa gracia, Dok, nga gusto gid ni Pablo nga ma-experiensyahan sa tanan ng taga-Korinto.
1: Kaya ako nungangan, Dok, sa imo kanami sa iyong punto. Hindi lang na sa katapusan na patay, kundi grabe nga kamatayon. Extraordinary nga. Hindi niya na-experience yan sa ibang nga katao. Ito yung tao yung mapatay lang, simply. Pero iniyang iya kamatayon, hilaw kag kasakit nga kamatayon. A criminal death. It's not just an ordinary death. Yes, sir.
2: So ato makita diri, Pastor, no, ang grasya siling pangay hindi pwede balibaran.
1: Mm.
2: Kag ang nakanami sini nga grasya nga mao si Kristo, ang for our sake, not His sake.
1: Yes.
2: Amo na sa iyang sakripisyo. No? Kag nasiling diri nga ini nga grasya is freely given.
1: Yeah.
2: So ang aton lang gid siguro diri nga role is ang pagbaton. No, kag ini nga grasya nga mao si Hesus Kristo, siya ang magadulong sa aton sa kadaugan luyo sa mga pagtilaw. Mga sala nga aton
1: nagsiya. Yeah. Ang may lunggol na dok niya nga dok lang ubalan ina balangan sila nga ti way gid tada. ini nga punto kun ordinaryo lang ni nga tao ang Ginoo kag si Kristo. Masiling siya, ano labot ko naman?
0: Mm-hmm.
1: Ari ko di kapungko sa trono. Why ko di nga ang manawag pa ko. Kaya mag-antos. Mm. That's the point. Mm-hmm. So, ina nga grabe nga pagbato ni Jesus. Sina nga rule is really grace. Irresistible grace. Nga hindi naton gid mabalibaran. Kagdaw hindi naton bala mapasagdan lang.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kung pariyo bala sa isa kabalaki na kapangaluyag, kagdamo ang ginahimo niya. Mm. Ang babae daw hindi makabatas nga baliwala lang sang pag-antos kag pakita sang real nga gugma sina nga tao sa isa kababae. Mandiwab sa more, Doc.
0: So, ato makita nung ang grasya ni Kristo daw amugin ni ang naga-latom sang pagkatao ni Pablo. Tungod kay makita natin ini sa iyang mga sinulatan sa mga churches, content ni sa mostly sa iyang mga letters sa iban nga mga iglesia, no, ara gid ining grasya, gina-mention niya gining grasya ni Jesus. So, ara ni meaning to say nga occupied ang iyang mind, no, ang iyang huna-huna sa ining topiko, And gusto niya nga ang taga-Korinto man maka-experience man sini nga ila huna-huna man permanente makaangkor dira sa grasya ni Kristo. Kag amo man ini ang content sang letter niya sa mga other churches like sa Ephesians. Actually the more nga nagabasa ikaw sang Biblia, labi na gid kay Pablo sa Old Testament mo. Ang available man sa ilang mga scroll, ang Old Testament, the more nila ma-intindihan kag ma, you know, ikinabuhi ang grasya ni Kristo. Kay bisan sa Book of Genesis, sa Old Testament, ara na ang grasya sa Diyos eh. Sa pagpakatao, halin sa pagsugod, sa pagpakasala, ara na ang grasya sa Diyos. So, si Pablo, though sa akon nga word kagay na daw na latom na ang iyang huna-huna, no, sini nga grasya nga in every time nga magsulat siya kabay pa ang grasya sang Dios.
1: Yes.
0: No? Maanaa sa aton.
1: Yeah. Dok, kanami isang punto ni muna, Irie, I'm really touched sa imong punto nga si Pablo na latom nga bisan ano kabudlayan nang ginimo na nagyan niya, wala siya nag-surrender.
0: Mm.
1: It is because iya gintanaw ina si Kristo.
0: Mm.
1: Ano laman ako man.
0: Mm. Oh,
1: wala ko iya kumalingking sang pag-antusin na.
0: Mm.
1: So, kanami sa imo punto na si Pablo na latom. He was really fully convinced to preach the grace of Christ.
0: Yes. Kahit
1: si Kristo mismo is worthy. Mm. Takos nga inog wali. Kag inog palinton sa katawan, for them to also experience the grace of grace. Say mo, Sir Israel, sa Monday, the love of God, anong imo na talupang dandiri?
2: So sa aton nga lesson sa diri sa Monday, Dok, no? Pastor, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit. So gin-emphasize diri kung ano ini nga gugma sa Ginoo. So kung aton lang taon ini nga sa Monday, ang gugma isa ka essential attribute. Kung masiling ta essential attribute, importante nga attribute nga gi-emphasize ni John ni Pablo that we can know the love in God that He gave His begotten Son. So ginpakita diri ang tinud-anay nga gugma sa Amay paagi sa paghatag sa iya nga nag-isahanon nga anak na mao si Kristo. So ini nga gugma is hindi lang ni siya basta-basta nga gugma nga ginpakita sa Amay. Kay iya gi-give up ang tanan para lang sa mga katawan.
1: Yes, and that's correct. Pwede, Dok, Sir Israel, nga ang Ginoo pwede makahimo liwat another kalibutan.
0: Oh yes.
1: Pwede yan ang idulaon yung kalibutan, and then Island, and then have another population, another human being. Pero grabe, amo na ang hindi gid matungkad ng gugma sa Ginoo. Nga wala gid sang lain nga iban ang iya gid kaw galingon nga anak amo ang maka redeem makatumbas sini. That's love in action. Sa akon nga siling kay na ay kun kita gurugin mo siling ta ano man da man nung pwede man nga iwaslik ta na ilahabaw ta na idulaon ta na and create another world and then have another relationship with human beings. But yet, hindi niya pwede kag iya nga ginhatag ang ibugtong anak. Imagine sila mo kaya na isa lang, may tanay kung pulo ni mga anak, o kung tatlo. No crap.
0: Madalong, no?
1: Madalong,
0: simple nga pulong, pero madalong nga tungkadon.
1: Tungkadon.
0: Tungod kay again naka-angkor siya sa buluhaton sang Trinity.
1: Yes.
0: Bisan gani sa field sang mission nagabalik diri nga kinanglan kagid mag-sacrifice kag maghimo sang buluhaton para sa iban. Tungod kay ang Diyos gugma. Kag ina nga gugma hindi lang na siya sila nga gugma nga nag-exist no sa kalibutan, naghalin ina sa paghigugma sang Amay sa anak. Kag muna ang rason nga ginpadala niya ang iyang bugtong anak sa garden sang Eden sa pagpakasala bala kagaina do nag-isgot kami sa klase lang ang pagpakasala gid ni Adan kag ni Eva. Ginguardyahan dayon, ginpadalagya dayon sang Ginoo. Diyos ang anghel para guardyahan ang dalan padulong sa Kahoy. Tree of life. Kay hindi ang Diyos gusto nga makakadto bala si Adan kag si Eva kag mapatay sila nga magkinabuhi sila nga hangtod-sangtod nga makasalan. And that is a kind of love.
1: Okay, yes.
0: Gugma na. Gin-express na sa Diyos. Kay kung pwede niya malang to i-allow ba, hatag niya na lang kay Satan bala.
1: May mo lang ha.
0: May mo lang ko yung lain.
1: Makreate.
0: Hatag niya lang kay Satanas. Gusto mo, imula na. Pila lang man paghimo sang lain naman nga Adan. May mo lang ko. Pero, tira ko na naintindihan ang for God so love the world ba. Muna ba mong gaya na doon nga, pwede lang sa kahimo, bisan lain nga kalibutan.
1: Kalibutan.
0: Pero pwede palangga niya ni mo, kalibutan mo. Walang ganyan ni kalibutan. Kagang iya nga gugma, bisan tuod dagta na ini sang pagka makasasala. Makita gyapon ang gugma sa Diyos sa nature, siling pa makita ta sa mga kabulakan, sa mga muna ka makasaka kasabukin, imo makita ang trace of love no sa Diyos kag gi-express man ini sa relasyon between sa mag-asawa. So a kind of love nga ma-experiencehan ta actually sa kalibutan sa gyambal po gay na kung malingking lang sang gugma nga kabuuan nga available dira sa Dios.
1: Yes, and that's correct. hindi ginimakungkad ng guma. Iyok, we cannot really understand.
2: Kasi,
1: bisan pa, bisan sa throughout eternity, Doc and Sir Israel, hindi natin ginimakomprehend 100%
0: oh, yes.
1: ng Ginoo. It will be a study for eternity. The love and the person and the ano ni the personality of the Godhead. Nga hindi ginaton bisan pa dito sa Mrs. White, bisan dito sa langit, bisan yes. dito sa bagong duta, we cannot still comprehend, we cannot still exhaust the divinity of God, and that's it. Ang aton lang subong yati, amo lang nakita ta nga ang Ginoo nagpadala sang anak, and then ang iyang gugma nga bisan pwede pa niya nga nga dulaon na ni kung mag-create another world, another kalibutan, mag-create another Adam, pero ang ina nga bisan angels Doc nag-a wonder
0: pwede niya nalang ganit pa dyan sa tanas eh.
1: Oh. Yeah, pwede na to sa tanas siya, may gawin siya man nag-create, but yet that's really grabe nga klase sang gugma. Yes, the love of God karon niya Doc. The God of love. What's the difference? Kag ano ni ang punto diri nga imo na dalupan.
0: So dagay baliskad lang no.
1: Yeah.
0: Pero ang balta na last time nga ang pagbaliskad sini para lang ka sa Ginoo kay yeah. ang attributes sang Ginoo gugma. Mm-hmm. So kung magambal ta nga ang Dios gugma, I mean ang the love of God sa ilunggo. Ang gugma sa Diyos. Kag Diyos, ang Diyos gugma. Pwede lang git baliskad-baliskad doon. Kay ang attribute sa Ginoo, gugma. So, sa sininga leksyon diri, gina-emphasize diri ang karakter no sa Diyos. Amay. Yeah. Nga nakilala yeah. ni Pedro, Pablo, nga gina-introduce ni Pablo sa mga taga-Korinto. Tungod mga kauturan sa background na nga sa pagan world ang ilang mga Diyos hindi matawag nga correct, Diyos gugma hindi maka-express some kind of expression sang love nga available sa Diyos ni Pablo. So muna yung ginapakilala niya sa taga-Korinto kahit sa mga pagano kung gusto ka nga magpalapit ka sa imo nga Diyos. Damo ka obrahon, may mga requirement
1: mga ritual,
0: ka, so, rituals, imusundon, para lang kang maapis, ang word is, maapis
1: kag matalupangdan.
0: Sa Diyos, kag matalupangdan ka sa Diyos, para mag-amiguhay ka mo. Muna sila sa aton ba lang ang mga, ano natawag, mga practices, kag superstitious belief, mag-amiguhay, gusto ka mo mag-amiguhay sa mga kama-kama, ha, kinanglan, hindi mo pag-gubon ang mga...
1: Muna. Kailala,
0: hindi mo pagtapson ng puno sa kahoy dra or may buntod dra, hindi mo pagtandugon. So, para mapalapit ka sa ilan, that's a concept of love nga available no, sa mga pagano. In which different nga klase sang, sang Ginoo nga gugma nga gina-introduce ni Pablo sa taga-Korinto.
1: Yes, and that's correct. Yes, sir. Israel.
2: Ang amay mismo, Pastor, siya gid ang gugma.
1: Mm.
2: Gani, kung kita wala sa iya nga siya mao ang source ang gugma, imposible sa ato makapakita o gugma man sa uban. So dari sa aton nga leksyon ginpakita nga ang Ginoo mao ang gugma kag ginhambal ni Pablo nga maghigugma anay maghigugma sa imo nga sigkatao, maghigugma sa imo nga dira na halin nga the way ka makapakita sa sin nga gugma, kinahanglan kita makig connect man sa matuod nga gugma nga mao ang Ginoo.
1: Yeah.
2: Because siya ang source.
1: Amen. Doc Raff and Sir Israel, the God of love. Sana amin ito kinang punto mo, Doc Raff, nga ikumparar mo sa Diyos ang iban nga reliyon.
0: Yes.
1: Yeah. Ang iban nga Diyos siya hindi gugma. Terror.
0: Yes.
1: Kung magpalapit ka, gakurog ka. Oo. Na hindi ka ka-get sang attention sina nga Diyos. Kung hindi ka maghatag sa mga offering,
0: yes.
1: maging mo rituals, magsakit sa imo kagalingon,
0: yes.
1: nga makakuha mo ng attention sina nga Diyos. But here is Paul is trying to emphasize, nga ini nga Diyos siya, ang aton nga Diyos, is a God of love. Nga bisan, you don't need to have a lot of of maneuverings o kung ano nga pamagi to get the attention, magbumbu-bumbu ka, magsaut-saut ka, mag-laptop pa ka sa kalayo, supernoon, para lang malingaw ina nga Diyos, kagtagaan ka attention. But Paul is trying to emphasize, ngayon nga Diyos siya, bisan sino, anytime, can come. Gugma siya eh. Oh. Timitaw lang gugma nga nagkasakit sa mga iyak kaugalingon kasi yung mga anak. We love our children, so anytime our children can come to us. And that's what the picture of Paul is trying to emphasize, that God is a God of love.
0: Unconditional love.
1: Unconditional love.
0: Okay.
1: Sir Gerson Balikusek, the fellowship of the Holy Spirit.
2: Okay, so amo ni siya naglangkob sa aton nga teksto na ginbasa kayo na pastor, no? The grace of Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit. So, ini siya is ang pakig-upod sa balaan ng Espiritu. So, gin-emphasize na ni Pablo nga sa pag work out sang salvation sa mga katauhan, kinahanglan ini nga tatlo ka pwersa. Kag one of these forces is the Holy Spirit, in which gikinahanglan sang naton sang pakig-fellowship, having personal relationship nga amo ang naghatag sa aton sing comfort, no? Naghatag sa aton sing pag para ma-sustain ang ini nga grasya kay ang gugma sa amay, gikinahanglan ang balaan ni Espiritu nga magakabuhi sa iyang katawan.
1: Amen, and that's correct. Dr. Biff, una ko niya tag sa inyo. May isa ko di kapunto, balik tanay sa Tuesday. Okay. Meaning, the God of love. Ang ako din nakita, Doc, kagisa sa Israel, ang father-like concept pala sang Diyos. Ang anak, kita nga mga anak, magkanto sa ito na may, wala na kita kira-kira. Anytime we can approach our father, even at the middle of the night.
0: Yeah.
1: Pero ibang na tao, hindi ka kadali-dali. Labi na ang mga tag-as ng mga tao. Magkanto ka sa Malacanang, you cannot just get inside Malacanang. Anytime, you need to have connection. But amo niya si Pablo, nga itong Diyos, is not another person. He is a father to us. That anytime, wala sang duwa-duwa, wala duga-duga, wala sang ukon-ukon, we can approach Him because He is our Father. The fellowship of the Holy Spirit.
0: So same with the Holy Spirit. Ang dire sa atong leksyon, gina-emphasize ni Pablo nung ang Holy Spirit is equal with the Father, equal with the Son, in terms of the Godhead, personhood sa Holy Spirit, no? Hindi lang siya basta-basta isa lang ka puwersa o kung isa lang ka influensya, nga madamo ang mga tao nga kapati nga hindi Ginoo mo ang Holy Spirit. Bisan sa sulod sa aton nga
1: iglesia, yes,
0: na ang way kapati nga hindi Diyos ang Holy Spirit. Pero sa dira nga, pero kung imulan taon diri, una, ang paggamit palang sining, ang equal nga paggamit sa benediction ni Pablo, nga amuna, a grace of Jesus, love of God, fellowship of the Holy Spirit. So kung hindi siya parehas ag equal sa amay kag sa anak, nga kinanglan niya pa i-mention ang fellowship of the Holy Spirit. So first of all, aton leksyon nga ga-emphasize nga ang Holy Spirit is a member of the triune God, nga able siya nga makahimo sang relasyon upod sa mga katauhan sang Diyos nga nagahigugma sa iya. So sa sini nga bagay, ang aton nga mga kauturan kinahanglan dalawa na eh ang meaning sang word nga fellowship of the Holy Spirit. Either ang fellowship nga nagakatabo between sa mga kauturan, which is inspired by the Holy Spirit, or ang aton pakig-fellowship mismo gidya sa Holy Spirit. So either can be, no, pwede lang ang duha. Pero amo ni bala nga ang pagpakig halubilo o kon fellowship kununiya kun kununiya, no, sa mga kauturan sa sulod sa iglesia, resulta ini sang fellowship with the Holy Spirit. Kay without that fellowship with the Holy Spirit, malisod makighalubilo sa sulod sa iglesia. Yeah. Kay amo man ni ang ano ni Pablo mo nga sa isyu sang Corinto nga waay sang pag-iusa sa iyang benediction, kabay pa, no? Kabay pa nga ma ang padayon ang atong fellowship dira sa atong Dios sa sulod sa iglesia pinagi sa Holy Spirit.
1: Oh. Wow. Galing na Doc Raff kag Sir Israel Boyd na ta time. Ang ako nandiyan ang take sa aton nga Wednesday is that ang works ng the Holy Spirit, ito sila ni Jesus pagkaya biya sa langit, makadto ko sa langit, ipadala ko ang walaang yeah. Spirit. So, ang fellowship dira is the presence of the Spirit right now sa aton kabuhi. Mm. Nga, we are not alone. Mm. Na so upod ang balaan ng Espiritu sa aton nga amo siya ang tingog ang inner voice nga nagahatag sa aton nga magpabilin kita dira sa pag-alagad sa Ginoo. Doc Rapp and Sir Israel, one at a time. Ang Thursday just simple point Doc Sir Israel and then ang imo last take dayon.
2: So dere daga hisgot gid sa tatlo ka persona, no? Tatlo ka persona, the Father, the Son, and the Holy Spirit working together, nagakahiusa para sa buluaton sa pagluwas, no? Grace, love, and fellowship come not from only one but three members of the Godhead.
1: And
2: so different function but one mission.
1: Yeah.
2: Amo ang pag rescue,
1: yes,
2: sa mga katawhan, amo ang pagluwas sa mga yeah. katawhan nga ara sa mga kasalanan.
1: Amen. And that's right. Dokra.
0: In other words, hindi lang ang hindi lang nga ang grace halin kay Kristo, hindi lang ang love halin sa Ginoo, yeah, hindi lang ang fellowship halin sa Holy Spirit. Mm. Pero ini tanan sila are working together para sa kaluwasan sa tao. Mm-hmm. And
1: last take, no.
0: Very, it is very, you know, interesting mga kauturan, no, nga una-unaon mo ba lang nagatinabangay ang triune God. Let us say, ang triune persons. Ang amay, anak, kag espiritu para lang
2: maluwas
0: kamaluwas. Ang una ba lang, una akong last nga reflection eh. Nagatinabangay ang langit. Para lang tamaluwas. So, kabay pa, no? Parehas kay Pablo, nagambal nga, kabay pa, ang grasya sa anak, ang gugma sa amay, kag ang pakigupod sa bulan ng Espiritu, mayara sa atong tanan.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Mga kauturan, ari kita sa atong nga mission program initiative Ground One Voice 27. So, kanami isang punto ni Dr. Rado kay na kag ni Sir Israel nga isa katingog, tatlo ka persona, the Father, the Son, and the Holy Spirit, are working for one mission. And that is our salvation. Kabay pa mga kauturan nga sa ininaton nga pagtuon, we will also do the same, maghiliusa kita, let people see that we are united for one purpose, and that is for the salvation of mankind. And then when everything is said and done, kita nato natong kagalingon upod sa mga atong pinalangga kag mga katawhan nga ato na misyonan diri sa duta upod kita sa kawala na sing katapusan upod sa Ginoo. Sa indi pa si Doc Rapp mga kauturan mag pangamuyo sa atong closing prayer sa liwat. Amo ni ang aton nga driving force nga ang nagapadayon kita gihapon mga kauturan sa aton nga programa Johan and Myla Susana, Doc Erwin and Dr. Aruda Hardinico, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Ido and Femidon Van Dest, Junjun Luciano and Goldie Joligi Jr., Alex Fejedero and Ma'am Jenna Fejedero, Dr. Norven and Ma'am Rosalina Hebieso, Jet and Susan Caro, Iboy and Jessica Malabanan, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Jimmy Trino and Annelie Trino Perdido, Antipas Pidad, Marlobel, Hirota Lorin, Ladela Balangascon, Doc and Leopold Balijong, Doc and Ma'am Ivy, Doc Leopold and Ma'am Ivy Hope Balijong. Yes, Sir Doc Rapi.
0: Mga pangamuyo kita, Pakatoran, amay nga balaan, yari ka sa kitasaan sa mga langit. Kami amay nalipay sa sining adlaw, nakahimo kami naman sa pagtuon sa imong mga pulong. Salamat gid sa paghatag sa amon sa kaalam nga langit noon. Kami amay makahangup kag initanan upod kay Pablo mahimo nga ma-aplikar kag magabunga sa amon man nga kabuhi bilang mga Kristohanon sining ulahi ka mga adlaw. Salamat Ginoo. Padayon kami nga nag-aampo sa pag-bless nga programa upon sa tarang mga sponsors.
1: Yes,
0: sa ngalan ni Jesus nga mong manuluwas. Amen.
2: Amen.

Natapos na ang aton pagtuon sa sini nga semana. Kabay pa nga may nakutlo kita mga utod. Kung may dugang pa kamo nga pamangkot, pangita lang kami ninyo sa Facebook ari ang amon nga account ang pagtuon subong. Ukon sa siningan numero 0975-155-9015. Sa liwat, 0975-155-9015. Ini nga semanal nga pagtuon sa Eskwela Sabatika ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College. Pinaagi sa mga waragwagan sang Radyo Bandera Sweet FM. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan.

Mayong gabi, istanan ng kabuturan, makabiyanan, nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Mga kapamilya, mayong gabi sa tanan, kabay pa nga sa gihapon, yara ka mo sa mayong kaimtang, kaglabaw sa tanan si kayong lawas. Kagdalayon ang Diyos sa gihapon sa sine nga kagabihon, nga padayon siyang lukod sa aton, ginatipan kita niya sa bilog adlaw, ginpakamayo, kag sa sine nga kagabihon, ari kita. Padayon sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta ka mo tanan? Kag antaran ng tagpalamati sa aton nga palatuntunan, kamusta ka mo? Kabay pa nga sa gihapon, kamu ara sa mayong kaimtangan, kag labos tanan nga pirmi, nga hindi nagkalimot, no? Hindi nagkalipat sa Diyos, hindi nagkalimot. Now, mga kautoran, kabiyanan, importante katama, nga dayawang ta siya, pasalamatan ta kay, amugid lang na ang kalipay sa Ginoo para sa aton nga tanan. Amo na nga sa sini nga kabihon, sa gihapon, padayon kita sa aton mga pagtuon. Kag samtang hindi pagid kita magapadayon sa aton nga pagtuon, mga muyuanay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po yung narito muli, dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patawad gabay sa buong maghapon. Maraming salamat sa pagkataon na kung saan kami po inyong pinagkaluban ng karagdagang buhay at lakas, kayo din sa pagkataon na kung saan magkapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang himpilan na ginagamit K5 News FM, at ang CEO Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager at sa lahat ng mga managers at sa mga technicians at mga reporters, nawa ang mga pagpapala na kinakailangan aming makamit muna sa inyo. At kami nawa ay makapaglilingkod na may katapatan sa inyo upang sa ganun kami ay maging tapat man sa mga tungkulin na naiatang sa bawat balikat. Pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Laban sa inyo, ito ay aming samuthiling sa pangitan ng mga tamis ng pangalan ng Pinesos. Amen. Now, sa sining kagabihon, ipadayon ta maguturan magkabiyanan ng atong ginatunan. Nakabalo kita nga ang tao gali nga biskan yabuok lamang. Gintugas ang Diyos halin sa yabuok. Dayon ginuhipan sa ginhawas ang kabuhi. Pero biskan nga yamuok lamang siya, nga kun aton nga ikumpara diri sa kalibutan, ang yamuok way man gilpolos. Pero sa tubangan sang Ginoo, perti gali kabililhon. Nga bililhon siya, bangun kay diri sa aton ang inutunan, labaw pa kaysa o mas mahal pa kaysa panapton, mahal pa kaysa kalanon, bisan anong nga klase nga kalanon, mahal pa kaysa mga ilimnon, bisan imported nga mga wines, kung ilimnon nga wine man halimbawa. Dayon, mahal sa tanan. Mahal sa tanan nga mga kasapatan, mahal sa mga tanan mga kapispisan. Dayon, mahal pa sa karniro kaglabaw sa tanan sa pure gold. Ha? Sa pino nga bulawan nga gingamit ang lugar nga offer nga mo ang pinakadamo nga ara bulawan sa una sa panahon sang mga patriarka, panahon ni Solomon. Ginmit lang sa Biblia si Haring Solomon, kag iban pa nga mga hari, bangod kay sang ilang atiyon sang una, ginagamit nga materialis ang pure gold sa ilang nga mga dalagko nga mga pulian, nga kangay sa aton mansyon subong, or labi na sa templo sang Dios, ginagamit pa nga mga tagayan sa ilang nga balaan nga mga galamiton sa panahon sa ilang nga pagserbisyo sa Dios. Amo na nga perti ka bilidon. Dayon, dire, kung aton padayon nun siya, nga ang mahambal, naghambal ang Biblia. At kag mahambal tang mahal, mahal, sa tanan gingamit it mahal. Kay gali ka, kung padayon nun kita, dire na kita dayon, mga kabalo, kay gali ka, dire sa aton mabasa sa Roma, Kapitulo 5, versikulo 6, hasta sa 10. Sang mga maluya pa kita, si Kristo na patay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di-Diyos nun. Kay halos nga may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kay ayhan, tungod sa maayong tao, may mga has bisan sa pagpangin matay. Apang ang Diyos nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasala pa kita, si Kristo na patay tungod sa aton. Busa, sanglit karon, di napakamatarong kita
pagi siya dugo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios pagi saya. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasag uli kita sa Dios. Paagi sa kamatayon sa anak, labi na. Labi pa. Karun nga kay pasag uli kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. Ano ang point diri magutoran? Kung isugpunta ang 1 Korinto 6 versikulo 20, ginbakal niya kamo sa dako nga bili, gani gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sang Dios. Ang ginhimo diri nga punto ni Apostol Pablo, nga ang perti kamahal ang paglantaw sang Dios sa tao nga bisan kita mga yabuok lamang, bangod kay suno sa aton nga nabatian, inyong nabatian. Gibasa ta ang Roma Kapitulo 5 versikulo 6 hasta 10 kag 1 Korinto 6 versikulo 20, ginklaro diri nga sang mga maluya pa kita, anong natabo? Sa si Kristo napatay sa nagakaigo nga panag-un tungod sa mga di Diyos nun. Hindi pa kita Diyos nun, mga maluya pa kita. Di ba? Dayon si Kristo nagpakamatay. Grabe, napatay siya bangon sa aton, bangon sa imo, bangon sa aton tanan. Kag gingamit pa diri ang isa kahalibawa nga siguro may halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao, tuod na. Diri sa aton sa Pilipinas lang may pipila ka mga tao nga ginkabig nga mga bayani, mga heroes. Kangay ko si Rizal, Andres Bonifacio, kag sino pa nang iban? Amo man ang video familiar gid. Si Rizal Lamina. Nangin matay si Jose Rizal kang napatay, ginpatay siya sa mga Kastila para sa justisya kuno. Tungod kay ginbuwis niya ang iyang kabuhi para lang sa mga Pilipino nga ginapina niya. Kay grabe man, ulipon mo kita sang una sa sulod sa sobra 300 katuig nga naulipon kita sa mga Kastila. Halin sa pagsulod ni Magellan sa 1521 hasta sa pag-abot sa 1800, hamak mo na, kadugay. Amo nang hindi kita matingal lang kita, may dugong Espanyol. Espanyol. Pero pasalamat na lang kita kay nga aman. Kay kun wala, makasulod ang Espanyol diri ambot. Kay kita nga aton nga origin is, ano kita magutoran? Mga Negritos of the Mountain, Negritos, mga Aitas, mga Malayo. Kung kita ninyo ang mga native dito sa Surigao, mga Kungking, daw mga Africans. Itom katama, dayon pertika kulot ang buhok. Muna ang mga native dito sa Surigao. So, balik kita diri. Bangod sa pagkaulipon ta sa sala. Naulipon pa kita sa ano, sa mga Espanyol. Muna nga kita nangin Christian. Kay kung wala, ambot lang. O naayhan ang atin diri nga mga ano, kaangay sa mga katigulangan nga ara sa kabukiran. Balik kita diri sa ginasultin diri, ginambal diri na may mga tao nga mangin matay tungod sa matarong. Yes, mabayani sila. O, angay sa Buhol, halimbawa, sino nagpatay daw kay Magellan? Balok kita. No? Dayon, ginihimo pa ng kanta. Ang buto malon, may pipila ka mga tao. Ano? Halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kay ayhan, tungod sa matarong tao, may mga hasbisan pagpangin matay. Apang ang Diyos nagpakilala sang iya kagulingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pa kita si Kristo na patay tungod sa aton. Makasasala, ginpakamatyan? Sino ay handiri sa aton sa Pilipinas may record nga tungod sa tao nga malaot nagpakamatay, ginapinan, agon nga masalbar, maluwas? May ara bala? Wala gin. Pero si Kristo amuni ang ginihimo. Nangin matay siya, nagpakamatay siya para sa imo, para sa akon nga makasasala. Kaya nga man, agun matagan kita tsansa nga makahinulsol sa aton mga hinimuan nga malain na amo na nga sala, paglapas sa kabuton sa Ginoo. Muna nga sa versikulo 9, busa sanglit karun, ginpakamatarong kita paagi sa pagyadugo. Labi na nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya. So paagi kay Kristo lamang, nga kita nga tao nga yamuok lamang muna nga kita bilidhon gali sa iya nga mga panulok, sa iya nga mata. Kay nga ginbaydan kita, ginbakal kita sa iya dako nga bili sa dugo ni Kristo nga iya gin buhos, ginula dito sa cross. Amo na nga sa bisikulo 9 kag 10 sa sanglit karon ginamakamatarong kita paagi sa pagtuo,
labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios pagi sa iya, kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasiguli kita sa Dios pagi sa kamatayon sa iya anak, labi pa karun nga ginpasiguli kita nga maluwas pagi sa iya nga kabuhi. So, ang point there is, sa mga maluya pa kita, sa mga di-Diyos noon pa kita, sa mga makasala pa kita, sa mga kaaway pa kita, si Kristo nangin matay para sa aton na tanan. Kaya nga aman, ginhimo niya nga pangbayad ang iya dugo nga ginula dito sa cross para sa aton tanan nga mga sala. Amo na gali nga, biliduhon katama, labaw pa ang imo, bili nga mas mahal kapagali sa kalanon, ilimnon, panapton, sa mga kapispisan, sa mga kasapatan, karniro gingamit, dayon mahal ka pa sa isa ka pure gold naman. Bangod kay, ang dugo ni Kristo, walay bisan sin o siguro nga makakumpyot. Kung isipon halimbawa ang balor o ang bili sa dugo ni Kristo, walay makahimo sa pagkumpyot. Walay computer nga makasarang nga man. Bangod kay puwerte kamahal. Muna nga diri, makuturan, kung basahon taman ang sulat ni Apostol Pedro sa 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 18, hasta sa 19, kag 20, nagsiling diri. Kamu nakahibalo nga gintubos kamu, hindi sang madinulonton nga mga butang subong sang pilak o kun kwarta o bulawan. Gikan sa walay pulos ninyo nga paggawi na napanubli gikan sa inyo mga ginikanan. Kundi sang hamili nga dugo ni Kristo subong sang kordero nga walay kasawayan kag walay dagta. Siya gintangdo so wala pa ang pagpasad sang kalibutan apang ginpahayag sa katapusan sang mga tiyon tungod sa inyo. So ambutan balon, hindi pa ginpasad ang mga palatukuran sang kalibutan, hindi na pasad, hindi pa na plano, butong balon. Sa wala pa ginhimo ang kalibutan, sa wala pa ang tawo, may ara na gali nga gintangdo sang mag-amay nga himuon ang pagtubos paagi kay Kristo. Amo na nga makuturan nga ang pagadiyos, butong balon, ang amay, anak, kag Espiritu Santo, ang pagadiyos ginpukaw sang kaluoy para sa rasa. Amo na nga ang amay, ang anak, kag ang balaan nga Espiritu, naghatag sang ila mga kaugalingon sa paghimo sang plano sang pagtubos. Kangay bala sa pelikula? Di bala ang pelikula may ara writer, may ara director, may aktor, may kontribida, di ba may actress, tanan, kumplito. Pero, saan o ginhimo ang script? Ginuna himo ang script dito sa writer. A writer, dayon may director. Pero may mga writer, kag-director pa, kag-actor pa. Kabalo na kita. Ang Diyos labaw pa sina, naaman, kay perti sila kagamhanan. Kabalo sila kung ano matabo sa tao ng ilang himuon, sa kalibutan ng ilang gintuga. Amo na nga, ang pagka-Diyos, ang ginsilingdiri, ang Godhead, ang amay, anak, ang Espiritu Santo, napukaw sila sang kaluoy para sa rasa kag ang amay, anak, ang Espiritu Santo, naghatag sang ila mga kaulingon sa paghimo sang plano sang pagtubos agud matuman sing bugos ini nga plano, ginpamatuod, no, ginmatod, or ginpamatod nga si Kristo ang bugtong anak sang Dios dapat maghatag sang iya kagulingon nga halad para sa sala. So, amo na nga, nakabalo kita ang si Kristo bilang Dios nagpakatao. Ano nga linya nga makatakos sang kadalumon sini nga mugma? Himuon sang Dios nga imposible para sa tao nga magsiling nga ang mas madamo pa ang iya mahimo. Upon kay Kristo ginhatag niya ang tanan nga mga manggad sang langit, agud nga wala sing may makulang sa plano para sa pagbayaw sang tawo. Iyari ang gugma, ang pagpamalandong nga dapat magpuno sang kalag, sang indi mapahayag nga pagpasalamat. Di bala pirmi kita nga silinga, tani kita magadayaw, magpasalamat pirmi sa Ginoo, bangod siya ang kadako nga gugma, sa iyang proteksyon, ginatipan kita, diyan pa kamaayo. Amo na nga, kun aton pinsaron ang plano sang pagtubos, ang plano sang kaluwasan. Amo na tani ang magahatag sang aton sang dakugid nga interes, dakug nga tinguha. Nga man,
kay diri makita ta ang gugmah nga ang tao perti kagamhanan. Kabalo na kita nga kita halin lamang sa yabuk nga kunbaga mag-experiment ka angay sa mga nag-experiment. Di ba? Pag-experiment mo ka angay sa mag-dissect ka na sang paka, mo siya operahan, buhi pa. Makitaan mo sa dalom ang iyang mga organs nga nagpitik-pitik. Pero kung halimbawa naghimo ka-experiment, kung hindi man siya mga polos, daw hindi mag-success, ihaboy. Dayon, kuha ka naman. Ang point diri sa aton ginhimo, halimbawa mo nga, ang Diyos nga mahanan katawa. Halin lang kita siya buk. Sang nakasala, si Adan, kag si Iba, pwede naman nga isikwayon sila. Bahala na kung ano matapos sa ila. Maghimulain naman nga tao nga, amo naman ang iyang hatagan sa kondisyon. Kung sila magpadayon, sila katotom, sila amo ang mangin magdumala sa diri sa kalibutan ngayong gintuga. Pero wala. Kay gali ka, may plano na sila nga yara na, ginplastar na ang script. Di ba? Ara si Kristo nga siya ang aktor nga bali mapatay. Ang aktor man nga kontrabida, musta na sa mo ang nangin mandinalagon sa kalibutan. Pero si Kristo nga napatay, siya man nangin mandinalagon, bangod kay ang plano amo man nga siya ginmapatay, kag agod nga kita mahatagan sang isa pa ka tiyon nga may ara kita chance nga makinulsol. So, muna ang dako nga gugma. O daw anong nga gugma? Daw anong nga wala tupong nga gugma? Ang pagpamalandong sini nga gugma, magatinlo sang aton mga kalagikan sa tanan nga mga pagkamaiyahon. Magadulong ini sa disipulo, kita nga mga alagad, sa pagpanghiwala sang kaugalingon, magpasaan sang krus ni Kristo kay muna iyang insiling pirmi nga, kung buot ka mo magsunod sa akon, luyag ninyo ka mo magsunod sa akon, kinahalan, ipanginwala ta nga aton kaugalingon kag magsunod sa iya, kag magpasaan siya krus. Magsunod kita sa aton nga manonobos. Amo na nga, si Apostol Juan mismo nagasiling sa sinigin pahayag sa aton ang gugma sang Dios nga ginpadala sang Dios sa kalibutan ang iya bugtong anak hagud nga magkabuhi kita paagi sa iya. Amo na tani na ang pinakaimportante nga punto sa aton nga kabuhi magutoran. Kun maintindihan ta ang dako nga gugma sang Ginoo, ang plano sang pagtubos. Amo gali na nga balikan tutong ginhambal ni Haring David sa Salmo 8:4. Ano ba lang tao nga ikaw nagasapak sa iya? Ano ba lang anak sang tao nga ikaw nagaduaw sa iya? Kay amo gali ni ang butang balon nga sa hindi pa kita kun aton basahon makaturan ang 1 Juan 4:10 nagasiling sa sini amo ang gugma. Hindi nga ginhigugma ta ang Dios kundi nga ginhigugma niya kita kag ginpadala ang iya anak nga katumbasan sang aton mga sala. Ang butang balon is sang wala pa si Kristo magpakapat magamapatay, ara na ang ilagugma nga plano. Kag sa wala pa kita mahigugma sa Dios, ang Dios na higugma na sa aton. Kay kun aton basahon maguturan ang 31:3 sa English version sang Jeremiah, nagkamal dito nga, I have loved thee with an everlasting love, therefore I withdraw thee. Na? Ginhigugma kita sa isa kagugma nga walay katubtuban. Nga man, kay walay katubtuban ang gugma sa Ginoo sa tao. Pero kita nga tao, wala. Muna nga, kaangay lang sa ngaluyag. Bisikan hindi magasapak ang mga dalaga, kung kisa mga hindi nagasapak, nga man, bangod kay labi na sa aton nga tiyempo subong, nga damo mga palakiro. Ang matabo na, nga bisandiin makatubang dalaga, maghambal dayon, I love you, I love you. Pero pag talikod naman, dito naman tubang sa iban, I love you lang yapon. Pero ang Ginoo hindi sa muna. Nang gugma niya sa tao, walay katubtuban. Amo na nga, kung kita makaintindi sa iyang dako nga plano, walay rason nga hindi kita magasapak sa Dios, kag hindi kita magalagad nga sa matuod-tuod ginoo pagalagad. Now, kung aton nga pinsaron maayo ang plano, ang plano para sa aton nga sa pagtubos o para sa pagtubos sa aton hindi isa ka ulihi nga panghunahuna. Isa ka plano nga ginhimo pagkatapos ang pagkapukan ni Adan. So hindi na siya nga aman. Ini siya isa ka bugna sang misteryo nga gintago sang kahipos sa sulod sang mga tiyon nga wala sing katapusan. Amo ta malon nakapreparar na daan sa aton nga istoryahan diri kaangay lang sa isa ka script nga
isa ka pelikula o isa ka drama. Ay sa ini kapag buyagyag sang mga prinsipyo nga halin sa walay katapusan nga mga dag-on nangin sadsaran sang trono sang Dios, halin sa ginsuguran. Sister Nas, kag Sister Nas, nakabalo na ang Dios nga ang Sister Nas mapustasya. Ang pagkapukan sang tao, kita na ni sang Dios, paagi sa malimbungon nga gahom sang apostasya nga Sister Nas. Ang Dios wala magtinguha nga ang sala tani magluntad apang nakita niya sing abansi ang pagluntad sini kag naghimo sing kahimusan sa pagsabat sang makahaladlok nga emerhensya nga siya nagpakigkatipan sa mga sa paghatag sang iya bugtong anak nga bisan sino nga nagatuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Sa konsilyo sang langit, ginhimo ang probisyon nga ang mga tao, bisan pa, mga may mangin maglapas, hindi mawala sa ila pagkadi matinamanon, kundi paagi sa pagtuo kay Kristo bilang isa katalos kag garantiya, mahimo nga mangin mga pinili sang Dios, nagintala na nangadaan sa pag-adaptar sang mga anak ni Kristo sa iya kagulingon, suno sa maayong nga kamutan sang iya kauton. Ang butambalong diri magutoran nga, biskan nga kita mga malapason, manilapason kita tanan, pero paagis kamatayon ni Kristo sa cross, bangon sa iyang giunula nga dugo bilang bayad sa atong tanan nga kasalanan, amon kita mahatagan sang tsansa. Luyag sa Dios nga ang tanan nga mga tao maluwas sa isa ka provision para sa iya ginihimo, bugtong anak, sa pagbayad sang gawad sang tao. Ang mga nagakawala, malaglag tungod kay nagadumili sila sa pag-adaptar bilang mga anak sang Dios pagi kay Jesucristo. Muna kung may malaglag ilan na gusto, hindi natani luyag ang Ginoo sina. Hindi luyag ang Ginoo nga ang tao mapatay bangod sa sala. Pero kung iyagin gusto ron, kay hindi man siya gusto nga magbaton, magpatuyang man siya sa gulingon, kaya nga naman, magpahimulo sa kalibutan, maghimo sa mga malain nga daw hindi uyon man sa kabuton sa Ginoo, amo na nga ang tao, di maluwas. Pero kung magsunod ka lang kung ano ang programa sa Ginoo, kaya ara man ang iyang kumplito na nga tigana, kumplito na nga plano sang pagtubos o kaluwasan, amo na nga ang tanan-tani, may posibilidad nga maluwas. Antes ginpasad ang sansaran sang duta, ang kasugtanan ginhimo na nga ang tanan nga matinumanon. Ang tanan nga paagi sa bugana, nga grasya nga ginhatag, bangin balaan sa kinaiya kag wala sing kasawayan sa tubangan sang Dios, paagi sa pag-angkon sina nga grasya, dapat mangin mga anak sang Dios, paagi kay Kristo. So mangin anak ta sang Dios paagi sa pagtuo kay Kristo nga aton personal nga manuluwas. Ini nga kasugtanan nga ginhimo gikan sa walay katapusan, ginhatag kay Abraham, napulog siyam kagatos katuig sa wala pa magkari si Kristo. Sa ano nga interes kag ano nga kabaskugon? Gintunan ni Kristo sa katawhan ang tawhanon nga rasa agud tan-aon kun bala magamit nila ang provision nga gintanyag. Grabe no? So muna nga makaturan, kun aton nga pinsaron maayo, dako kaayo tani nga posibilidad, dako kaayo nga blessings para sa aton tanan. Naman, kay ang isa konsilyo nga ginhiwat sang langit, ang resulta sini amo ang pinalangga nga anak sang Dios, naghimo sang pagtubos gikan sa sumpa o silot kag ang kahuyanan sang kapaslawan ni Adan kag ang pagdaog kay Satanas. Amo ni ang tinutuyo nga si Satanas perdihon paagi sa ginhimo ni Kristo nga tinguha biskan nga kun ano nga makasakit, ano nga kabudlayan sang nagpakatao si Kristo, ginantos niya hasta nga ginlansang pagin sa krus, ginpakahuyan, ginyaguta. Pero sa pihak sa sini nga tanan, ginantos ni Kristo para tani nga kita may ara posibilidad nga maluwas. Pero kung hindi tani siya pagsapakon, amo na nga, kung hindi man kita maluwas, hindi na naton mabasol ang Dios, kundi kita na ang dapat mabasol bangod kay hindi naton ginhatagan sang igtalopangod. Hindi naton ginhatagan sang importansya. Amo na ang kabangdanan nga ang ginhambal dito ni Kristo nga mas mahal pa ang tao sa tanan nga ginhambal niya. Kagani, mas mahal pa ang tao kaysa bilog kalibutan. Nga man,
Kaya kung basahon ta ang 16, versikulo 26 sa Mateo, nagsiling ito, nagsiling si Kristo mismo nga, ano pulos sa isa katao kung maangkon niya ang bilog kalibutan pero madula ang yakalag or maimperno? Ngunit malon, dako pa ang imo balor kaysa bilog ng kalibutan, utod or abyan. Amo na nga, ang importante, ang makatilingala. Makatilingala, ang pagpanubo, ang pagpaubos ni Kristo. Nga siya maamo ang pinaka mahal, siya maamo ang kamahalan sang langit. Pagay siya gugma kagkaluoy sa napukan nga tao, nagduso nga mangin isa, nga katalos nga siya. Usa kagarantiya, talos kagarantiya. Pasano niya ang sala sang tao, wao niya ang kaangkig sang iya amay sa iya kagulingon. Nga kung indi, nahulog kung tani ang tao tungod sang iya pagkadi matinuanon. Ang butamalon, imbis nga tani nga kita ang silutan, kung baga kita tani ang pwede lansang sa cross, pero indi. Si Kristo ang nag-antos, si Kristo ang nagpalansang sa cross. Agon nga kita mahatagan sang tsansak. Ato na ginaliwat. Ang suguan sang Diyos, hindi mabago. Hindi ni mahimo nga dulaon. O kung maghatag sang pinakagamay nga bahin sa iya pag-angkon sa pagsugata sa tao sa iya napukan nga kahimtangan. Ang tao ginpain gikan sa Diyos paagi sa paglapas sang iya ginpahayag nga sugo. Wala sa payan nga ginpahibalo niya. Kay Adan, ang mga resulta sang amo nga paglapas. Ang sala ni Adan nagtugas sing makaluluway nga kahimtangan sang mga butang. Istanas, mayara na karon sing walay latid nga pagkontrol sa paglumba luwas kun ang isa ka mas gamahanan nga tinuga. Sang sa kaistanas, antes sang iya pagkapukan, dapat magkuha sang latagon madaog sa iya ang magtubos sa tao. Ang puwente rin is, way man lain makatupong kaistanas, pero malapawan mo siya kay Kristo. Way man lain makatubos sa iya, kumbaga makariskyo, amo na nga si Kristo nangin matay. Ang Diyos nun para sa di Diyos nun. Ang Diyos nun nga kalag ni Kristo, gingamit nga may walay katapusan nga kaluoy para sa nahulog nga mag-asawa. Sang ang ila makaluoy, wala sing mahimo nga kentangan, nag-abot sa iya. Ato bang kagsang nakita niya, nga paagi sa paglapas sang kasuguan, sang Diyos nahulog sila sa idalom, sang gahom sa pagkontrol, sang prinsipi sang kanululman, gidoso niya. Ang lamang nga paagi sa sarang makabaton sang Diyos nga maghatag sa isa kag isa kapag tilaw kag magabutang sa ila liwat sa pagtilaw. Munang gintilawan si Kristo nagpasugot sa pagbiya sang iya karungganan, ang iya harianon nga awtoridad, sang iya himaya sa may kag magpaubos ang iya kagulingon sa katawhan, kag makig-away sa gamhanan nga prinsipe sang kadulman nga mustanas agud matubos ang tawo. Pagi sa iya pagpakahuya, kag kaimulon si Kristo nagapakilala sang iya kagulingon sa mga kahuluyan, sa mga kaluyahon sang napukan rasa, kag paagi sa malig-on nga pagtuman, ipakita nga ang tao makahimo sa nga matubos, kag makahuluya nga kapaslawan niya dan, kag paagi sa mapainubuson nga pagtuman, mabawi ang nadula nga idin. Ang dako nga buluhaton sang pagtubos, mahimo lamang pinaagi sa manunubos nga magabulos sa napukan nga siyadan. Upod ang mga sala sang kalibutan ginbutang sa iya, magakadto siya sa ibabaw sang duta sa diin na sandad siyadan, magaanto siya sing isa kapag tilaw nga mas mabugat sang saula mabatas niyadan, magadaog siya tungod sa tao, kagdaogon ang manugsulay, nga paagi sa iya pagtuman, ang iya kaputli sang kinaiya, kag malig-on nga integridad, ang iya pagkamatarong mahimo nga ipatungod sa tao nga pagi sa iya ngalan, ang tao mahimo nga magdaog sa kaaway tungod sa iya kagulingon nga kamangdanan. Daw ano nga gugma? Daw ano nga makatilingala nga pagpanubo? Ang hari sang himaya nagaduso sa pagpaubos sang iya kagulingon sa napukan nga katawhan. Muna nga diri maguturan, ginklaro lamang nga importante katama nga maintindihan ta ang plano sang Ginoo. Agon nga tani, kita man makapahimulos kag makaambit sa ginatinguha nga kaluwasan. Muna nga kita sa sini nga kabihon, kabay pa nga aton maintindihan ang katuyuan sa Ginoo. Agon nga kita tanan, makaaguman sa kabuhi nga walay katapusan nga gintigana sa Ginoo.
agun nga kita tanan makabaton sang aton gintinguha, nga kun kita interesado sang aton nga kaluwasan, dako ang tsansah, dako ang posibilidad nga kita man makabaton sa gintigana nga kabuhing ulo kitapusan kag makatiner, makapuyo sa ginharian nga gintigana sa Ginoo dito sa langit noon nga ginharian sa wala na katugtuban. Kamay pang Ginoo magpakamayo sa inyo tanan, sige hapon atong tapuson siya sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, naisakitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumulog sa banal na luklukan at salamatan po namin yung dakilang pag-ibig, patubay at gabay. At nawa, pagpalain mo ang mga kikinig sa radyo, ang mga notes sa Facebook. Pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo man ang si Odo Camiloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na aming laging minimithi ang physical, mental, spiritual, financial and protection na nagmumula sa inyo. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines at ganyan din ang lahat ng mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo, lalo tigit sa hindi namin pag-unawa sa inyong kanahang loob at pag-ibig sa inyong bayan. Itong lahat namin sa mudalangin, kasama ang pagpatawad sa lahat namin ang pagkulang at pagkasalaban sa pangitan ng matamis sa pangalan ng Pinesus. Amen.